0: mas maganda. O ito si ano, Tarpulano na ito. Si namutol ng kahoy dyan. Sinampahan namin ang kaso. Para alam kung sino ang namumutol ng kahoy. Para hindi yung we are pinpointing finger to everyone. Diba? Oo. Tsaka i-coordinate natin. Igalang din natin yung karapatan ng mga iba kasi itong mga nitibo eh. Diba? Talagang kanilang yung sinasandala na lang nila yung kanilang ancestral domain, claim, ipralo. Diba? So kung hindi naman talagang na itong Tarpulano na to eh namumutol talaga ng ipil. Pag umorder ka ng ipil, di-deliver ang kanya ngayon din. Ulihin. Dapat palayasin yan dyan. Yan talaga mga distraction ng sa gumagawa ng pagputol dyan sa gubat ng mga puno. Di ba? Mga kaibigan. So, in fairness to everybody, di ba? Eh, yung Enron, nasilipan din nun. Di ba? Yung sinasabi ko, illegal na tistisan. May mga kahoy pa doon na hindi ma-account kung saan. Pero anyway, mga kaibigan, di, tingnan natin. Kasi ang Enron ang nag-recommend kay Mayor na paalisin yung mga yan dahil tuloy-tuloy ang forest destruction. Hindi naman nakalagay doon. O, ibalik mga ulit yung demolition order. Kasi walang binanggit doon eh. No? Siguro may mga basis naman for saying na continuous yung forest destruction. Oh, continuous ang forest destruction. Sino? Sino ang nagpo-forest destruction? Sino yung mga illegal ano? Ayan o. Based on the recommendation of City Enro, due to continuous destruction of forest cover and illegal occupation. Yung illegal occupation and erection of structures, medyo nagtatalo sila dyan. Paano mo masasabi na ako ay illegal occupant sa lugar na to na kung saan ito ay lupa yung inuno namin? Nilagyan ko ng mga structures ito dahil ito'y pasok sa aming ancestral domain claim. Base sa ipralo, may karapatan kami rito dahil nitibo kami. Ha? Ay, yung bang mga tao na yan, nitibo ba talaga yan? Yung mga ganun ba? Mga kaibigan. Okay, sige. Alas 8:06 ng umaga, oras po natin, mga kaibigan. Ang oras atin sa atin ang Uno, ha? Mga katropa, feeds para sa baboy bang hanap. Narito ang Uno Plus feeds na kalidad. May immunized immunity builder na tumutulong para tumibay at lumakas ang resistensya ng baboy. Panlaban din sa mga sakit. Kaya para tiyak na kita at dalago, Uno Plus. Siguradong di ka malulugi, feeds na may kalidad. Uno Plus, kabalikat mo sa asenso. Basta feeds, Uno Plus tayo!
1: Bullseye! Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye! Sa pula sa pool, ang bawat Bullseye!

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: XFM.
2: XFM.
3: Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO, at Moringa Oil.
4: Ha! May pimples na naman ako!
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat. Dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
7: Santon Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang sa puson.
7: Desminoria.
9: No more.
7: Santon Plus Herbal Oil.
10: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Sister Pain.
13: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Sister Pain ang panlaban ko. Sa Sister Pain, isang manhid.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mabibili sa mga butika.
15: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
16: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
3: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
17: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
11: Supple Plus Gold.
19: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pagsakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko na ng Santon Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santon Plus Gold.
11: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
18: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
1: XFM.
2: XFM.
0: Mga katropa, exciting dito!

0: a las 8:12 ng umaga.
1: Bullseye. Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye. Sapul na sapul ang bawat Bullseye.
0: Bueno, balik tayo. Ang palatuntun ng Bullseye. Sa inyo ng Yes to Health Incorporated, your number one complementary and alternative medicine provider. Esneria. Pakiready mo na yan, Bon? Okay na sila. Esneria Alpa. Good morning, Kaluis Sheridan. Ragde Regondon. Patropang Louis, batiin mo dito kami sa Barangay San Miguel. Binabati ko na kayo dyan sa Barangay San Miguel. Tristan Wyatt Gulay, good morning. Sir Jerry Field, asan ang dibidendo ng mga kasapi? Ninakaw nyo na ba? Ba? Weng Hara Ilibera, good morning, sir. Kahapon, mga kaibigan, may usaping na ilapit sa atin, no? Ito'y patungkol doon sa isang kababayan natin, taga Puerto, na nasawi, namatay dahil sa isang sakit, no? Diyan sa may bahagi ng El Nido. Ngayon, nung dito na siya nakaburol, no? Diyan sa isang daycare, no? Sa isang barangay dito sa Puerto, nakalagay na siya sa kabaong eh. After one day, two days, tinitingnan siya ng yung namatay, no? Nandun sa loob ng kabaong ng kanyang mga kamag-anak. Lumulubo. Pasintabi po sa kumakain no ng yung nag-aalmusal. Oo. Lumulubo yung mukha. Lumulubo. Tapos, meron nung nangangamoy ho eh. Ito, asan yung mga resibo, Bon? Na-imprint mo ba yun? Ang tanong ko kahapon doon sa... Ito ba eh, na-imbalsa mo? Doon sa El Nido? Oo, nagbayad naman daw sila. May transfer permit nga galing doon sa munisipyo. Sila nagbayad sa Funeraria Solibio. 3,500. Ngayon, tanongin natin yung Funeraria Solibio. Kung bakit nagkaganito yung labi nitong tao. Mga kaibigan, si Belia Mutya nandun sa Funeraria Solibio sa El Nido. Belia.
2: Yes, magandang umaga, Katropang Louie. Live tayo ngayon dito sa premises ng Solibio Funeral sa bayan ng El Nido. Ito dito sa ating...
0: Laksan mo yung audio niya, pakilakasan. Sige. Live ka? May okay, Facebook live ka sa Solibio?
2: Sige. Pick up na lang. Okay, yun, Kaluwi. Nandito sa ating tabi, no? Mismo yung licensed embalmer, si Ma'am Joanne Solibio. At si Ma'am Joanne, lisensya, abang si Cesar Cagiba, siya yung embalmer na nag-imbalsama o mano. So, pwede natin kausapin si Ma'am Joanne.
0: Si Ma'am
2: At
0: Joanne.
2: At the same time, pwede natin, si Joanne yung licensing balmer talaga ng pamilyang Solibio.
0: Uh-huh.
2: And then, ito si Cesar Cagiba ay, siya yung, licensed embalmer. Si Joanne muna ang kausapin natin.
0: Sige,
2: Katropang Louie.
0: Si Ma'am Joanne.
2: Uh-huh. Si Joanne yung licensed embalmer ng Solibio Funeral Home.
0: Morning.
2: And then, si Cesar yung nag-imbalsa mo. Nandito din si Cesar. Pwede natin kausapin.
0: Sige, mamaya. Sige. Oh.
2: Bigay ko ang telepono, Kaluwi.
0: Sige. May live ba yan sila?
2: Kaluwi na.
0: Wala na.
2: Okay. Good morning po, Kaluwi.
0: Good morning, Ma'am Joanne. Tama ba? Ma'am
2: yes,
0: Joanne.
2: Po. Joanne Solibio po.
0: Ma'am Joanne Solibio, opo.
2: Yes,
0: ma'am,
2: po.
0: Mayroon kayong customer dyan nung nakaraan, ano? Galing dyan, namatay yata ito, sakit. Pagdating dito sa Puerto, kahapon, pinapuntaan ko ng kasama natin si Allison. Nagreklamo yung pamilya dahil lumulobo yung mukha nung patay. at binalot na lang sa plastic yung kabaong dahil may amoy. Tapos pinapuntahan nila ito sa mga embalmer ng city dito. At ang sabi nung embalmer ng city, hindi nila ginalaw yung patay. Kasi hindi raw di umano, hindi raw ito na imbalsamo at nalagyan ng gamot. Kayo yung pinanggalingan nito, Solibio, nagbayad sa inyo ng 3,500. Ano naman ang masasabi niyo po dito, Ma'am Joan?
2: Sige po, Kaluwi. Unang-unang sa lahat po, bubati po muna ako na magdang umaga po sa lahat.
0: Yeah. Live ka, napapanood ka namin dito.
2: Apa. Kaluwi?
0: Sige,
2: Okay. Unang-una, binabati ko po kayo lahat ng magandang umaga po sa inyo. Lalo na po sa aming mahal na mayor dito, Mayora Edna Gakotlin po. Sa aming vice mayor, Joel Rosento po. Sampu na nga kanyang mga sanggunian member po.
0: Ma, binati,
2: lalo na po sa pamilya Dano.
0: Oh, yan, sige.
2: Kaya Madam Melinda po. Ang pagdadalamhati po ng Solibio family ay nandito po kami para po sa kanila. Ngayon po, Kaluwi, nagpapasalamat po ako sa pamunuan ng XFM sa inyo po, Kaluwi, kay Ma'am Bella, na grabe, overwhelmed po kami ngayon. Hindi namin maintindihan kung ano nararamdaman namin kasi masaya po kami na nakuha niyo po yung aming side. Puntahan niyo po kami.
0: Okay.
2: Hindi ko rin po pwedeng iwanan tong aking mga kasamahan dito kasi gusto ko rin makuha yung side nila. Makuha po. Marinig po natin lahat ang side nila. Kaya maraming salamat. Kaluwi, unahin ko po magsalita yung aking mga undertaker dito. Tapos mamaya po yung sino manager
0: ba?
2: Dito.
0: Ma'am, sino ba? Ma'am Joanne, kayo po may-ari niyan, ano? Solibio po.
2: Isa po ito sa mga tinutulungan namin ng gusto magnegosyo ng funeral services dito sa El Nido. Ang apelyado po nila ay Kagiwa. Paso lang, sila po ay dating tauhan ng aming namayapang tatay. Ay gusto mag-negosyo ng funeral services. Kaya tinulungan namin sila mag-put up ng konti, mumunting negosyo nila na funeral.
0: Okay.
2: Kaya nandito po ang pamilya Solibio para binigyan sila ng chance para mag-negosyo dito sa El Nido. Though na dito talaga ang branch namin sa Pasadena po.
0: Okay. Sige.
2: Ito ang main brand sa Pasadena.
0: Sige, mamaya na yung may-ari, kung sino may-ari. Yun muna. Ito muna.
2: Pati po, Kagawad Louis.
0: Ay, Kagawad. Ano
2: pati
0: po
2: yung Ay, Kagawad Louis. Sasabihin ko sana yung pati po, Kaluwi, yung ano. Na-entertains na po ako.
0: Pero, huwag muna muna ko tawagin Kagawad.
2: Pati po yung Kagawad na hiningani na Madam Melinda ng tulong. At pwede rin natin tawagan mamaya.
0: Sige.
2: Sige po. Yung naging Kaluwi, nandito po si Salome po.
0: Salome.
2: Yung Salome. Mga undertaker ko po sila.
0: Undertaker. Sige.
2: Para po ipaliwanag sa atin sa social media.
0: Sige.
2: Kung ano talaga po nangyari.
0: Okay. Sige.
2: Okay. Sige po, Salome. Kaluwi. Dito na po.
0: Salome.
3: Yes po. Good morning, sir.
0: Ma'am Salome. Anong ko lang muna itong sino yung nag-imbalsa mo dito sa tao?
3: Yung mister ko po.
0: Mister niyo. License embalmer din siya, ano?
3: Ano po siya ni Ate Duan? Ano nga yun, te? Undertaker po.
0: Undertaker, sige.
3: Yes po.
0: Sa inyo ba dinala itong patay?
3: Ang patay po, dinala po dito sa biyanan ko po, ay ano na po, po, ganito po, sir.
0: Sige,
3: kasi
0: sige.
3: Po, tumawag po sa akin yung nanay ng Kagawad ay Linggo ng hapon po. So, sa Linggo ng hapon po na yun po, tumawag siya, sabi niya, may lumapit po na nagingin ng tulong kay Kagawad. Ngayon po, sabi ko, sige po, hindi, ay siyempre po, kinabukasan po, ay Monday na. Sabi ko, sige po, hindi na po ako mag... pasok, antayin ko po yung patay na yun na iniingin ng ano na yun ni Kagawad para maano. Sa madaling salita po, si Kagawad po, pinapaluap ko po na sabi ko, Wad, saan na po yung patay po na pinapaano mo po? Bakit wala pa? Hanggang na gabi na po, wala pa. So actually po yung patay po nila na dinala dito ng truck po ay lampas na po ng 24 hours, lumubo na po siya. Po, lumubo na po.
0: Lumubo na.
3: At saka po, ano po, ling ano po 'yon. Pero kahit naglubo na po yung patay na po, napatay na yun po, ginawaan pa rin po na paraan ng mister po para maibaba nila po. Pero actually po, Kaluwe, sa ganun talaga na lampas na 24 hours po, kahit anong karga po na gamot doon po, mangangamoy at mangangamoy po yun.
0: Mm-hmm. Okay.
3: Ang paliwanag ko po doon sa asawa niya, ma'am, ito po ay... Yung patay niyo pala po, ano na, baho na. Kumbaga sa nulampas na sa 24 hours po, mahirap na po mag-abol ng gamot sa 24 hours po kasi loaded na po siya.
0: Okay.
3: Opo, tapos po, ang ano po doon, in-explain ko po doon sa babae. Tapos po yung balsamo po na yun po, Kaluwe. Kasi po kami, ano po sa, ano, ang balsamo po ay libre. Wala pong bayad po yon. Bali, ang binayaran po nila na 3.5 po ay morgue at saka chapel po.
0: Morgue po, at chapel.
3: At chapel. Na one night po na naka, ano pa po dito, naka-viewing pa po.
0: Mm. Okay.
3: Ang sinasabi nila po na nagbayad sila tapos mabaho po. Hindi po, ano yon, wala pong bayad yung balsamo po. Libre po yon ng LGU po. Kasi po, nasa LGU po kami nag-work po.
0: Mm-hmm.
3: Okay. Ngayon po, ang sinasabi naman na wala, na mayroon nagsabi doon na walang gamot po, hindi po totoo yon. Papasalitain ko po yung nagbalsamo po.
0: Dali. Itong ang binayaran nila ay chapel,
3: morgue po.
0: Candle, chancellor, ano yun?
3: Candle po at saka ilaw po yung nagbinayaran nila ay 1.5 po. Bago 2,000 po yung sa morgue po.
0: Ano itong others? Others, may others.
3: Ayun na po. Wala na po yung others. Yun na po yung sa ano na po. Sa morgue na ano po, chapel na po.
0: Sige, so po. Sige, sino yung nag-imbalsa o sino yung nag-ano?
3: Yung mister ko po at saka yung...
0: Sige, mister mo, sige. Yung nag... hello, sir? Mabat na putol. Pasensya na kayo, pinag-usapan patay ah. Pwede kayo lumipat to ng istasyon. Kung ayaw nyo makinig. Kasi kung kumakain kayo, patay ang pinag-uusapan. Mga lumulobo ng mga katawan ng tao. Kumakain kayo, makikinig pa kayo. Diba?
3: Hello, sir.
0: Ayan.
3: Actually po, sir, narinig po namin yan kahapon. Parang ano po, nagtulong na po kami sa kanila. Tapos
0: bigay mo muna kay ano, doon sa gumalaw, doon sa nag-ayos ng patay.
3: Ay, kay Cesar po. Sige po.
0: Si Cesar.
3: Bibigay ko po, sir. Wait lang.
0: Asawa mo ba yan, si Cesar?
3: Eh, mister ko po.
0: Ah, mister mo. Cesar?
4: Yes po, good morning po.
0: Oh, Cesar. Yes, Cesar?
4: Yes po.
0: Lakas mo yung boses mo, ha?
4: Apo.
0: Ikaw ba yung gumalaw doon sa patay? Ikaw yung nag-ayos?
4: Yes po.
0: Anong ginawa mo doon sa patay? Anong proseso?
4: Binalsa mo po yan.
0: Binalsa mo?
4: Apo.
0: Pag license, ano ka ba? License embalmer ka ba?
4: Undertaker po ako ni Ate Joanne.
0: Ano ibig sabihin ng undertaker?
4: Sakop niya po ako sa ano. Under po ako niya.
0: Oo nga, under ka
4: sa,
0: nga. Ang tanong, embalmer. Sige, ganito. Dinala yung patay dyan. Ano yung unang ginawa mo doon sa kanya?
4: Sa patay po, bago namin siya tanggalin sa kadaver, pagbukas pala ng zipper, may mga tae na ng bangaw.
0: Mm-hmm. Dumi na.
4: Pagbukas namin, tinanggal namin sa kadaver, sabi ko kay Mrs., papunta yung asawa, tingnan niya yung mukha ng patay.
0: Mm.
4: Hindi niya naman po pinuntahan. Eh sabi ko, baka magtaka siya kung anong itsura na ng asawa niya bago namin balsamuin.
0: Hindi niyo ba pinikturan para bago galawin?
4: Yan na nga po eh. Ganong oras na rin po. Wala na rin po sa utak namin na picturan.
0: So, bago niyo galawin, hindi nakita ng asawa na ganyan yung itsura bago niyo ginalaw yung patay?
4: Apo.
0: Hindi niyo rin napicturan para maipakita doon sa asawa na, ma'am, ito yung itsura ng asawa ninyo nung dumating sa amin bago namin buksan yung katawan niya. Walang ganon. Walang picture.
4: Wala po. Hindi na po nakunan.
0: Hindi nyo kinunan. Okay.
4: Opo.
0: Yan ba nilagyan ng formalin?
4: Yes po. Dalawang galon po yung pinasok namin yan sa katawan niya.
0: Yung dalawang formalin. Pero may amoy na.
4: Meron na po. Kung sa amoy, yung bibig niya po baliktad na yan.
0: baliktad.
4: Labas yung dila, kinulak na lang ng buo namin. Pero lumalabas ba niya? May nag-udot pa rin ng konti.
0: Oo. Oh.
4: Lumaki na po yung uso niya. Tapos yung katawan niya namamaga na po. Pag hinawakan mo nga po, parang ano siya eh. Puro hangin na.
0: Puro hangin.
4: Oo, tapos yung dibdib niya po, nagabalat na yan.
0: Dalawang galong formalin.
4: Yes po.
0: So dalawang galong formalin. Hindi ba kakayanin pong sinaksakan ng gamot, wala na rin bisa yung formalin? Ganon?
4: May bisa pa yung formalin. Kahit nga hawakan yung matigas pa rin po yan. Kaso lang po yung amoy ang hindi matatanggal. Sisingaw at sisingaw yan.
0: So may amoy ano?
4: Opo. Yung amoy ang kalaban namin po dyan.
0: Okay. Pagka ganyan ba, dapat, kasi kung 24 hours o 24/7 lang, 24 hours lampas na siya bago dinala dyan, may amoy na siya, hindi ba dapat close casket na yan?
4: Yung nga, dapat nga po papakingin namin yan. Sabi niya, papagalaw niya pa po dyan, papabihisan.
0: Close casket. Parang automatic yat. Hindi ba sa mga ganyan na may mga, wala bang ibig sabihin, sinabi nyo, ma'am, hindi yun na pwedeng buksan to eh, dahil may amoy na eh. Kailangan to sarado. Hindi na pwede. Close casket na to.
4: Wala naman po kami na gano'n.
0: Hindi pumayag yung asawa? Sinabihan nyo, ma'am, pag tinravel nyo to at dumating kayo doon, gusto nyo pang iburol, pag hindi naka-close casket ito, mangangamoy. Sinabihan nyo sila?
4: Wala po.
0: Hindi nyo sinabihan?
4: Opo.
0: Kaya hindi nila alam na gano'n?
4: Opo.
0: Oh, pero nilagyan nyo ng...
4: formalin?
0: Ng formalin.
4: Opo, dalawang galon po yung pinasok namin dyan.
0: Oo. Kailangan 12 hours, 24 hours bago. Ilang oras? Anong oras namatay yan?
4: For daw po, dinala nila ng hospital. Patay na kaagad. Linggo ng alas 4 ng hapon.
0: Linggo ng alas 4 ng hapon dinala ng ospital.
4: Patay na. Pero confirm na nilang patay.
0: Patay na.
4: Opo.
0: Anong oras namatay?
4: Alas 4 po ng hapon ng Linggo.
0: Linggo
4: po. Yun po ang pagkasabi ng nagdala sa ospital.
0: Oo, 4 o'clock patay na.
4: Opo.
0: Dead on arrival?
4: Parang ganun po.
0: No, dead on arrival. Okay. So patay na pagdating ng ospital, anong oras dinala sa inyo?
4: Monday na po ng 10 past ng gabi. Nagalaw namin alas 11.
0: Monday. So 4 o'clock ng hapon, Monday kinabukasan ng alas 11 ng gabi?
4: Opo. Namin nagalaw alas 11.
0: So ilang oras siya, kung 4 o'clock, hanggang dinala sa inyo, ilang oras yung tumagal ng ospital bago dalhin sa inyo?
4: Basta kaloy, bago namin siya nagalaw, 11 ng gabi, binilang-bilang ko, 31 hours.
0: 31 hours.
4: Opo.
0: Bago nyo...
4: Nagalaw. Opo.
0: Okay, so kung... kasi ang patay, 12 hours to 24 hours bago imbalsamuin, tama?
4: Opo, dapat nga po hindi kaapak ng 24 hours.
0: Oh.
4: Before 24 hours, binilinanan po namin sila.
0: 12 hours to 24 hours. Opo. So, i-minus mo yun sa 36 hours. So, meron kang ilan oras. Kasi kung pinapayagan na 12 hours to 24 hours, okay pa yung patay. Okay pa, di ba?
4: Opo.
0: So, palalampasin mo ng 24 hanggang kung 36 hours, magbabago na siya kung hindi malalagyan ng gamot?
4: Opo, baliktad na po yung uso niya talaga, as in.
0: Ang mali nyo lang kasi, hindi nyo pinikturan bago nyo ginalaw at dinala nyo yung asawa dyan, pinilit din yung dalhin dyan para makita niya yung itsura ng asawa niya bago nyo ginalaw yung patay.
4: Yes po, doon po kami nagkamali.
0: Meron ba kayong refrigerated para hindi ma kahit hindi mo napuntahan ilagay mo na sa
4: freezer
0: yes,
4: wala po kami niyan.
0: Wala kayong freezer?
4: Yes po.
0: Ano na? Okay, sige. Kasi yung asawa, hindi na puntaan yung asawa. Hindi agad nakapunta yung asawa dyan kasi galing pang Puerto pala.
4: Yes po.
0: Oo. So hindi nyo na hinintay yung asawa? Ginalaw nyo na yung patay?
4: Hindi po. Bago namin ginalaw, nandito yung asawa.
0: Nani sabi mo kanina, wala eh.
4: Wala po ako sinabing ganun. Nandito pa yung asawa. Kaya nga po pinipilit namin na tingnan niya bago namin galawin. Mali nga po namin.
0: Ibig sabihin, nandyan yung asawa?
4: Yes po. Nandito yung asawa. Sinabihan po namin na...
0: Nandyan mismo? Nandyan mismo sa lugar ninyo? Nandyan?
4: Yes po. Nandito po yun. Kasama yung anak niya.
0: Oo. Ayaw niyang tingnan?
4: Oo. Sabi niya po, wag na raw. Kaya ginalaw na po namin.
0: Tawagan mo nga yung asawa niya. So, hindi niya, ma'am, please, puntahan niyo po para... Kasi kung ko asawa ko... Halimbawa ako yung ano, titingnan ko yan eh. So hindi niya, ayaw niya tingnan? Ayaw niya?
4: Yan na lang daw po tingnan.
0: Dito na lang tingnan?
4: Yes po.
0: So anong sinabi niyo sa kanya na, ma'am, gagalawin namin to ah? Paano?
4: Wala, balay ako po sa murugi lang talaga ako. Nutusan ko lang po yung misis ko.
0: Okay.
4: Na pasabihan.
0: Oo. So hindi ikaw nakikipag-usap doon sa asawa?
4: Hindi po, yung nakikipag-usap po yung misis ko.
0: Ay, Mrs. Mo?
4: Yes, ba?
0: Okay, so, paano mo siya ginalaw? Sabi ng Mrs. Mo na, sige, galawin mo na, ayaw punta ng asawa, ganun?
4: Opo. Sige, galawin niyo na, eh.
0: Ayaw tingnan ng asawa?
4: Opo, ayaw tingnan.
0: Ayaw tingnan. So, dalawang, yung formalin ba, libre yan?
4: Yes po, libre po ng LGU yan.
0: Ano yan? Naniningil kayo sa LGU o binibigay nilang nila?
4: Bali, pini-PR po ng munisipyo yan.
0: Ano ibig sabihin ng pini-PR?
4: Anong ibig sabihin ng PR, guys?
5: PR ang formalin?
0: Formalin?
5: PR of the order, in order.
4: In order po yan?
0: Hindi nga.
5: Binibigay
0: sa inyo ng libre ng munisipyo?
4: Apo.
0: O binabayaran nyo sa munisipyo yung formalin?
4: Hindi po.
0: Ano yun?
4: Binibigay po sa amin. May supplier po. Binabayaran ng munisipyo. Yung supplier.
0: Oo nga. Libre yun.
4: Apo.
0: Binibigay lang sa inyo. Paano kayo nagre-request ng formalin sa munisipyo?
4: Kinukuha rin po yung kuha namin, yung report.
0: Kinukuha yung report?
4: Oo, kung ilang patay ba yung namin, bago naman kami issue ulit.
0: Nang formalin?
4: Apo.
0: So yung formalin, libre yun?
4: Apo.
0: Okay. Paano, malalaman ba? Kasi dito, sabi daw ng sabi ng mga embalmer dito, na pinatawag nung parang kinonsultan lang kasi nangangamoy nga, hindi raw na-imbalsamo, kaya hindi pinakialaman ng mga imbalsamador dito yung... Oh, sige, yan ang mga... balikan mo ulit, nawala si Sir. Nawala ba yung live nila? Naputol? Sige. Tingnan natin to, imbalsamuhanin labas ang usapang patay to, ah. Hello, Sir?
4: Yes, sir.
0: Sabi ng mga imbalsamador dito sa Puerto, hindi nila ginalaw yung patay kasi hindi raw na-imbalsamo.
4: Hindi binalaw. Saan namin ilalagay yung dalawang galon na yun?
0: Dalawang
4: May sugat yan po sa liig na pinagkuna ng ugat.
0: Mm-hmm. Sugat sa liig?
4: Opo, yung pinagkuna ng ugat. Pinagpasukan ng gamot.
0: Hinihiwa niyo ba yan sa liig para ano?
4: Yes. Maliit lang naman po.
0: Ang patunay mo ay hiniwaan niyo sa liig para makuha yung ugat at doon niyo sinaksak yung formalin.
4: Yes po, sa ugat po dinadaan.
0: Sa ugat dinadaan.
4: Yes po.
0: So kung titingnan ngayon, makikita naman yung hiniwaan.
4: Opo. Kung titingnan, meron yun. Tapos po yung kinuna ng dugo sa tiyan.
0: Okay, sige. Wag na nating ano yun. So, yung amoy, hindi talaga matatanggal, no?
4: Hindi po, kasi abang tinutulak po ng gamot yung... Tinutulak ng gamot yung katawan niya. Nagasingaw rin yung, ano, yung tawag nito, yung hangin sa loob ng katawan niya.
0: Hmm.
4: Magaanap po kasi talaga yun siya bago namin binalsa mo.
0: Yung dugo nakuha niya, no?
4: Oo, nakuha namin.
0: Okay. Sige, so tawagan mo si Mrs. Kasi pagka ganito, ang alam ko, matik yan na close casket na yan. Hindi na siya papayagan na i-viewing, public viewing kasi banamuka at saka may amoy na. Sarado na siya. Close casket. Ano bang kabaong yung pinaglagyan nyo? Kaninong kabaong yun? Sa inyo galing?
4: Province po. Libre rin po yun.
0: Libre?
4: Opo.
0: Pero lalabas yung amoy.
4: Sisingaw at sisingaw po yan.
0: Oo nga eh. Hindi ba kayo nakapag-proseso ng close casket? Yung sa, after anuhin, eh, sarado na talaga? Hindi na ma-ano? O ibabaluti na lang yung ano, parang limang amoy?
4: Dapat nga po binalot na lang namin yan. Dito eh, sabi po, patitingnan pangaraw. Diyan pabatihisan daw po dyan.
0: Ah, yung misis din yung misabi?
4: Opo.
0: Yung asawa?
4: Opo.
0: Okay. Sir, matanong lang kita, no? Ano ka ba? Nag-aral ka ba sa embalming?
4: Experience lang po ako.
0: Ah, experience.
4: Yes,
0: okay.
4: Po.
0: So, sa mga nag-iimbalsa mo ba ng patay, kailangan lisensyado o okay lang yung experience sa pagkakaalam mo?
4: May lisensyado po.
0: Oh, pero ikaw wala ka lisensya? Experience lang?
4: Experience lang po yun sa akin.
0: Okay.
4: Undertaker kami ni Ate Jay.
0: Undertaker. Sige. Kausapin ko si Mrs. mo.
4: Yes po.
0: Hello, ma'am.
6: Hello.
0: Oo, ma'am.
6: Po?
0: Oo. Ayaw tingnan ng Mrs. Ikaw,
6: ayaw po.
0: Ikaw ang nakikipag-usap. At si Mr. Mo. Oh, sige. Oh.
6: Ako po nakipag-usap sa kanya. Sabi ko, ma'am, tignan nyo na po yung mister nyo. Kasi po yung ano niya, hindi na talaga ma-ano yun. Kasi po ay sobrang angka talaga. Baho na talaga siya.
0: Mm.
6: Tapos, ayaw niya po, anuhan, sabi niya doon na lang daw, kaya na ano daw siya mag-ano, may allergy daw siya, ganun. Pero po sa totoo po, nagsabi po ako sa kanya na ang libre po ng LGU namin ay 5 days po. Libre namin.
0: Mm.
6: Oo, kaya nga po kaya Louie, yung pumunta po kami dito kasi hindi kami nakagising. Siyempre, kasarapan na yun ang tulog namin po.
0: Mm-hmm.
6: Nakagising na lang po kami, tinawagan kami sa cellphone ng at may ano, ni mama po.
0: Oh.
6: Na ang patay daw dito na. Tapos pagdating ko po, sabi ko, ano ito, tiyan, ang patay niyo, ano na, mabaho na. Sabi kong ganun. Tapos sabi niya kanina, sabi niya, yun po, ang sabi niya, nag-ano pa daw siya, na sabi, tinanong ko siya kung anong oras dumating kasi po yung asawa po galing pa po yan ng puwerto, yung mangi na yun.
0: Oo, galing puwerto.
6: Galing pa ng puwerto. Pero sir, ginawa naman po ng mister ko lahat, tinulungan po namin sila, lahat po libre po yung balsamo, siyempre po sa ganon, siyempre ano yon. Tapos, tulong na po, tapos nabigla kami, sila.
0: Hindi nyo ba binanggit sa kanila kung may amoy na? Close casket na ito, hindi na bawal nang ilabas ito dito sa punerarya kung hindi siya naka-close casket kasi may amoy na. Baka mag-spread siya ng bacteria o sakit o ano.
6: Hindi po na ano po, pero po sir, alam din po ng asawa niya na dinala nila po dito kasi kasama din siya doon sa truck sir. Sana maamoy na din po.
0: Sa truck kasi talagang kahit anong kabaong ilagay mo dyan, maangamoy.
6: Mga ngamoy na rin po. At saka sir, kahit ano na rin talaga kargahan ng ano po, mga labas at lalabas kasi lubo na rin po.
0: Okay.
6: Okay lang po. Magbalsa mo ka ng ano po na ang inanap nila. Bakit maamoy pa? Nagbayad sila ng ganon. Hindi po yung bayad sa balsamo po.
0: Ang balsamo libre?
6: Ang balsamo po namin ay libre po.
0: Kasama na yung formalin?
6: Opo. Yung formalin po yon. Sa province po yon, libre din po yon. Pinatulungan din po siya doon sa ano para makabil po sila ng libreng kabaong po.
0: So,
6: tinulungan na po sila.
0: So, paano yung yung balsa mo, binabayaran kayo ng LGU sa mga, yung siyempre, trabaho
3: yan. Sinasahuran po kami, sinasahuran po.
0: Ng LGU?
3: Opo, kakasama din namin si Ate Joanne po, Solibya.
0: Ah.
3: Bali, ano po yung kasama namin siya doon.
0: So, sinasweldo. Yung bang mga dyan sa Elido, pag may namamatay, kayo yung tinatawag?
3: Kami po yung tinatawag po.
0: So, so sinasweldohan kayo ng LGU?
3: Opo, sinasweldohan po kami ng LGU.
0: Kayo po eh, empleyado ng LGU, Elido?
3: Opo.
0: So, itong Solibyo, government ba ito? Solibyo, Solibyo.
3: Ang Solibyo po yan, sila ay may private, may St. Peter po, may indigent po.
0: Hindi, ang tanong ko is, ito bang Solibyo sa El Nido ay, itanong mo kay Ma'am Jo, kay Joan.
3: Ate Jo, sige. Ibigay ko yung cellphone.
0: Joan.
3: Sir, sige po.
0: Hello, Ma'am Joan.
7: Hello, si.
0: Ito bang Solibyo mo dyan o Solibyo na dyan sa El Nido ay gobyerno?
7: Opo, dito po ang Solibyo po dito ay meron po kaming private services. Meron kaming mga parang accredited kami dun sa St. Peter, sa Dunganon.
0: Ito kasi yan si yung mag-asawa na
7: po.
0: Itong mag-asawa, ang sabi niya, tsaka yung mister niya, tinatanong ko kung ano yung compensation nila, saan galing. Sabi nila, sila ay naka-payroll sa El Nido, sa munisipyo.
7: Tama? Noted po yan. Noted po yan, Carolyn.
0: Okay, okay. Kung naka-payroll ka sa El Nido, munisipyo, ikaw ay government employee.
7: Yes po.
0: Okay, so yes po. Itong Solibyo, private ba yan dyan o government?
7: Kasi po, Carolyn, paliwanag ko lang po. Konting paliwanag lang.
0: Sige.
7: Ang Solibyo Funeral Services po ay accredited niya provincial government through our local government. Accredited po sila, ibig sabihin po, pwede sila po magbigay, mag-supply ng kabaong po. Saka, through local government, sa LGU naman po, ay embalming. Libre din po yan. Libre yung kabaong, libre ang balsamo po. Through Solibyo Funeral Services po. Yan ang ginagampanan namin sa mga indigent na nangangailangan po.
0: Okay. Ano ko is, Solibyo ba is a private or government facility?
7: Actually, Solibyo Funeral Services is a private services po ito, facility.
0: Private.
7: Nga lang siya, opo. Nga lang po, ang ating lokal at provincial government, ay may programa din po sila eh. Sariling program din po sila. So kami po ang napili. Hindi lang po ito, Kaluwi Norte, pati South po ito. Meron din po nga,
0: nakuha ko. Kasi
7: Solibyo
0: kung,
7: Funeral Services nakuha ko.
0: Kasi kung, kung private, private ang Solibyo, funeraria Solibyo, sa El Nido private kamo, pero ang embalsamador o ang empleyado ay government employee, okay lang ba 'yon? Walang problema doon sa government?
7: Kasi nga po accredited ang Solibyo Funeral Services. So ang local government at provincial government, naghahanap po sila kung sinong pwedeng ma-accredit nila. Sinong pwedeng kukunin nila na magtutulong sa gobyerno. Kaya po kami napili dito sa Norte, Solibyo. Kaya po, niyaka po namin ito. Niyaka po namin ito. So sige. Meron po kaming mga sinasabing undertaker. Sila po ito, mga bata na ito.
0: Undertaker. Tapos yung si Sir, okay lang ba gumalaw siya ng patay kahit hindi siya licensed embalmer?
7: Yes, sir. Basta within my supervision po.
0: Oh.
7: As a licensed embalmer.
0: Oh. Pero nung gabi na ginalaw niya yung patay, nandiyan ka ba?
7: Tinawag po nila sa akin yan, sir. Tinawag pa lang. Umaga pa lang tinawag na nila sa akin yan.
0: So,
7: medyo puyat na rin po ako. Kaya sabi ko, sige, in charge kayo dyan. Huwag niyang pabayaan. May protocol kami, sir. May SOP kami.
0: So, nung ginagalaw ni sir yung patay, wala ka dyan?
7: Nasa bahay na po kasi antok na po ako.
0: Tulog na gabi na, no?
7: Tawag lang po ako ng tawag sa kanila. Talagang siyempre yung aming negosyo talaga is asikasuhin ang mga nangailangan, lalo na po indigent po ito.
0: Okay, sige.
7: Ginagampanan po talaga namin yan, Kali.
0: Sige, doon tayo nagtalo kasi itong Funeraria Solibio contract at may resibo is nagbayad sila ng 3-5. Tawagan mo nga kasi hindi ko ako eh. Private sila. Pero itong mag-asawa naka-payroll sa El Nido Municipio at may sinisingil sila, no? Pero hindi naman doon sa embalming. Kung hindi, sa chapel, casket stand 3-5. Mga kaibigan. Asya, Ma'am Joanne? Okay? Yung misis ba natawagan mo? Parang naguluhan ako dito sa...
7: Halloween?
0: Ma'am, apa. Okay. May resibo

0: ano po yung masasabi po ninyo dito sa usapin? Kasi doon ho nagtatalo sa may amoy, hindi na imbalsa mo, pero pinapaliwanag ko kanina, baka may dagdag ho kayo. Sige po.
1: Sir, sa totoo lang, sir, maaga pa po tumawag na po, inayos ko na po yung ano namin. Kaya siyempre, maraming dahon. Dumating po yan, ano na po. Kaya ano na, 10 p.m. na po, sir.
0: Mm-hmm.
1: So therefore, ano na po yun? Sobra na po ng 24 hours. 31 hours na po yun.
0: Oh, 24 hours, sobra na. Oh. Sige. Oh.
1: Tapos sinabi ko na po kay Ma'am Nerlinda, Ma'am, nangangamoy na po pala yung ano nyo, yung tatay nyo. Ma'am, kahit po yan natin imbalsamuhin, ang amoy niya po, Ma'am, hindi na po yan matanggal. Mm. Yun po ang paliwanag po sa kanya.
0: Mm.
1: And, tapos, Ma'am, talagang in-entertain po namin siya dito, pinamerenda pa nga namin, hindi po namin sila pinabayaan. Mm-hmm. Magdamag po yung termos namin, nasa labas pati yung kape, biskuit.
0: May chapel ba kayo
1: diyan? Kaya po, tinulungan po namin talaga sila.
0: Manager, may chapel ba kayo diyan?
1: Ma'am?
0: Chapel,
1: sir?
0: Chapel.
1: May chapel din po kami.
0: Nandyan, sa loob?
1: Opo.
0: Pag sinabi mong chapel, ano yan? May mga revolt, ano?
1: Kompleto po, may mga ano po, mga viewing po lahat ng gamit.
0: Ah, okay. Kasi siningil nyo doon, 3-5 chapel.
1: And morgue, sir.
0: Morgue, electric.
1: Yun lang po.
0: Oo, 3-5.
1: Yes, sir.
0: Oo. Pero yung dalawa, yung mag-asawa, si ma'am tsaka si sir, empleyado ng ano yan, ng gobyerno.
1: Yes, sir.
0: Oo, so ang 3-5 na siningil ninyo, pero kayo sa Solibio diyan sa El Nido, private kayo.
1: Yes, saglit. Sir, pakiulit lang sir, maingay po yung sasakyan, pabingdaan po kami.
0: Ang Solibio sa El Nido, private kayo. Solibio po,
1: yes,
0: poneraria.
1: Yes,
0: private kayo, pero ang trabahador ninyo diyan sa loob ay taga munisipyo.
1: Kasi po libre kasi sir, kaya sila ang nagtrabaho. Libre yung balsamo.
0: Libre. Okay, sige, naintindihan ko na. Okay. So ano na lang yung masasabi niyo doon sa misis kasi talagang dismayado siya doon sa sitwasyon ng kanyang mahal sa buhay, hindi na makita dito ng mga ng kanyang mga kamag-anak dahil hindi na pwedeng bubuksan talaga dahil may amoy na.
1: Ayan nga po, yun nga po ang nagmamalasakit po talaga ako sa kanila.
0: Hmm.
1: Kaya pinaliwanag ko na rin sa kanila, hindi na po ako nagkulang sa kanila. In-entertain ko po talaga sila ng gusto. Kaya po, condolence na lang po sa kanila. Kung ganun man po yung nangyari na mabaho, talagang mabaho na po yun.
0: Hmm. Okay. Sige po. At at least nakuha po namin yung panig ninyo.
1: Yes, sir. Thank you, sir.
0: Sige.
1: Thank you, Patoy.
0: Sige, manager. Okay.
1: God bless po.
0: Okay. Sige.
1: Sige po. Bigay ko na po kay Joanne.
0: Joanne. Sige. Ma'am Joanne.
2: Oh, Louie.
0: Oh, yan. Kahit pa paano, siyempre, kailangan namin makuha yung side ninyo. Kaya pinapuntaan ko yung Kibelya para...
2: Oh, maraming salamat, Louie. At least ngayon, palagay na yung kalooban namin. Hindi na kami struggle kung saan kami magagilap ng mag-interview sa amin. Alam niyo po ba, si Nerd Post ko po yung inyong posting. Oo, inaasahan ko po talaga. Maraming
0: Abuti
2: salamat.
0: Nandiyan si Belia, talagang kahapon pa yan, pinilit ko siya na hindi pwedeng hindi maipaliwanag yan bago mailibing ito na mailibing ay maipaliwanag ninyo para naman yung mga kamag-anak dito ay maintindihan din yung panig ninyo kung ano ba talaga nangyari doon sa mahal nila sa buhay.
2: Opo. Maraming salamat, Louie. Oo.
0: Sige. Okay.
2: Pwede po mag one moment ano muna, Louie.
0: Ah, sige.
2: Oo. Hmm. Oo. Maraming salamat po sa social media. Naway po ito ay isang malaking kaisipan po sa atin na magtiwala po tayo. Ang Solibio Funeral Services po ay itong isang legacy po to ng aming ama. Ito po ay tumutulong from north to south. Meron po tayong mga island municipality pa, nandun yung mga kapatid ng aming ama. Kaya po sana, huwag po natin walain ang tiwala. Magtiwala.

0: Sana po tayo. 24 hours to the funeral services po, ginagampanan po namin yan kada. Haharapin din po namin kung ano man din po ang mga katanungan. Kaya, yun lang po. Maraming salamat po,
1: ma'am, ma'am Janet, meron ba kayong ano? Meron ba kayong mga... Ay, kabao nga pala sa ano yun, ano?
0: Opo, galing, provincial government. Joanne po, Kaluwi.
1: Ah, ma'am Joanne, ma'am Joanne. Joanne. Sino ba yung sabi? Ano ba sabi ko, Janet?
0: Janet po.
1: Joanne pala.
0: Joanne po.
1: Sige.
0: Po.
1: Dito sa ano, saan yung... Meron ba kayo sa Brooks Point?
0: Brooks Point po, wala po tayo. Meron tayong Quezon.
1: Quezon.
0: Meron tayong Nara. Meron tayong Cuyo.
1: Cuyo.
0: Mga kapatid po ng tatay ko yan, Kaluwi. Meron tayong tawag dito, Dumaran. Meron tayong Araceli. Meron tayong San Vicente.
1: Madami na palang Sulibyo. Dito sa Puerto ba meron? Sa Puerto ba meron kayo?
0: Puerto? Wala po. Wala po.
1: Ba't yung maglagay dito, Puerto?
0: Ang hirap po pasukin ang Puerto, Prinsesa. May umuugat na po yan dyan eh.
1: Hindi. St. Peter. St. Peter lang naman kalaban mo rito.
0: Accredited din po kami ng St. Peter, Kaluwi.
1: Pag sinabi mong accredited, pag sinabi mong accredited, ano ibig sabihin yan?
0: Ang ibig po sabihin yan, ano po kami, ano ang tawag doon, mahal ko? Affiliated po kami. Affiliated.
1: So,
0: kami po ang nag-cater ng kanilang mga clients naman mga St. Peter plan. Kami po nag-cater.
1: Ano ba dito sa Puerto, St. Peter, may patay sila, kayong mag-imbalsa mo?
0: Yung mga client, yung nagbibig ng may mga plan, mga plan holders.
1: Sulibyo ang...
0: Affiliated po kami.
1: Sa mga... Doon sa mga... Doon sa mga gustong mamatay na, baka may mensahe po kayo.
0: Hindi naman po. Sa totoo lang, ayaw na ayaw namin may namamatay.
1: Hindi natin pwedeng hindi sabihin, ayaw mong may malatay. Lahat tayo mamamatay. Hindi lang natin alam kung kailan.
0: Kaya kahit kami ang trabaho namin, funeral service, namamatayan din kami.
1: Pero ang suggestion ko, dyan sa El Nido kung ano, kasi malalayo minsan nga, maglagay kayo ng ano, kaya lang mahal yung freezer.
0: Pag private talaga,
1: freezer.
0: Siyempre may presyo. Opo.
1: Freezer, oo. Okay. Sige, salamat ma'am Joanne.
0: Yes po, Kaluwi, maraming salamat din po. Palagay na po ang aming kalooban, at takuha nyo rin ang aming side.
1: Okay, sige.
0: Sige po.
1: Pag kami mga, may mga nailapit din sa amin ng mga ano, baka pwede natin serbisyuan na ano.
0: Opo, Kaluwi. Ang Sulibyo Funeral Services is from north to south po yan.
1: North to south.
0: Handa po kaming magtulong 24/7 po.
1: May alam ako malapit na mamatay. Na ano.
0: Sabi ko na nga ba, iniisip ko kahit, tatanong ko pa sana.
1: Hindi, siyempre, kahit pa paano, makakalibre ng ano, sayang din yung formalin.
0: Mahal
1: ba yung formalin? Magkano ba yung formalin, sanggalon?
0: Sanggalon po.
1: Formalin. Mahal, ano?
0: Ubus na, hindi na, wala na.
1: wala na po. Sige. Okay. Si Belia. Thank you,
0: Belia.
1: Okay. Belia. Oo. 3-5 lang, Belia.
2: Oo, 3-5 lang. Pero hindi mo tatanong Kaluwi kung may
1: libre
2: sila, promo.
1: Libre ka ba? Libre ka ba? Hindi. Libre ka ba? Libre imbalsa mo.
2: Libre yung balsa mo.
1: Dito,
2: pero
1: may...
2: hindi mo natanong si Ma'am Joanne kung may libro sila, buy one take one na kabaong, ano?
1: Hindi, alam ko meron yung buy one take one. Sige,
2: buy one take one,
1: pero yung take one, kailangan mo nang gamitin bukas, agad.
2: Yung take one, kailangan gamitin bukas, agad?
1: Yung take one. Kung hindi, ano yun, kukunin nila. Buy one, take one. Pero yung take one na kabaong, gamitin mo agad yun. Ibabalik mo sa kanila. Okay. Sige. At least nakuha natin yung side ng Sulibyo.
2: Tama, Kaluwi.
1: Belia. Okay.
2: Yan. Okay. Yan lang muna, Kaluwi. At least nabigyan natin linaw yung usapin, reklamo ng ating mga katropa na dumulog dyan sa inyo sa Puerto Princesa City. Okay. Mula dito sa aking kinaruroonan, mismo sa Sulibyo Funeral area, no?
1: Funeraria Sulibyo, para hindi ka na mahirapan.
2: Funeraria Sulibyo.
1: Yeah.
2: Okay.
1: Sige,
2: maraming salamat din sa aking ito, si Nanay, ano, na tinawag talaga itong mga concern na nakausap mo para magbigay linaw sa physical
1: parang, waste. Parang bahay yan, ano, yung punerarya sa Libya?
2: Ano to, parang, ano to eh?
1: Bahay?
2: Ancestral home, no? Di ba?
1: O, parang, hindi, parang hindi siya punerarya?
2: Meron bahay? Siyang, ano, meron siyang kwarto dito.
1: Oo. Kwarto? May lapida pa, oh. Gumagawa silang lapida dyan? O, nawala na. Yan na, okay na. Parang hindi siya, ano, hindi ba nakakatakot yan? Sa ano, Belia, November 1, sa ating November 1, November 1, ano natin, sa araw ng mga patay, mag-ano tayo ng mga embalsamador. Dito pala nilalagay, yung formalin. Natawagan mo yung asawa, Bon? Baka busy o nililibing yung ano. Ha? Oh, baka nililibing. Di ba, kausapin na lang natin sunod na araw, no? Kasi ang paliwanag is nilagyan mo ng formalin, yung balsamo. Kausapin din natin yung imbalsamador ng city. Ba't nasabi nilang ano? Hindi na imbalsamo. Di ba? So, ang labanan dito, Axel, imbalsamador versus imbalsamador. Imbalsamador ng Puerto versus imbalsamador ng El Nido. Mga kaibigan, pero alam ko, ang imbalsamador, kailangan license talaga yan. Sabi naman ni Ma'am Joanne doon, kailangan, kumbaga nag-OJT lang yan, kumbaga sa tricycle, yung student permit, inuhuli yan ng LTO kung walang kasama, ha? Kung walang kasama na lisensyado. Kaya ang labanan dito, experience versus lisensyado versus experienceado. Kailangan talaga lisensyado yung imbalsamador. Bawal yung hindi. Kung hindi, kailangan nandiyan sa tabi mo yung ano mo, yung license sa embalmer mo. Sige! Mga kapatay, ikaw kapatay. Mga katropa, kailangan natin magpaalam. Sa test na ba may ano? May yung test na ba, Alison? Yung test na ba merong embalming? Test na? Wala na? Inquire mo nga. Magandang ano yan, kala mo? Mga kaibigan, ala na ho tayong kung oras. Maraming salamat sa Philippine National Red Cross. At isa tayo sa award ni mamaya dyan sa Costa, Palawan. Salamat sa inyo. Bueno, mga kaibigan, wala na ho tayong ganong oras. Kailangan natin magpaalam. Magpalamig na ho tayo ngayong araw na ito dahil bukas sigurado hong maghapon ho tayong mainit. Mga kaibigan, pagandaan nyo Sabado at Linggo, ha? Pwedeng swimming pool, ilog. Uy, ilog, oh. Ilog. Kung saan malamig-lamig na lugar. Mga kaibigan, happy weekend po sa inyo at sa ngalan ng buong persa ng XFM News and Public Affairs. Ako po yung lingkod, Carlo Villarosa. Maraming salamat. Magandang umaga, Pilipinas. At ang oras po natin, alas 9:02. Nang umaga, mga katropa, feeds para sa baboy bang hanap, narito ang Uno Plus feeds na kalidad. May immunized immunity builder na tumutulong para tumibay at tumakas ang resistensya ng baboy. Panlaban din sa mga sakit, kaya para tiyak na kita ay lalago Uno Plus. Siguradong di ka malulugi, feeds na may kalidad, Uno Plus. Kabalikat mo sa asenso, basta feeds, Uno Plus. Tayo!
3: Bullseye! Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye! Sa pula sa pool, ang

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: XFM.
2: XFM.
3: FM.
4: Papatid kaugnay sa public hearing sa Ipila Nickel Project na itatakda sa August 6, 2026. Isa sa gawa ng Environmental Management Bureau ng Department of Environment and Natural Resources o EMBDNR ang public hearing para sa pagsusuri ng Environmental Performance Report and Management Plan o EPRMP ng iminungkahing pagpapataas ng taunang ore production ng Ipila Nickel Project mula 1.5 million hanggang 3 million wet metric ton. Gaganapin ang public hearing sa August 6, 2026, Huwebes, alas 9 ng umaga sa Maasin Covered Court, Barangay Maasin, Brooks Point, Palawan. Ang registration ay magsisimula ng alas 8:30 ng umaga. Inaayahan ang lahat ng sektor at interesadong mamamayan na dumalo at magbigay ng kanilang opinyon kaugnay ng naturang proyekto. Papatid mula sa Environmental Management Bureau.
5: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
6: Pangangati, panalakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
7: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
8: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
9: Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
10: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
9: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
9: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Pare, pare, oo, ikaw.
14: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
15: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
5: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na sa Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan, Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
16: Mga butika.
3: Sister Pain.
16: Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
3: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Pagpili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
18: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
19: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
20: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
21: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
2: XFM.
22: X.
2: XFM.
22: FM.
21: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
23: Ha! May pimples na naman ako!
19: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
24: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag.
3: Mag-Vision X Plus ka!
25: Vision X Plus! Softgel Capsule!
24: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
25: Vision X Plus! Softgel Capsule! Vision X Plus! Softgel Capsule!
24: Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
26: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
3: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
27: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
28: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturmo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan, Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
3: Santon Gold Live Testimony.
29: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa leeg. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend ako nila yung Santon Plus Gold.
3: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
30: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
0: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawa na ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanzone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella.
1: Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Sister Pain.
6: Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
4: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga butika, Sanzone Gold Coffee Mix.
8: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Sanzone Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko. At ang nagustuhan ko talaga sa Sanzone Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Sanzone Gold Coffee na.
4: Sanzone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sanzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda.
10: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na merong Sanzone Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Sanzone Plus Gold.
4: Sanzone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
11: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahay lang gamit ang Sanzone Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
12: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
17: Sanzone Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Sanzone Plus Gold Herbal Capsule.
2: XFM.
22: XFM.
31: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Sanzone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Sanzone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Sanzone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
32: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
33: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
34: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
17: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
35: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
28: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
17: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Mag-Sanzone Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mag-Sanzone Plus Gold.
22: Ang tip ko, Sanzone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Sanzone, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Sanzone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
36: Mga katropa, exciting dito!

XFM Time 919 ng umaga. Oras natin sa inyo ng 1 plus numero 1 ng alaga.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Servisyong Katropa, programang sumbungan ng bayan, magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambayan. Magbibigay serbisyo sa mga nangangailangan. Ihahatid sa inyo ang mga balita sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan. Na dapat malaman ng taong bayan, tutulong sa mga inaapi at walang malapitan. Servisyong Katropa, kakalinga sa mga ordinaryong mamamayang hindi binibigyang pansin ng pamahalaan. Mapapakinggan sa 104.7 XFM Palawan. Servisyong Katropa. Servisyong Katropa.
2: Mga katropa, kung kayo po ay naghahanap ng feeds para po sa inyong alagang mga baboy,
1: Servisyong Katropa.
2: Aba, pinapakilala po namin sa inyo, lalo na ngayon, di ba? Napakamahal ng feeds. Lugi talaga, karamihan doon sa mga nag-aalaga ng mga baboy.
1: Servisyong Katropa.
2: Mura at kalidad. Uno Plus, mga katropa, para sa alaga ninyong baboy. Uno Plus. Yan po ay feeds na mayroon pong kalidad.
1: Servisyong Katropa.
2: By Immunize Immunity Builder na tumutulong po para tumibay, para po lumakas ang resistensya ng inyo pong mga alagang baboy.
1: Servisyong Katropa.
2: Panlaban din po yan sa mga sakit. Ano man na sakit na talagang inaalala ninyo na po pwedeng dumapo at makalugi sa inyo pong negosyo, ito ang kailangan, pampalakas po ng resistensya ng inyong mga alagang baboy.
1: Servisyong Katropa.
2: Kaya para ho tiyak na hindi ka malulugi, para ho lalago ang iyo pong kita. Uno Plus.
1: Servisyong Katropa.
2: Feeds na may kalidad. Uno Plus, kabalikat mo sa asenso. Basta feeds, Uno Plus na tayo.
1: Servisyong Katropa.
2: Ng umaga mga katropa.
1: Servisyong Katropa.
2: Sa inyo po ang Servisyong Katropa.
1: Servisyong Katropa.
2: Live na sa page ng XFM Palawan. Dako, 1,000 na lang. Wala na nga 1,300 followers na ho tayo.
1: Servisyong Katropa.
2: Mababa siya pero ang bilis na tumataas. Simula sa mababa tapos bilis ho. Salamat ha sa mga followers, sa mga bagong followers. Kung hindi ka pa nakafollow, i-type mo lang po sa cellphone mo. Kapon yung mga ano, yung mga katutubo, ano ho? Talagang hinawakan nila yung cellphone nila. Tapos nilista ho nila doon. Wala kasi signal eh. Nilista nila doon. Diba tinype na rin nila yung ibang cellphone kasi may signal. XFM Palawan. Yun, finalo nila. Dagdag followers yung mga katutubo ng Barangay Irawan kahapon. Salamat sa inyo sa mga bagong followers ng XFM Palawan. Siyempre kahit saan kayo at nakikinig, pwede naman i-follow yan. Type nyo lang sa Facebook ninyong XFM Palawan.
1: Servisyong Katropa.
2: Kailangan namin maka 300 followers. Kailangan namin makabin... Oh.
1: Servisyong Katropa. Servisyong Katropa.
2: Kailangan natin maka 300 followers para ho pambira makarelax naman sa Binduyan. Bye!
1: Servisyong Katropa.
2: Manager namin eh. May ano nang diskarte. Pang ano yun? Pang... para ma-encourage tayo ano, na makuha yung 300,000 followers. Sunod, Il Nido. Oh, grabe naman. Ganyan ba yung manager nyo?
1: Servisyong
2: Katropa. Dito sa amin, no?
1: Servisyong Katropa.
2: 9:23 ng umaga, live sa XFM page. Servisyong Katropa. Public service program po ng... Ay, pakipalitan, nakalagay Girly Kadasyo. Si Girly na yung nagservisyong katropa, oh.
1: Servisyong Katropa.
2: Para malagay naman yung pangalan natin.
1: Servisyong Katropa.
2: Thank you, Ken. Thank you. Dito ho, pwedeng manawagan. May pasyente kayo sa ospital. Walang-wala. Hindi alam kung anong gagawin. May mga ahensya ng gobyerno na pwede hong malapitan. Nandyan yung DSWD, CSWD, PCSO. Yung mga opisina ho, ng mga politiko. So yan, pwede rin pong malapitan yan. Tapos yung Pinoy workers, ganun din, pwedeng malapitan dyan. At kung walang-wala na talaga, paraan lang ha po, pwede rin po na manawagan dito sa Servisyong Katropa, post sa page ng XFM Palawan. Kasi yung iba nagbibigay rin po ng mga blessings nila. pag nabasa at napanood, napakinggan yung pong inyong mga panawagan. Oo, nakikinig lang ho yan sila tapos magbibigay ho yan sila ng tulong. Pwede sa kanila. Kung gusto nyo manawagan, welcome dito sa Servisyong Katropa ka Gerald Gales.
1: Servisyong Katropa!
2: At sa mga nakikinig, magandang gumaga ho sa inyo.
1: Servisyong Katropa!
2: Good morning sa inyong lahat. Welcome dito ho sa palatundo ng Servisyong Katropa. Nasa bahay man, nasa trabaho, nasa biyahe, kung saan ban sa mga oras na ito. Good morning!
1: Servisyong Katropa!
2: Siyempre, ang ating pong palatundo na nahatid sa atin ng Yes to Health Clinic.
1: Servisyong Katropa!
2: Meron kang sakit, meron kang karamdaman, magaling man pero pabalik-balik, meron kang maintenance, baguhin natin yung lifestyle. Ano po, baguhin natin yung lifestyle. Dito naman tayo sa alternative medicine. Ito, practice po ito sa China, pati sa Japan, di ba? Yung pong alternative medicine, yung mga naturopathic doctor, yun po yung gagamot sa kanila. Meron na ho niyan dito sa atin, sa Puerto, sa Palawan. I-try ninyo. Punta lang ho kayo sa Yes to Health Clinic. Kahit na anong klaseng sakit ho yan, karamdaman, pwede yung ipa-check up dyan.
1: Servisyong Katropa!
2: Andyan po yan sa Barangay San Manuel. Madali lang ho yan makita. Tabi lang ho ng total, oh. Total gas station. Di ba may building niya, oh? Ang kinok sa taas niya, second floor, nandyan po ang Yes to Health Clinic.
1: Servisyong Katropa!
2: Thank you agad kay Sir Ding, Estrella, Sherdan, at good morning po, Katropang Gerald. Good morning, Sir Ding!
1: Servisyong Katropa!
2: Daryl, Berta, shoutout naman kulay dilaw ay simbolo ng kay Cory Aquino.
1: Servisyong Katropa!
2: Sabi niya ay good morning po ka Gerald, Friday, yuhu, Daryl Berta. Bukas po ay 17th anniversary kay dating Pangulong Corazon Cory Aquino this August 1.
1: Servisyong Katropa!
2: Sige, comment lang po kayo sa live natin.
1: Servisyong Katropa!
2: Okay.
1: Servisyong Katropa!
2: Hingin ko lang yung mga, ano ha, yung mga katutubo. Diyan po sa Sitio Impapay. Isa ko po ng Barangay Irawan. Yan, nandyan tayo kahapon kaya hindi tayo nakapag-program.
1: Servisyong Katropa!
2: Napunta tayo dyan sila Tatay Bert. Pagbira nakikinig pala yan, ha?
1: Servisyong Katropa!
2: Tatay Ray Raymundo.
1: Servisyong Katropa!
2: Mga unang tao dyan po sa Irawan. Sila pala yan kasi mga panahon pa ng kupong-kupong. Nandyan na kagad, nakatira na kagad dyan dyan, eh.
1: Servisyong Katropa!
2: Wala pang watershed dyan. Wala pa. Protected area, sila na kagad yung unang mga tao ng Irawan, bundok ng Irawan.
1: Servisyong Katropa!
2: Na namumuhay. Na nakakatuwa kasi sa tinagal-tagal na nilang nakatira dyan sa Irawan.
1: Servisyong Katropa!
2: Hindi sila nagmalabis. Talagang hindi nila sinira yung kabundukan.
1: Servisyong Katropa!
2: O, pang umakyat ka, napakalawak pa ng kagubatan.
1: Servisyong Katropa!
2: Merong portion sila doon, maliit lang ay, na pwede mo namang sakupin yung buo na yun, pero hindi nila ginawa eh. Kasi paunti-unti lang sila kung ano lang yung sapat na pwede nilang pagtaniman, yun lang ginagawa nila. Oo, hindi sila ano yung sakim. Hindi sila yung gustong angkinin yung buong lupa ng Irawan.
1: Servisyong Katropa!
2: Oo, kaya mali yun yung sasabihin na talagang sinira na ng mga katutubo yung lupa na yan, kaya kinakailangan paalisin sila. Hindi.
1: Servisyong Katropa!
2: Ano eh, umakit ako doon eh. Oo, ayun o, kita ninyo yung video na yan.
1: Servisyong Katropa!
2: Tingnan mo, daming mga pananim, daming mga kahoy. Masukal. Oo, masukal yung dinaanan namin. Yan o. Pwede nilang ang kininyan, pagandahin nila yun sa baba, pero hindi nila ginagalaw eh.
1: Servisyong Katropa!
2: Punong-puno yan ang ano, ng kulay green talaga, no? Kita mo, oh. Diba?
1: Servisyong Katropa!
2: Yung mais na yun, maliit na portion lang yun. Yung mais na yan, pag natapos yung mais na yan, sunod yan palay. Sunod yan, kamuting kahoy. Yan, yung pang-araw-araw nila. Mukhang yun yung napicturan, tapos na-post sa ibang ano, sa ibang page. Pero matagal na, ayun, may pananim na sila ng ano, ng mais.
1: Servisyong Katropa!
2: I-play raw natin, Ken, yung ano, naglalakad kami ni Tatay Bert o kaya itong lugar na ito.
1: Servisyong Katropa!
2: Kasi kung sasabihin na sinira na nila, wala man. Kung simula pa nung panahon pa ng hapon daw, nandiyan na yung mga ninuno nila. Pero kung titignan mo, parang hindi man nasira yung lugar.
1: Servisyong Katropa!
2: Wala o, ayos pa rin naman. Maganda pa rin naman. Dami pang mga puno. Dami pang mga tanim.
1: Servisyong Katropa!
2: Tubig nila doon, ganda pa rin naman.
1: Servisyong Katropa!
2: Di kaya may ibang pakay kung bakit pinapaalis itong mga katutubo?
1: Servisyong Katropa!
2: Di kaya mayroong ibang gustong mangyari dyan po sa lugar na yan? Kasi nakakapanginayang, sila'y nagbabantay, sila'y nagpoprotekta rin dyan.
1: Servisyong Katropa!
2: Tapos papaalisin sila. Ano kayang pakay? Diba? Napapaisip lang din sila eh. Bakit kaya papaalisin kami? Kasi ayaw na rin naman naming madagdagan. Binabantayan din namin ito. Diba? Ayaw rin lang dumami sila dyan. Gusto nila sila yung mga magkakamag-anak.
1: Servisyong Katropa!
2: Diri sila nagpapapasok dyan, lalo na namang hindi ni Tibo. Wala, hindi.
1: Servisyong Katropa!
2: Ito, bahagi lang ko ng mga lakad natin kahapon. Gusto ko lang ipakita sa inyo. Nasa Facebook lang, pero ngayon sa program natin na hinihintay rin nila, gusto nila mapanood din. Ito po pwede mapanood. Bahagi ng lakad natin, dyan po sa Sichuin Papay, sa Barangay Irawan. Dyan lang, oh, doon lang. Sabi ng katutubo, sige, sama kayo, dyan lang.
1: Servisyong Katropa!
2: Dyan, nandun, oh, makit na kami ng bundok. Ayan, oh. Ito, may audio yan eh.
1: Servisyong Katropa!
2: Dikil niya sa Good Morning, Sir Gerald. Good morning.
3: Uliberos noon, para yung mga... Itong daanan na ito,
2: siyang gumawaan ito.
3: Ito po ang nagpagawa nito ay PCMC. Yung Mina, kumpanya.
2: Mina?
3: Oh. Mina po, yung noon may Mina sa taas. Ito gawa talaga ito ni Uliberos talaga ito.
2: Nung mayor pa siya?
3: Oo. Oh. Kung kilala niyo si Aquino, si
2: Aquino?
3: Stoy? Si Stoy? Stoy?
2: Oo, sino yun?
3: Si... yun ang ano ni Mayor... yun ang virus ang pinakano
2: niya dito
3: nung kaso. Oh, yun ang mekaniko.
2: Sabi yung mga lapit lang nakataas baba na tayo ng ano yan ng po. Lakad. Ito pa ano na naman tayo. Ano, matarik yan.
4: Mukhang malayo-layo pa yata ang lalakarin natin ha.
3: Ito po talaga.
2: Dinadaan ako sa kwento ni Tatay Bert
3: eh. Ano, city talaga na pagawa nito. Binigay ni Mayor Oliveros sa mga tao na...
2: Dito, anong daan ito dito?
5: Gusto din pakakyat din po ito sa amin. Gusto din po.
3: Para kita nyo.
2: Doon din po.
3: Kayo na ito. Ay talagang pinagawa ng city ito.
2: Gusto
3: namin. Ni Mayor Oliveros ito na para ang mga tao hindi na magkaingin. Binigyan ng trabaho, binigyan ng lupa ng tagtatlong ektarya na para taniman ng ipil-ipil. Ang ipil-ipil ang kahoy niya, uulingin ang mga dahon na gagawing abono.
2: Ito, nakalaking sakyan.
3: Kaya ito ginawaan talaga ni Mayor. Ang bulldozer na ginamit dito, Diocho.
2: Diocho, bulldozer?
3: Malaki ang ganito doon sa impapay na sinasabi na ano na didemolisin.
2: Kita mo na.
4: Matay, 68 ka na, no?
3: 68 na pa ako.
4: Nahihingal ka na ba?
3: Wala pa rin. Eh. Pero ako, sir, wala naman akong bisyo eh.
2: Ba't ako nahihingal ako?
3: Wala akong servisyo. Wala akong sigarilyo. Wala akong inom.
2: Ano na?
3: Wala, sir. Wala na. Nag-asawa ako, sir. Kung kwento ko sa inyo, baka
2: makakayo. Ano para malibang ako talaga, kinikwentuhan niya ako ng kinikwentuhan eh.
3: Edad ko, 15 anyos.
2: 15?
3: Oo. Oh.
2: Nagulat niya ako noon.
4: Kumbira, bata pa.
3: 1975 ako kinasal, December 10.
2: Bakit nag-asawa ka ng maaga?
3: Kasi ito, ano pa?
2: Oh.
3: Kasi mas maganda nang naisip ko may pamilya ka, hindi ka mahalo sa...
2: Kaya nag-asawa ka?
3: Oo. Oh. Pero ang anak ko,
2: eh, hindi ka na nakapag-aral.
3: Nag-aral din po ako. Nakaaral ako ng Irawan.
2: Oh.
3: Itong buhay ko, ito talagang kinukwento ko sa inyo.
2: Oh.
3: Irawan, Siksikan, San Miguel, Pilot.
2: Oh.
3: Aral ako sa pilot, sir.
2: Pilot? Sa babay? Sa bayan?
3: Sa bayan! Mga egsoon ko pa doon, yung mga daker.
2: Oo.
3: Egsoon ko yan.
2: Meron.
3: Sila Mario na yan.
2: Ang bihira. Taas na itong lugar na to, ah. Parang may narinig akong ilog.
3: Yes, sir. Sapa.
2: Sapa. Sapa.
3: Yan. Ganda yan po.
2: Ngayon, nag-asawa ka ng 15. Nanganak ka na rin noon.
3: Oh, may pag 19...
2: Ay, hindi ibig sabihin, 19, may nagkaanak
3: ka, 1975 diba? Ako kinasal.
2: Oh.
3: Pag 76, binigyan kami ng anak sa babae. Hanggang sa ngayon, sir, ang anak namin, sa edad naming bata pa nag-asawa, ang anak namin, lima lang.
2: Lima?
3: Lima.
2: Ah.
3: Kung doon sa apat at sa lima kun, makaianak akong isang lalaki, hindi na kami nagbaglag. Kasi naranasan ko rin ang magkira.
2: Ay, pamir.
3: Magpagtik, magpulot na yan, magpuwag na mga ano yan, trabaho namin yan. Eh, siyempre, tagbano eh. Yan, trabaho na yung magbagtik, bagyan to. Mga akyat ng
2: sige, upo muna ito. Mukhang malayo pa yung lakaran namin ni tatay. Upo muna, mahaba na yung kwentuhan natin tatay. Pero mahaba pa ang pag-uusapan.
3: Sige sir, madali sabi sir. Piyaw-piyaw ko lang yung naging buhay namin dito.
2: Oo.
3: Ito po talaga ang kabuhayan namin dito.
2: Sige.
1: Servisyong Katropa!
2: Ang pakay ko niyan, malaman ko talaga kung anong buhay meron sila at kung matagal na sila nakatira dyan.
1: Servisyong Katropa!
2: Kaya pinapakwento ko rin kay Tatay Bert kung ano yung karanasan nila. So doon pala, ma-establish mo, matagal na sila nakatira dyan, 15 years old. nag-asawa na kaagad si Tatay Bert.
1: Serbisyong Katropa.
2: Di ilang taon na siya ngayon? 69, di ba?
1: Serbisyong Katropa.
2: 69, oo, sobrang tagal na. Pero may mas maano pa dyan. May mas ma... Meron pang mas matagal dyan eh. Si ano, si Tatay Ray. Ken, tignan mo Ken sa ano, Ken, sa Telegram doon sa Express. Yun yung sabi kong ito.
1: Serbisyong Katropa.
2: Nakakabilib yung mga ano, yung mga katutubo na ito kasi doon lang sila. Doon lang sila, doon lang umiikot yung buhay nila. Hindi sila nakakaano, hindi sila nakakaperwisyo. Wala silang nagagambala. Oh, sabi niya nga yung iba diyan, sabi ni Tatay Bert, mabuti pa yung ibang tao diyan, mayroong 1530 sweldo ang tinutukoy pero sila wala, walang sweldo. Kung ano lang yung tanim nila, doon lang sila mabubuhay.
1: Serbisyong Katropa.
2: Doon lang sila mabubuhay. Si ano nga eh, si Tatay Ray Pambira, nabilib din ako doon, pinakamatarik 'yun na bahay. Doon niya pala, doon nilagay ng tatay niya yung lugar nila para nakikita nila yung mga hapon. Oh, pagka aakyat sa kanila, nakikita nila kaagad, makakatago sila.
1: Serbisyong Katropa.
2: Nakakatago sila doon. Pero yung lugar na yon, napakatarik yon. Kitang-kita na yung bayan area eh. Kita nga yung bubong ng Coliseum eh. Oo, kita. Yung Baywalk, kitang-kita rin doon.
1: Serbisyong Katropa.
2: Matarik na yon, Pambira, merong kalabaw. Ay, si Tatay Bert, ang kanyang gamit sa pag-aararo baka. Sabi niya, mas matibay daw katawan ng baka kaysa sa kalabaw.
1: Serbisyong Katropa.
2: Yun ang sabi niya. Tapos si Tatay Ray naman, ito, yung ipiplay ko, matindi, pinakit niya yung kalabaw doon sa matarik na ano, na bahay niya.
1: Serbisyong Katropa.
2: Doon siya sa pinakatuktok eh. Tatay Bert, ito, kausap ko, panahon pa ng hapon. Oo, nandoon na yung mga ninuno nila. Mga unang tao ba dyan sa Sityo Impapay?
1: Serbisyong Katropa.
2: May kalabaw ka dito, Tatay. May kalabaw ka dito.
3: Kalabaw ng city yan?
2: Paano nakakit yan dito? Kay matarik man ito doon?
3: Halaga kasi ng anak ko yan. Diyan sa Chipwin. Kalabaw yung malaga ko. Sa tiyo ni Gumis yan.
2: Kaya nga eh, matarik man nila. Paano nakadaan yung kalabaw na yan?
3: Diyan daan po. Diyan, may daan.
2: Ah, may daan ditong iba?
3: Akit lang mo to dito.
2: Matarik eh. Pero
3: matarik din. Akitan mo. Wow, akitan mo ko.
2: Tay. Huh? Ito ba? Ano yung ba't kita na yung ano doon? Ayun yung idagat na?
3: Yan ang isla di kanya. Yun naman, yun ang biwok.
2: Biwok?
3: Oh, yung
6: dito kita.
3: Yan ang Coliseum.
2: Oo. Oh.
3: Dito naman, yan ang papunta dito. Kuala Santa Monica.
2: Oh.
3: Yan.
2: Kita pala no, yung bayan no?
3: Kita. Pag gabi, kita.
2: Liwanag?
3: Maliwanag po.
2: Maganda pala dito.
3: Dito, pinanganak kami dito, pinanganak kami dito, tumulong.
2: Oh, doon na pinanganak, 70 years.
7: Hindi ka na paalis ng, ano, ng gera, ng, ano, nung panahon ng, ano, digmaan.
3: Yung panahon ng gera, binubuntis pa ko ni nanay.
7: Ah, binubuntis ka pala.
3: Dito na ako pinanganak. Nagbakwit sila, yan na abutan ng hapon. Bago naglipat siya sa Impapay.
7: Oh, ano sila, nabutan ng hapon?
3: Ang kinakain nila dito, yung korup. Yung kurot, makalason.
2: Tao? Kinakain nila yun, makalason?
3: Nila sa asin, nila babad, saka tabi yun lang, buhay nila.
7: Inabutan pala sila ng hapon dito?
3: Inabutan ng hapon.
7: Tadi, ano nangyari nung mga panahon na yun?
3: Ay, ang mga hapon dito, dalawang taon mahigit dito ang hapon. Hindi pa tayo tao. Ako hindi pa nga tao, si Manong, yung tao na.
7: Yan.
3: Ito ang lugar ni...
1: Serbisyong Katropa.
2: Yan mga ang kwento ni Tatay Ray, panahon ng hapon, pinagbubuntis siya. Pero diyan ni mga magulang naabutan pala kaya nalipat sila ng Sityo Impapay.
1: Serbisyong Katropa.
2: Biruin mo, 'di ba? Unang mga tao doon, mga katutubo.
1: Serbisyong Katropa.
2: Hindi nila ano kahit na may mga anak na pwedeng na nung mga panahon na hindi pa deklarado ang protected area. Pwede naman nilang lakarin, di ba? Tapos pwede silang magpalaki ng lupain nila doon. Pero liit lang. Kay Tatay Bert, maliit lang.
1: Serbisyong Katropa!
2: Kay ano pala kay Tatay Ray, maliit lang. Oh. Kasi yung mga anak niya, ganun din meron din doon. Pero maliliit lang. Hindi malalaking mga Itaektarya mga lupain.
1: Serbisyong Katropa.
2: Sabi ko, ba't ganito bahay mo? Nasira ng ano ng bagyong Odette. O, tapos patayo sila. Hindi sila nagpapaganda ng bahay. Mga light materials lang yung gamit nila doon. Kontento na sila doon. Ganong buhay.
1: Serbisyong Katropa.
2: O, pero matindi. Kasi kayang-kaya nilang ano, mamuhay doon na napakaraming mga pananim.
1: Serbisyong Katropa.
2: Kayang-kaya nilang kahit na di na sila bumaba, basta mayroon lang silang bigas. O kahit nga walang bigas, basta mayroon silang kamuti.
1: Serbisyong Katropa.
2: Kahit na ano lang sila doon, magstay ng matagal, mabubuhay at mabubuhay sila.
1: Serbisyong Katropa.
2: Meron yan eh, yung nasa tuktok ako kin. Nakita mo yon yung nasa tuktok ako, i-play ko na, i-play lang natin yon. Naakyat ko yung pinakatuktok. Oh, pag-akyat ko doon, eh no, tignan mo kayo na forward ko dyan, Ken. Nung naakyat ko siya sa Telegram, meron din yata niyan eh. Tignan ko ako sa Telegram kung meron. Na ano natin yon eh, na-send natin doon sa Express. Taroy, natabunan na pala yun. Ay, nandito, Ken. Ito. Ito. Yan. Tignan mo.
1: Serbisyong Katropa!
2: Ayan, iba rin yan. Oh. Tapos ito yung sinin ko. Yan yung paakyat na kami, matarik dyan. Naroy, pambira may nagdi-deliryo na pala dyan. Biglang may merong nag-collapse. Inaalala ko dyan si Katropang Toto eh.
1: Serbisyong Katropa!
2: Yan ang kagandahan pagka hindi ka kumakain ng mga karne.
1: Serbisyong Katropa!
2: Malakas ang katawan. No? Pati isda to, no? Wala. Bawal din. Ano, gulay lang talaga, gulay-gulay. Yan ang maganda. Bilib din ako doon kasi siyempre, Katropang to may edad pero baliwala sa kanya akyatan. Kaya bing reklamo eh. Ayoko na magbalik dito.
1: Serbisyong Katropa!
2: O ito, tignan mo yan o. I-play natin. Nung sa taas na kami, ang daming mga pananim, ang daming mga gulay.
1: Serbisyong Katropa!
4: Ito may pinakamatalik?
5: Hindi pa po.
4: Ano?
5: Yun!
4: Basta meron kaming ano, isang... burol siguro. Ano bang tawag dito?
5: Ano?
4: Tipak? Ay, pitak? Basta mayroong lugar dito na mataas na inakyat namin. Oh, yun na mga kasama ko ako nauna. Medyo sanay kasi ako eh na umakyat kaysa sa mga kasama ko eh. Di ba tayo, Bert? Di ba tayo, Bert? Oh, yan talaga. Yan. So, mayroong kaming bahay. Dito muna kami ha. Kasi may bahay rin kaming dinaanan kanina. Ito may bahay rin dito. Ma'am, kasama to. Sir, sa i-demolish. Yan, yung bahay na ito. Ang bihira. Kung titignan natin, para bang payapa lang siya dito na hindi naman makakaistorbo ng tao, ng kalikasan. Pwede namang mamuhay dito. Hindi ka rin makakasira ng tubig ng ano, Irawan Watershed.
5: Sa biyak na bato kumukuha ng inumin po.
4: Oo.
5: Yun na po, ito na po yung iniinom namin ngayon. Oo. Press na press.
4: Basta hindi ka makaka-apekto sa tubig ng sinusupply sa buong Puerto. Pag dito ka nakatira, tatanim ka lang, tutulog, yun lang yung buhay araw-araw.
5: Yan lang po, magbungkal
4: may,
5: pa.
4: Paano yung bahay na yun?
5: Yun din po.
4: Kasama rin yun?
5: Sa kabila po ng Kawayan, may dalawa pa pong bahay.
4: Sa kabila ng Kawayan, may dalawang bahay pa raw yun dyan. So, kung titignan natin dito, mahangin siya pero mainit mahangin pero napapalibutan ho ito ng mga gulay, mangga, papaya, saging, pinya, okra, ampalaya, kalamansi, kalabasa. Oh, gabi, meron din. Tapos tanlad, meron din. Grabe kung dito ka nakatira. May pansawog ka lang o kahit walang pansawog, mabubuhay ka talaga dito.
6: Basta tanlad lang eh, pang Ricardo namin dito eh.
4: Tanlad lang?
6: Oo.
4: Balasa na?
6: Oo.
4: O yun.
6: As may asin bitsin ka lang, tanglad.
4: Tapos,
6: okay na.
4: Tapos dito lang nakatira, walang kuryente.
6: Wala po.
4: Wala rin kuryente, solar sila. Ayun, may maliit na solar. Ah, pero yung solar pang pailaw lang yun.
6: Pailaw lang po, panel.
4: Tapos kinky.
5: Kinky po.
4: Oh, may malunggay ka pa pala dito. May malunggay, may kamyas pa. May kamansi pa. Doon sa likod, may kasoy. Sa ano dito, sa matsaring mga punong puno, gulay, prutas. Dito. Doon sa taas. Ano tawag doon? Port? Bioport?
5: Bioport po.
4: Bioport? Yun yung Bioport to. Kanina nung nasa baba kami, natatakpan siya ng ulap. Pero ngayon, okay na rin siya. Sino Nilo?
5: Ay, tubig.
4: Tubig daw, tubig.
8: Ate, ano pa?
4: Sige, may kasama kami na hilo. Sige, upo lang muna. Tubig, tubig, tubig lang muna. Medyo nabigla kasi itaas eh. Sige, pinapakita lang namin yung sitwasyon nila dito. Ikasama kami na ano na nahilo ayun ni naalalayan. Sobrang taas ng kasi ng ano eh, ng lugar na napuntahan namin eh. Yan oh. Papunta tayo ng ano ah? Yabing?
9: Viewport.
4: Viewport? O wag na.
9: Hindi na.
4: Kabing.
9: Hindi pa inom din ako na.
4: Hindi na. Hindi na, hindi na kay Bang. Wala na, hindi na.
9: Wala na, hindi na.
4: Hindi na. Sige, sige.
9: Wala na, hindi na kaya.
4: Ano, kaya pa?
9: Kaya, kaya. Hinga-hinga lang. Iwan na lang ako, paiwan.
4: Wala pa sana. Sana yung pabalik na ba tayo?
9: Oo, pabalik na.
4: So, yun. Pahinga muna kami dito. Yung kasama namin ang iniintindi namin eh.
1: Serbisyong Katropa.
4: Parang may halong inis na yung kay Kabing eh.
1: Serbisyong Katropa.
4: Paano ba naman ang turo nyo sa amin? Diyan lang iikot lang. Yung parang kala namin 15 minutes maiikot na natin yan.
1: Serbisyong Katropa.
4: Wala man sinabi na may dadaanan palang dalawang sapa, mayroon palang dalawang pababa, paakyat, tapos mayroon pang matarik, dalawa.
1: Serbisyong Katropa.
4: Tapos iikot, pupunta sa pinakamat. Wala man, sabi diyan lang, maiikot natin ito. Saglit lang. Diyan lang yan o ikot. Diyan, diyan. Aroy, kupo.
1: Serbisyong Katropa.
4: Hindi, pero yun naman ang pakay namin eh. Makita namin yung lugar ninyo. May pakita natin sa ating mga kababayan. Palagay ko alam na rin yan ng city government, di ba? Yung kalagayan dyan, nakita na yan. Kaya nga siguro may plano na mapaalis kayo dyan.
1: Serbisyong Katropa!
4: Nakita na yung ganda ng lugar ninyo. Biruin mo, kunting lakad lang. Makikita mo kaagad yung tubig, yung ilog. Naku, napakasarap paliguan doon.
1: Serbisyong Katropa.
4: Tapos kunting lakad pataas, matarik pagka nasa taas ka na, kitang-kita mo yung ano, yung buong puerto. Baro yung gandang i-develop na lugar na yan, grabe.
1: Serbisyong Katropa.
4: Yan, no? Yan, tinuturo ko na yan. Ah, di mo, may audio yan eh. May audio yan, tignan mo.
1: Serbisyong Katropa.
8: Eh, lapit ano?
4: Ay, saan ang turo? Doon lang, malapit lang yung pala. Akit ka pa ng ilang. Ang dami na namin ano, inakit ng sapa, si ano, inakit ng bundok-bundok. Tapos may mga sapa kami dinaanan. Ito naman, patarik pa oh. Kaya pa. Bambira na daya kami doon. Ha? Sabi dyan lang, ipaikot lang ng ganun. Kala ko malapit lang.
8: Ano pa sir, wala pang malaman.
4: Ito yung mga tanim nila. Kamuting kahoy, palay, saging, yun, mais, saging ano, yan, ayan o, ito, kamuting kahoy o, may ubi, so yan, sige lang, akit lang, aroy, grabe ka tarik, sakit, masakit na sa paa. Pero ang taas, grabe. Ako kaya ko eh. Nag-aalala ako sa mga kasama ko eh. Ayun o, kay Kuya Bing, lalo na. Kuya Bing, kaya mo pa? Eh toto, inaalala ko aroy, yung gandang paliguan no?
2: You know?
4: Yun o.
2: Aroy, magandang spot yun.
4: Oo, gandang paliguan. May kawa-kawa pa, tapos yun doon, di ba rin?
2: Oo, dalawa.
4: Ganda. Pwede ka pang maligo.
8: Bahay po po yan, doon tatlo.
4: Saan?
8: Doon po, sa yun po yung kasama po sa demolition, sir.
4: Saan yun?
8: Ay, doon ayun. Po, taas, tatlo.
4: Aroy, taas nga pala, no, no?
8: Ito po yung mga kanin dito.
4: Pinya, meron din. Pinya, okra. Kalamansi.
9: Apo. Ito, kasama po ito yung bahay na ito. Itong bahay na ito, kasama ito sa demolition nila.
4: Ayan.
9: Ayan po. Kaya mo, mga tanim dito.
4: Pahinga muna, hintayin ko muna yung mga kasama ko kasi alam ko nahihirapan sila ako, kaya ko pa eh. Mga kasama ko nahihirapan eh.
8: Naging saksi kayo sa anong hanap
1: buhay. Serbisyong Katropa!
4: Yan o, nakaakyat kami doon sa taas pero yung tok-tok, hindi ho lahat yun pinagtaniman. Meron pang space doon na nakano lang, nakatiwangwang lang.

0: Tapos sunod, saging.
1: Serbisyo katropa.
0: Ganon siya. Hindi nila sinasakop, hindi nila inaangkin yung lupain na yan na...
1: Serbisyo katropa.
0: Pero lupaing ninuno para sa kanila yan. Una silang mga tao dyan. Ngayon, kung nandyan yung sitwasyon nga na siyempre pinoprotektahan na yan, dahil dyan talaga tayo kumukuha ng tubig para sa atin dito, okay man sa kanila. Di man nila yung ginagambala.
1: Serbisyo katropa.
0: Sige, tignan natin yung laban kung anong mangyayari. Mapapaalis ba yung mga katutubo na yan? Ha? Ng gobyerno o mananatili sila?
1: Serbisyo katropa.
0: Ha, Ka Gerard, alam ko na yan. Kasi sa bundok din kami lumaki, ha? Pag sinabing malapit dyan lang sa unahan, kabahan ka na kasi mga tatlong bundok at apat na sapa. Yun na nga, ganun na nangyari, dalawang sapa. Tapos mayroon dalawang matarik.
1: Serbisyo katropa.
0: Ganda ng lugar po na yan. Upo, Pastor, maganda yung lugar nila.
1: Serbisyo katropa.
0: Ray Blando Magbanwa Sumaraga, good morning po katropang Gerald, good morning.
1: Serbisyo katropa.
0: Miguel Yasar, good morning po Sir Gerald, good morning. Lenny Crown, good morning.
1: Serbisyo katropa.
0: Ganda nga doon, no? Pwedeng alimbawa lang gusto mo overnight po, pwede malapit lang sa ilog eh. Tapos magkakape ka doon sa taas, mahangin, kahit na abutin ka ng mga alas 9, kahit na mainit, pero malamig.
1: Serbisyo katropa.
0: Ganda ng area nila.
1: Serbisyo katropa.
0: 921 Nagubaga. Babalik po tayo. Saglit lang.
1: Serbisyo katropa. Santone Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa. Sister Pain.
2: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain. Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpipili sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
3: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape, Santone Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y 66 sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Mahilig ako sa sports, kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider, ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
1: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
10: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagkagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Mag-Santone Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
1: Mag-Santone Plus Gold!
11: Ang hati ko, Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santone, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
12: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone

0: Vitamin C. Ang Vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang Vitamin C para sa'yo. Sunzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
2: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
3: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
4: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
3: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
5: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
6: XFM.
7: Serbisyong Katropa.
8: Nagbabalik ang Serbisyong Katropa. Alas 10 no ng alas 10 po ng umaga.
7: Serbisyong Katropa.
8: Gerald pa rin po ang inyong kasama.
7: Serbisyong Katropa.
8: Yung sabon ha, huwag niyong kakalimutan. Meron tayong gamit na sabon, napakaganda sa katawan. Oh, mabango hanggang dulo. Abot hanggang gabi. Tapos yung mga butlig-butlig, yung mga dark spot, nakukuha-kuha, tanggal yan dito sa Santon Plus Herbal Soap. Yan ang maganda. Kahit ano yung mga rashes ninyo, yung mga butlig-butlig, okay yan. Mabisa ho, tanggal yan dito sa Santon Plus Herbal Soap. Yung Santon Vitamin C, kailangan ng katawan natin yan para lagi tayong malakas, para di tayo mapasok ng anumang sakit. Palakasin natin ang ating katawan gamit po ang Santon Vitamin C.
7: Serbisyo Katropa.
8: Ito yung pangpahid-pahid ha. Baka masakit yung mga kasukasuan, palad, talampakan, sikmura. Ako, merong bagay para sa atin. Malamig sa labas pero pagdating sa loob mainit. Kaya niyang tanggalin yung mga lamig-lamig na yan, yung mga sakit sa mga muscle.
7: Serbisyo Katropa.
8: Mga kasukasuan. Ako, ang kailangan mo dyan is Santon Plus Herbal Oil.
7: Serbisyo Katropa.
8: Santon pa rin yan. Produkto ho ng Santon. Santon Plus Herbal Oil.
7: Serbisyo Katropa.
8: Turbo, ganun din. Naroon. Marami lakas niya. Napakabisa, turbo.
7: Serbisyo Katropa.
8: Bukan ninyo ang mga kalalakihan. Sa mga mister na hindi nyo masabi na parang nabibitin kayo sa performance ni mister, aba, pwede mong regaluhan ito. Oh, para hindi medyo mahiya si mister, di ba? Kunwari vitamins lang. Bigay mo oroy, grabing performance.
7: Serbisyo Katropa!
8: Sige, mamaya na si... Ano, storbo na tayo. Engineer na, standby na.
7: Serbisyo Katropa!
8: Okay, balikan natin yung pinag-uusapan natin. Meron nagpagawa ng sidecar.
7: Serbisyo Katropa!
8: Taga San Vicente po ito.
7: Serbisyo Katropa!
8: Si Pastor Roger Magpayo ay nagpagawa ng sidecar dito ho sa Libis Road, Barangay San Pedro. At yung pong huling pag-uusap, sabi nga, papapuntahan niya ng kanyang manugang para makita yung pong sidecar na sabi ni Alan, ginagawa naman yung sidecar. Bigyan lang ako ng isang linggo, ibigay lang yung karagdagang pera, matatapos ko ito eh. O sige, balikan natin si Pastor. Pastor, good morning.
9: Good morning po, Sir Gerald.
8: Yes po, Pastor, nakita na ng manugang mo yung pong sidecar, nakita mo na rin?
9: Oo.
8: Ayun, mabuti. Ano pong kinalabasan?
9: Nag-usap po kami ng pamilya ko at saka yung anak ko, yung anak kong teacher.
8: Okay.
9: Sabi niya sa akin, sabi niya pa yung pinakitang sidecar sa iyo, sa atin. Hindi yan ang sa atin eh. Kasi sabi niya, malayo sa style ang pinapagawa natin sa kanya.
8: Ah, ibang ibang design ang gusto mo doon sa pinakita.
9: Oo. Nakita ng anak ko ngayon.
8: Oo.
9: Sabi ng anak ko, sabi niya pa, baka kung kanino yan, kung kunin natin, kawawa naman yung mayari niyan. Sabi niya pa, mas maganda.
8: Oo.
9: Pira na lang ibalik mo.
8: Pera na lang.
9: Ibalik mo yung pera.
8: Okay, so bawi na lang ha. Sige tapos.
9: Isa pa, sa ayaw ko na rin ituloy, kasi ang usapan namin dyan, bago ako mag-pulipid sa kanya, tapos na yung unit. Ay ngayon, nagsasabi naman siya na kailangan pa ang karagdagan. Parang mahirap na yata magtiwala.
8: Yun na nga eh. Hindi kasi natupad yung kasunduan ninyong araw eh, di ba?
9: Oo, kasi yung usapan namin noon, hindi yung sabi ako ang nag-decision, kundi siya ang tinanong ko ang pasimula na, kailan mo matatapos?
8: Sabi nga, ipakita ko itong tignan ko kung anong nakita natin dito sa sidecar. Sige, pakita natin kina. Ito yung forma niya eh. Saan dito yung iba na hindi tumugma doon sa design na gusto mo?
9: Alos lahat.
8: Alos lahat?
9: Oo, yung pinapagawa ko kasi sa kanya, yung drills hindi ganyan. Tapos yung sa likod, para siyang semi-special. Uniform ko ba sa isa kong sidecar, sa isa kong tricycle? Yan ang usapan namin.
8: Oo, iba talaga, iba.
9: Oo, iba siya. At saka, maliban pa doon, yun ang sabi ng anak ko, baka sabi niya pa kanino naman yan na ibibigay sa atin. Ngayon kung kukunin natin yan, kawawa naman yung may-ari niya na umaasa na tapos katulad natin, kayo umasa.
8: Oo, ito yung kasi sidecar.
9: Panahon,
8: oo, ito yung sidecar, pinapakita natin ngayon, yung likod niya ay iba doon sa gusto mong mangyari pati yung harap.
9: Oo.
8: Okay, sige. Di na natupad.
9: Yung nga, sabi ko na gusto niya pa maghingi ng bago matapos, magbigay pa ako ng pang-materialis. Hindi naman yung ganun ang usapan namin. Eh. Kasi nung pasimula pa lang, sinabi ko na siya, kaya mo bang tapusin? Ay, sabi ko, ikaw, kailan mo matatapos? Binigyan niya ako ng deadline na second week ng June.
8: Siya ay nagbigay ng ng date na yan.
9: Oo, siya. Tapos, nag-down ako sa kanya ng 25,000. Iniwan ko yung number ko bago tinanong ko siya.
8: Yung
9: 25,000 na yan, sa pagkaalam ko, sapat na yan sa mga materialis niya. Oo, niya okay na to. Okay na.
8: Oo, sapat na.
9: Kaya sabi ko, pagtapos na, bago kami mag-pull sa'yo ng bayad.
8: Pumayag naman siya. Pumayag naman.
9: Kasi kung hindi niya pinangakuan sa akin na matatapos niya sa ganung buwan, hindi talaga ako magpagawa kasi importante ko yan eh. Gusto ko matapos kasi ginagamit ko yun dito. Tapos ngayon sasabihin niya naman, depende sa budget namin. Okay. Mahirap na magtiwala po.
8: Kaya nga. Tadi, nagkasundo na rin ba kayo na ibabalik o ano ang advice mo doon kay manugang mo? Bumalik ulit doon?
9: Wala na. Hindi na siya balik kasi halos nag-ausap sila doon na monitor ko kasi sige ang tawag na manugang ko sa akin. Na-discussion na sila. Halos mag-away na sila doon. Matapang din siya. Kaya sabi ko sa manugang ko, huwag ka na makapag-discussion dyan. Umalis ka na lang kasi importante makita mo ang sitwasyon.
8: Okay.
9: Oo, ganun.
8: Pero hindi mo irereklamo sa BPLO ha, sa city government yung paggawa ng sidecar? Ano lang yung ito lang yung sa gusto mo lang mabawi yung pera, di ba?
9: Ay, pag hindi niya ibibigay, maglalala kami. Lala talaga yan.
8: Ay, lalapit mo pa rin sa city, hanapin mo pa rin mga permit nila, ganun?
9: Oo, ilalapit ko talaga yan pag hindi siya bumayad. Hindi niya ibalik ang pera ko.
8: Okay, sige. So,
9: pero kung gusto niya, para walang niya nga, sinabi ko na sa kanya, sinawa din ako, ilalapit ko yan, maaaring mamultahan siya o maklose ang shop niya, mawawa naman siya, di ba? Kaya ang sabi ko doon sa kanya, noon pag-usap namin, ibalik mo na lang ang pira ko para wala na tayong problema.
8: Oo.
9: Ganun lang kasimpi. Pakinabangan niya yung pira ko eh.
8: Nakatulong na, kumbaga. Siya pa ang natulungan.
9: Siya pa natulungan, siya pa ang pakonsimisyonin niyo pa ako ngayon at saka parang pinapalabas niyo pa akong sinungaling. Napaka-ako naman ang tao na yun.
8: Oh, Sige, so yun ang decision mo. Ano yun muna natin? Kumbaga doon muna tayo sa usapan na usap mo na kayo para mabawi yung pera. Kasi sabi niya willing naman siya ibalik pero hindi lang agad-agad.
9: Ay, hindi pwede yun. Hintayin niyo pa ako ng kagilang kwan. Hindi pwede yun. Kasi nung pagsabi niya sa akin na magda-down ako, kaagad-agad eh.
8: Bigay
9: hindi ko inabot ng 20 minutes, 15 minutes. Binigay ko na kaagad sa kanya ang cash. Ngayon, ako ang papahirapan niya. Hindi naman pwede yun.
8: Mga ilang araw ang gusto mong palugit. Alimbawa, usap kayo, tapos ibabalik yung pera. Mga ilan? Isang linggo? Dalawang araw? Tatlong araw?
9: Ay kung sa akin na pagustuhan ko, kagad eh, ibalik mo mamaya. Kasi mayroon akong bibiling sidecar para magamit ko na rin.
8: Oh, meron ka ng sidecar na nakita?
9: Oo, doon sa Nido, sa pamangkin ko.
8: Magkano sidecar na yun?
9: Ayun sa El Nido, inalok sa akin ng pamangkin ko, kanyang 35 lang.
8: 35, wala kasamang motor?
9: Wala, sidecar lang siya. May motor naman ako yung katabit eh.
8: Oo, mukhang maganda pa yung presyo. Parang bago pa yun.
9: Oo, bago pa. Tsaka wala pa sakit sa ulo.
8: Okay na. Kumaga, ano na kaagad? Kakabit na lang. Ah, sige, tawagan kita ulit. Tawagan ko muna si Alan para mapaabot ko sa kanya na gusto mong mabawi yung pera.
9: Ah, sige po. Hintay lang ko.
8: Anong papaano kung halimbawa hindi kayo magkasundo? Pabarangay mo?
9: Oh, yun. Sabi ng anak ko. Mamay, pabarangay niya.
8: Tawagan kita ulit. Sige,
9: kasi nakusap na rin kami ng pamilya ko at saka ang anak ko. Mm-hmm. Ang anak kong teacher nga yun na hindi isa magpayag. Kasi sabi niya pa, kung payagan mo yan, baka kung ano pa mangyari sa'yo.
8: Ano na talaga, nawala na yung tiwala mo sa kanya?
9: Oo, oh, totoo yan.
8: Sige, tawag lang ko liha, Pastor Roger Magpayo.
9: Oh, sige po. Thank you.
8: Eh, Pastor Roger Magpayo dyan po sa San Vicente.
7: Servisyong Katropa!
8: Sabi kasi ni Alan, sige, puntahan na. Di pinuntahan ang manugang ni Pastor at ang nakita itong sidecar. Aroy, iba man itong sidecar na ito, hindi raw yan design na gusto niya.
7: Servisyong Katropa!
8: Iba man ito. Daddy, wala na, hindi na bibigay ng pera. Ano na raw? Bawiin na lang daw yung pera. Sige, tawagan natin si Alan ha.
7: Servisyong Katropa!
8: Nakikinig ka dyan, Lan? Tawagan namin ikaw ha, para mapaabot sa'yo na anong gusto.
7: Servisyong Katropa!
8: Maganda rin yung sidecar na ito na ginagawa, mga bagong design. Eh, hindi man gusto. Iba man itong design na ito, sabi ni Pastor Roger.
7: Servisyong Katropa!
8: Huwag na, hindi na niya ituloy. Bawiin niya na rin yung 25,000.
7: Servisyong Katropa!
8: Sige, si Alan, so subukan natin na makausap.
7: Servisyong Katropa!
8: Hindi niya, aroy, sabi niya pala, pagka hindi ibigay, baka lumapit pa siya sa BPLO. Okay, sa iba pang ahensya na may kaugnayan dito sa shop na pagawa ng sidecar. Dito sa Libis.
7: Servisyong Katropa!
8: Palagi ko may transformer, may sariling transformer ito. Baka may mga permit din.
7: Servisyong Katropa!
8: Sige, tinatawagan na po si Alan. Para maka...
6: The number you have is either...
7: Servisyong Katropa!
8: Anlan, yung number mo lang, tinatawagan namin na, hindi makontak. Ang sabi ni Pastor, bawiin niya na yung pera, balik mo na. Yung sabi mo, ibabalik mo naman, di ba?
7: Servisyong Katropa!
8: Hindi lang natin alam kung kailan ibabalik ni Alan. Pero option naman yun. At okay lang daw sa kanya. Wala namang problema kung babawiin. Ibabalik niya, pero ang sabi niya kahapon, hindi agad-agad. Aroy, doon na naman magkakaproblema.
7: Servisyong Katropa!
8: Hindi agad-agad ibabalik!
7: Servisyong Katropa!
8: Baka mahiblad na naman si Pastor nito pagka ganyan. Kasi ang gusto ni Pastor, balik na yung pera. Ngayon, pagsasabihin sa kanya, di pa maibalik agad-agad, hintay lang. Ah, wala. Sabog na naman pagka pinag-usap natin sila pareho sa ere. Hintay na lang natin ito.
7: Servisyong Katropa!
8: Na sumagot. Para mabanggit natin, mapaabot natin kay Alan.
7: Servisyong Katropa!
8: Kasi si Pastor mahahayblad dito.
7: Servisyong Katropa!
8: Magagalit si Pastor pagka hindi ibalik yung pera.
7: Servisyong Katropa!
8: 10:09 ang umaga.
7: Servisyong Katropa!
8: Konsyal.
7: Servisyong Katropa!
8: Roger! Tinatawagin ka namin Roger, ha?
7: Servisyong Katropa!
8: Si Roger po ay tinatawagan natin. Ah, si Roger, si... Alan, si Alan. Yung gumagawa ng sidecar.
7: Serbisyo Katropa!
8: Bawiin na lang. Gusto niya na mabawi. Ten-ten ng umaga.
7: Serbisyo Katropa!
8: Dami pa naman ginagawang sidecar, oh. Dito sa picture, na-picturean pa yung katabi, meron pa.
7: Serbisyo Katropa!
8: Tuloy-tuloy yung paggawaan ng ano ng sidecar. Maraming mga tricycle order, eh.
7: Serbisyo Katropa!
8: Demand yung ano, eh, yung tricycle. Baka sa mga munisipyo.
7: Serbisyo Katropa!
8: Baka hindi naman dito sa atin. Sa mga munisipyo lang.
7: Serbisyo Katropa!
8: Yung pong DSWD, oh, babawasan ang target to na beneficiaryo na 4-piece sa 3.5 million.
7: Serbisyo Katropa!
8: Babawasan po ng Department of Social Welfare and Development yung pong target na beneficiaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Ito pong 4-piece sa susunod po na taon. Mula 4.4 million... Aroy, magiging 3.3 na lang ito.
7: Serbisyo Katropa!
8: Oh, ilan? Lahat-lahat? 4 million o 4.4 billion yung pumbilang ng mga miyembro ng 4-piece.
7: Serbisyo Katropa!
8: Pantawid Pamilyang Pilipino Program, 4-piece.
7: Serbisyo Katropa!
8: Pababa nila ito, gagawin nilang 3.5 million na lang na pamilya.
7: Serbisyo Katropa!
8: Ayon po sa DSWD, nakabatay po ang pagbabawa sa pagbaba ng... Uy, mayayaman na pala iba.
7: Serbisyo Katropa!
8: Poverty incident sa bansa. Batay po sa 2023 datos ng Philippine Statistics Authority or PSA.
7: Serbisyo Katropa!
8: At nilinaw naman ang ahensya na hindi ito dahil sa pagbawas ng pondo. Ah, okay, walang problema sa pondo pala.
7: Serbisyo Katropa!
8: Kundi sa pag-aangkop ng bilang ng mga benepisyaryo sa kasalukuyang datos po ng kahirapan.
7: Serbisyo Katropa!
8: At maglalaan ho ang pamahalaan ng 99 billion pesos na pondo para po sa 4-piece sa susunod na taon. Kung saan 3 or 83 billion pesos ang inilaan para sa conditional cash transfer program.
7: Serbisyo Katropa!
8: Okay, so mababawasan yung pumbilang ng miyembro ng 4-piece.
7: Serbisyo Katropa!
8: Paano na lang yan? Kung halimbawa meron ka pinapaaral tapos ikaw yung kasama pala doon sa matatanggal.
7: Serbisyo Katropa!
8: Diba? Yun ang mahirap.
7: Serbisyo Katropa!
8: Doon magkakaroon ng problema.
7: Serbisyo Katropa!
8: Okay, 10:13 ng gumaga.
7: Serbisyo Katropa!
8: Babalik po kami makalipas ng po ilang panara.
7: Serbisyo Katropa! Serbisyo Katropa!
5: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
10: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
5: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
11: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
12: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at manunggay. Sarap araw-arawin, Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
13: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. ang alkaline na vitamin C.
14: Sister Pain. Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
15: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ibilis sa mga butika.
18: Santhon Gold Coffee Mix.
19: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Xanthone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas sa level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Xanthone Gold Coffee Mix.
18: Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
17: Bibili sa mga butika.
18: Xanthone Gold Coffee Mix.
13: Xanthone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Xanthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Xanthone Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Xanthone Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Xanthone Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
20: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
21: Ice yan!
20: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Premium D3.
22: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
18: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
23: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
7: Santon Plus Herbal Oil.
24: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
7: Santon Plus Herbal Oil.
13: Maaasahan
7: sa sakit ng katawan.
13: Santon Plus Herbal Oil. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
17: Mabibili sa mga butika.
13: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
18: XFM.
15: Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
25: Ha! May pimples na naman ako!
1: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
13: Kidney problems ba? Ud kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Coffee Mix. Ihalo sa isang tasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na tagdan nito. Sundown Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Coffee Mix. Sarap!
2: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
0: Santon Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
0: Santon Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
0: Desminorrhea.
4: No more.
0: Santon Plus Herbal Oil.
9: Santon Plus Coffee Mix. Gising na. Ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix.
16: Coffee break na naman.
21: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Premium D3.
22: Ako si Kay Laribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako, kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
21: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
23: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Visionex Soft Gel Capsule. May lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
26: System. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Cess the pain ang panlaban ko. Sa Cess the pain, alis ang manhit.
27: Cess the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the pain.
28: If symptoms persist, consult your doctor.
27: Mabibili sa mga butika.
29: Santon Gold Coffee Mix.
30: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo, ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo!
29: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
27: Mabibili sa mga butika.
31: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
32: XFM.
33: XFM.
34: Serbisyo Katropa. Serbisyo Katropa.

0: Doy, balik tayo. Batiin ko lang ha, nasa live si Ronel Yontoy. Hello po, pabati naman mga ratan boy ng El Nido. Sinabuching, Jerry, Magsisi at Valladares.
1: Servicio Katropa.
0: Leo Habares. Good morning po ka dyan. Good morning, Leo Habares.
1: Servicio Katropa.
0: Pati kay Ronel Yontoy, kay Jerry Magsisi at Valladares. Si Butching Jerry pa pala, mga ratan boys.
1: Servicio Katropa.
0: Mga nasa live natin, malagay ang panonood sa inyo.
1: Servicio Katropa.
0: Okay? Diyan na siya.
1: Servicio Katropa.
0: 10:23 ng umaga.
1: Servicio Katropa.
0: Si Albitoy baka masagot din siya ha. Tapos.
1: Servicio Katropa.
0: Sige. Merong
1: Servicio Katropa.
0: Paano ba? Four wheels na ba kung ituring ito?
1: Servicio Katropa.
0: Meron lang ang ganda ng gawa niya. Ano lang natin, kausapin lang natin paano niya nagawa ito. Para motor lang ito eh. Tapos ginawa niya, minodified niya, ba ginawa niya yung four wheels na?
1: Servicio Katropa.
0: Sige nga, tignan natin. Bex, tignan mo ito, Bex. So, yung hinahanap natin ganitong gawa.
1: Servicio Katropa.
0: Sige. Arnel, good morning.
2: Po. Good morning po, sir. Good morning po.
0: Good morning. Arnel, taga saan ka din?
2: Ako po taga Ruas. Dito po nga ako sa Araceli. Dito na po ako nakapangasawa.
0: Ah, dyan sa Araceli. Okay, sige. Opo. Saan banda dyan? Nakapunta ako ng Araceli sa may Tinintinan eh.
2: Dito lang po sa may poblasyon po sa may harap ng Palawan Township.
0: Ah, dyan lang malapit sa pier?
2: Malayo la rin, malayo po dito, nandito sa ano, sa may harap po talaga ng Palawan Township.
0: Okay, sige. Oh. Ngayon, mayroon kang na-post na four wheels ito, pero parang na-improvise mo, na-modified mo siya. Motor yata yung ano, yung makina, tama ba?
2: Ay, opo, opo, sir, opo.
0: Sige na po, kayo yung atensyon ni Paring Roy Alcantara dito. Eh. Kilala mo si Paring Roy, no?
2: Opo. Kaya kay Sir Roy Alcantara.
0: Sige. Ano ba ito? Anong klaseng, anong tawag dito? Motor? Anong makina ito? Tapos paano mo nagawa na gawing four wheels?
2: Ito po sir, kasi yung motor ng, yung makina niya, motor lang po ng ano, ng makina ng motor, Lonsin po na 150.
0: Anong motor po?
2: Lonsin po, Lonsin na 150.
0: Hindi ko alam yan ah, Lonsin 150. May clutch ha?
2: Opo, may clutch, may kinta.
0: May kinta. Para siyang ano? Parang TMX 155, gano'n?
2: Opo, opo, gano'n na po.
0: Okay, sige. Ano uli ang makina? Lonkin?
2: Lonsin.
0: Lonsin. Okay, sige. Ngayon, ginawa mo siya, minodified mo, paano?
2: Four wheels.
0: Oo, pagiging four wheels na siya.
2: Opo, four wheels na sir. Ito, kasi naisipan ko lang, yun ang nasa, napag-isipan ko na mag-DIY, kasi wala naman ako minsan, wala na akong ginagawa ito sa siyap.
0: Oh. Kaya, yun. Paano ito? Saan mo na-discover ito? Tsaka paano mo dinisign ito na maging four-wheel siya?
2: Sa ano lang po, sir. Siguro sa sobrang likot lang ng isip. Napapag-isipan. Bawat kain, tulog, yun na lang naisipan sa, na gawa-gawa ng mga DIY. Kasi pag may ano po, kasi pag may sarili ka pong sarili kang shop.
0: Ang mekaniko ka talaga?
2: Hindi po, ano lang welder.
0: Welder, okay sige.
2: Opo. So
0: yung chassis dito madali lang gawin kasi welder ka eh. Ano 'to eh, parang tubular yata yung gamit mo.
2: Ano lang po yan, sir, yung trassis po ng bahay namin yan, yung channel bar.
0: Channel bar?
2: Opo.
0: Parang mga C-parlings na matitibay.
2: Opo. Yun. Tapos po yung mekaniko ko si Uncle Elmer Narabanta, matuldulon po. Siya po yung nagkalas po ng makina.
0: Mm.
2: Siya po yung nag-uburhol. Kasi wala naman po akong alam sa pagdating sa makina. Sa akin po, welding lang.
0: Paano mo ito na, kasi may mga nakikita na ako, dalawang kadena. Parang may iba pang motor na ginamit bukod doon sa makina?
2: Opo. Eh, kasi po yung talaga yung ano ko, kasi yung naisipan, yung inisip ko kasi pag hindi ko pa siya kumporta ng high speed at saka low speed, baka pagdating sa akyatin po, baka hindi makaakyat.
0: Mahirapan siya. Ah, okay.
2: Mahirapan. Kaya pwede ko siyang i-cambio sa sa low speed para pagdating sa akin, kayang-kaya niya.
0: Ba, high-end din pala. Mayroong choice ka pa, low speed pati high speed.
2: Opo.
0: Yung high speed, gano'ng kabilis yun?
2: Sir, hindi ko pa po maano kasi bago pa lang po ngayon, inano ko pa, pinapag-aralan ko pa kung paano ko siya gagawin na mas gano'ng siya kabilis.
0: Oo. Plano mo rin talaga pabilisan?
2: Opo.
0: Baka madiskiras siya pagka masyadong mabilis, ha?
2: Hindi naman, sir. Hindi naman po masyadong makapabilis ito kasi isla rito. Ang hirap ng kalsada rito sa amin.
0: Oo nga naman pala. Tapos battery mo, malaki battery, ha?
2: Opo, 128. Ito po yung battery ni Bianan sa dating solar nila sa ano, sa piso wifi.
0: Ah, yan. Kinuha mo. Ay, wala na piso wifi dyan. Kinuha mo
2: wala
0: na.
2: Wala po. Binigay na po ni Bianan sa akin.
0: Sige. Di ba yung sa four wheels, sa tricycle o sa motor, yung paa doon mag-change gear?
2: From
0: first gear to second, third hanggang fifth gear. Paa ang gagamitin dito. Ano nang gamit?
2: Sa ano pa sir, mag-change gear ka, nasa kamay na po. Still, ano na po, sa four wheels, parang kutsi na rin.
0: Four wheels na rin ba? Na-convert mo
2: Opo.
0: Ah? Opo. Pero ano to, tulak-tulak lang? Up, up, down, down, ganun?
2: Opo.
0: Oh.
2: Tapos yung kinonvert ko na lang po yung transmission niya, doon din sa pakabila din.
0: Anong pakabila? Yung liko?
2: O yung pag nag-atras sa bante, kinonvertan ko na rin siya sa kamay na rin.
0: Ah, okay. Yung makina na yan, parang ano rin siya, yung di-atras pala.
2: Wala po sir, walang ano, yung ano to, binilihan ko na siya ng transmission sa online, dami namang nabibili.
0: Ah, para magkaroon ng atras?
2: Opo.
0: Ayun, tapos pinakabit mo dun sa ano mo, mekaniko?
2: Ako na lang po sir.
0: Ay, ikaw na rin, kaya mo na rin.
2: Opo, ako na lang nagkabit-kabit.
0: Oo, sige. So nakikita natin dito, ano pa lang eh, wala pang kaha? May kaha na ba yan ngayon?
2: Wala pa po sir, hindi ko pa malagay ng kaha kasi inuuno ko pa ito yung chassis niya tsaka makina pag okay na sa pakiramdam ko na komportable na ako sa takbo niya tsaka ano, pwede ko na siya nalagay ng kaha kasi kung lagyan ko ng kaha tapos hindi pa rin sakto yung ano niya, mas mayra po mag-repair.
0: Mas maganda ganyan lang muna, open. Kung meron kang kakalikutin, mabilis mo na maayos, maasikaso.
2: Opo, opo. Tama po.
0: Wala yatang tangke? Meron na rin?
2: May rin na po ako ditong tangke, sir. Kaya lang, hindi ko pa nilagay. Kaya ano lang muna, 1.5 nakabitin.
0: Yun na nga. Nakita ko dito nakabitin lang eh. Ang tangke, meron na rin pero di mo pa nakakabit.
2: Opo, opo. Meron na po ka dyan. Tangke na rin po ng motor?
0: Alin? Yung mga parang pang TMX, yung mga ganon?
2: Pang-XR rin po.
0: Akunti lang yung kuryente ay ano noon, gasolina?
2: Malit lang po. Pero okay naman po ito kasi hindi naman kalayuan ang takbuhan namin ito sa Araceli. Dumaran Araceli, bundok din lang, mga lapit-lapit din lang.
0: Sa bagay, kung dyan ka lang ikot-ikot, okay na rin yun, sapat na rin.
2: Opo.
0: Ano lang ito, hindi mo ano modified pa siya na pwede pandagat kasi isla kayo eh. Ay, mahirap ano, pagka pandagat?
2: Siguro siya kung pandagat, yung makina niya, pwede na rin. Kaya na rin siguro sir sa pandagat yung ano, kailangan...
0: Oo. Kaya?
2: Kaya na rin siguro sir kasi malaki naman ito yung makina. Kaya niya nga po yung top down, tricycle, kaya niya.
0: Alin, ipagsabay siya? Pwedeng sa lupa, pwedeng sa...
2: Hindi po.
0: Ah.
2: Hindi po kasi mahirap po siya kung sa... hindi po siya maano.
0: Mahirap no yun, tipong push button siya tapos from four wheels tapos biglang maging speed boat, transformer na yun pagka ganun.
2: Opo, parang ganun na nga.
0: Sige, dito ka lang muna sa panglupa lang muna.
2: Opo. Dito lang muna kasi mahirap pag sa dagat, walang ano. Dito lang muna sa lupa lang muna.
0: Sa lupa lang kasi ito mas araw-araw ito ginagamit kaysa sa dagat.
2: Opo, tama po.
0: Tsaka po, pwede mo magamit ng panghakot. Mukhang yung design mo, mahaba.
2: Mahaba nga po, sir. Parang ano na rin, parang multi-cab na rin.
0: May multi-cab din ba dyan na ano, namamasada?
2: Wala po, mga service lang yung multi-cab dito.
0: Pwede, pero pwede kang, pwede mong ihanap buhay yan. Halimbawa, mayroong mga pangarga yung mga kababayan mo dyan. Pwede nilang gamitin, tapos bayaran ka nila. Mm-hmm.
2: Hindi na rin po siguro, sir, kasi baka magagalit yung mga tuda dito.
0: May tuda pala, baka magselos,
2: Opo, opo, baka malalit yung mga to, da. Baka mayayari ako sa munisipyo. Baka...
0: baka reklamo ka pa, matikitan ka pa.
2: Opo, opo, baka matikitan ako, delikado.
0: Ah, pang service.
2: Ito po, ano lang.
0: Service lang.
2: Service na lang po. Opo, opo.
0: Oh, may gulong siya. Yung gulong mo, ano siya, iba hindi siya pang motor, no?
2: Hindi po. Sa pang ano lang po ito, sir, pang four wheels na rin. Yung nag-DIY ng mga solar car, yung gawa-gawa na yung mga four wheels.
0: Okay. So, ano rin ito? Power steering din ito? O ano siya? Matigas? Matigas? Ikot?
2: Malambuti lang po siya. Hindi.
1: Servisyong Katropa!
0: Si Arnel, dalabahan kausap natin. Nag-invento. Baka mamaya yung ganitong mga panimula niya, eh, pagkakatagalan, mas maganda na at high-end na yung mga design na magagawa niya. Four wheels na talaga.
1: Servisyong Katropa!
0: Arnel?
2: Hello po.
0: Matigas siya, i-cambio. I-maneobra.
2: Hindi po sir, malamot lang kasi ito po yung steering box nito ay nasa, ato steering box ng mga truck din.
0: Ay, okay, sig.
2: Ano po siya kasi, hindi siya gear, ano itong tawag doon? Yung nakapatak po sa kanya doon, bulitas lang.
0: Bulitas?
2: Opo. Sige,
0: kung...
2: Ball bearing.
0: Ball bearing?
2: Opo, sa loob.
0: Okay, sige. Tapos, pero pagka nais mo na, bago mo lalagyan ito ng kaha, no?
2: Opo, opo.
0: Anong klaseng ano dito, design ng pang ano mo, pang cover mo sa kanya? Parang van style?
2: Hindi, sir. Ano lang, sir? Parang jeep na lang, mini jeep ni lang po.
0: Mini jeep, may mga parang multi-cabdang, ganun?
2: Hindi po, ano kasi po ito, sir, long nose.
0: Long nose, okay.
2: Opo, tapos. Kasi yung makina niya po kasi sa unahan. Kasi pag... yung purpose ano ko po dito yung plano ano lang po lowered
0: lowered yung mga owner type jeep dati mga ganon?
2: Opo opo mga ganon po.
0: Ayun, pwede rin talaga tambakan sa likod pag ganon.
2: Opo, ganon na. Tapos pupurmahan ko na lang po siya pagdating ng panahon na medyo okay na ito yung ano niya yung kanyang chassis makina pag talagang ready na po ko na po siya gagawa.
0: Order ka sa Shopee ng ano, yung parang Ferrari na ano, manubela?
2: Pwede na sir, sa bagay, ito may meron din akong naano nitong manubela, pero saka na sir, pag okay na, madali na lang yan.
0: Pag gumana na lahat. Pinatakbo mo ito sa video mo, no? Tumatakbo sa video mo ito?
2: Opo sir, yung nagkamera nga yung misis ko, tawang-tawa pa kasi, natawang-tawa siya kasi... Pag ano, nahirapan ako mag-ano.
0: Oh, hindi siya makabig?
2: Hindi na sir. Binibitawan ko ngayon manubila, hindi siya kumakabig.
0: Ah, naka-align talaga, no?
2: Opo.
0: Ayan, maganda. Sige, balitaan mo kami ha pagka may ano na uli, may latest na dito sa invento mo.
2: Ah, sige po sir.
0: Ano ba, ano nang tawag mo niyang ngayon sa ano na yan, sa gawa mo?
2: Wala pa na sir, pero ano, ang ano ko ito kasi mini jeep nilang po.
0: Mini jeep nilang. Hindi ko na masabing tricycle yan kasi apat ang gulong yan. Hindi ko rin masabing motor. Motor na, iba na. Four wheels ka na ngayon.
2: Four wheels na po. Mini jeep na rin talaga itong tawag nito, sir.
0: Mini jeep na. Oh, sige. Sabihan mo ako pag makaisip pa ng pangalan para maipost natin. Di ba, ipapost pa rin namin ito. Ano namin ni Curtis namin sa'yo. Siyempre, inventong ano eh. Inventong Araceli yan eh.
2: Sige po. Sige po, sir.
0: Okay. Thank you, Arnel. Thank you.
2: Sige po. Salamat, sir.
1: Servisyong Katropa!
0: Ayan, tingnan mo. Panoorin nga natin may audio eh. Yung mga video na sinesend sa atin ni Arnel. Oh, nag-invento ho ng anong sasakyan si Arnel gamit ang motor.
1: Servisyong Katropa!
0: Ayan, tingnan mo. Yan. Pinapatakbo na.
3: Ayan na guys, pinapatakbo niya na ang kanyang DIY. Ayan na po. Tumatakbo na po. Arabi lang, hindi manay.
0: Oh. atras. Atras kaya?
3: Nakapunta ka lang, please.
0: Atras. Tingnan natin ko, atras.
3: Anong camera lang, makuri na sa Japan.
0: Sa radyo, biniplay ko po yung video. Bayan natin sa Araceli, nag-invento yung motor, ginawa niya 4 wheels. Sa gilid siya ng kalsada. Kumambyo. Wala, sa harapan ng kambyo, wala sa pa.
3: Palwa na pala, ligi.
0: Galing ano?
3: Alin ka mo dyan, Alay?
0: Matras siya, oh. Matras. Abante. Ayun, ang tulak ay abante. Ang atras ay kabit. Galing ano?
1: Serbisyo Katropa!
0: Galing, ganda! Tignan natin kung saan paruroon yung invento ni Arnel dalabahan dyan sa Araceli.
1: Serbisyo!
0: Motor, ginawa niyang 4 wheels.
1: Serbisyo Katropa!
0: 10:39 ng umaga.
1: Serbisyo Katropa!
0: Thank you, Arnel. Salamat sa pag-share ng invento mo na sasakyan.
1: Sir,
0: at pagpapaliwanag din siya.

0: XFM.
1: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
2: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Mapibili sa mga butika.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
6: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Sis the Pain, alis agad ang pain. Sis the Pain lang ang sakalam.
7: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Bibili sa mga butika.
10: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
11: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento nasa diyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus,
12: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
11: Ang suplemento nasa diyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
13: Santone Plus Herbal Oil.
14: Ako po si Ethel Completado. Si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
13: Santone Plus Herbal Oil.
15: Maaasahan
13: sa sakit ng katawan.
15: Santone Plus Herbal Oil.
16: Ha! May pimples na naman ako!
17: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
18: Santone Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santone Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
19: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
20: Premium D3 Coffee Mix.
21: Sister Pain.
22: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sister Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sister Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
23: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
24: If symptoms persist, consult your doctor.
25: Mabilis sa mga butika.
19: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
20: Premium D3 Coffee Mix.
26: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
27: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent
0: absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll call. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
23: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious e beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
23: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
8: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
9: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
21: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
23: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
21: Santon Plus Herbal Oil.
24: Jenny Abelion, taga-Kutiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
21: Santon Plus Herbal Oil.
25: Isang pahid lang sa puson.
21: Desminoria.
25: No more.
21: Santon Plus Herbal Oil.
23: XFM.
21: XFM.
23: Servisyo Katropa.
26: 10:46 ng umaga.
23: Serbisyong Katropa.
26: Sa uling bahagyo ng Serbisyong Katropa.
23: Serbisyong Katropa.
26: Ka Gerald Halis po.
23: Serbisyong Katropa.
26: Sa mga nanay ha, sa mga magulang.
23: Serbisyong Katropa.
26: Tungkol po ito sa libreng tulong ng Land Bank. Yung sa 3,000 pesos, di ba? Lahat ba meron ng account? No, sa Land Bank, meron na kayong account? O hirap pa rin?
23: Serbisyong Katropa!
26: Yung deadline noon nung kahapon, nung nakaraan yung 29 din ako natuloy. Wala nang deadline ngayon, wala na. Oh, kahit na malate. Kasi yung pumpera, sabi ng city government, kailangan matanggap ninyo. Lahat talaga. Oh, na nakapa-enroll, na merong estudyante, dapat lahat makuha raw.
23: Serbisyong Katropa!
26: Kaya lang, tutok sila ngayon sa ganung paraan. Nasa account po talaga ng Land Bank.
23: Serbisyong Katropa.
26: Sa account niyo pero mayroon dapat kayong bank account, Land Bank.
23: Serbisyong Katropa.
26: Naglaan po ng libreng assistance. Ito pong Land Bank sa Mini City Hall. Sa Makaraskas po ha. Dito po sa atin sa Puerto Princesa.
23: Serbisyong Katropa.
26: Okay, sa mga magulang, makinig ho kayo ha. Naglaan po o naglaan na ng libreng assistance ang Mini City Hall, Makaraskas.
23: Serbisyong Katropa.
26: Dito yan sa atin sa Puerto Princesa. Para ho ito sa mga magulang, mga nanay, mga tatay, pati si guardian.
23: Serbisyong Katropa.
26: Ayon pong legal guardian para ho sa student assistance program.
23: Serbisyong Katropa.
26: Ng kanilang...
23: Serbisyong Katropa.
26: Mga anak na nag-aaral sa pampublikong paaralan na, eto na ho kayo ha, yung pong mga nahihirapan na magbukas ng Land Bank Piso Plus account.
23: Serbisyong Katropa.
26: Meron pa lalo na sa mga barangay na malapit lang po sa Mini City Hall ng Makaraskas.
23: Serbisyong Katropa.
26: Baka ho mayroong mga kalapit na barangay, hirap sa signal, hirap din talaga kung paano magbukas at magpa-register dito po sa Land Bank Piso, Piso Plus account.
1: Serbisyong Katropa!
26: Meron pong tulong na gagawin para ho sa inyo, sa mga magulang.
1: Serbisyong Katropa!
26: Yan po ay upang magabayan ng mga aplikante sa online application.
1: Serbisyong Katropa!
26: At maiwasan po ang mga pagkakamaling maaaring magdulot po ng pagkaantala sa pag-aproba po ng account. Kasi meron nga dito kahit sa amin na sa bayan area, marunong na rin sa cellphone, sa internet, nagkakamali pa rin doon sa ilang mga pipila fan sa account.
1: Serbisyong Katropa!
26: Dito sila, gagabay sila para ho sa application ninyo, maiiwasan po yung mga pagkakamali. Tulungan nila kayo.

0: daw yan. Kaya sana maasikaso nyo na. Kung nagawa ng iba, kaya nyo rin yung gawin.
1: Serbisyo Katropa!
0: Huwag ko kayong panghinaan ng loob dahil kahit papano, 3,000 pa rin yan. Sayang, 1,000 okay. 2,000 medyo okay. 3,000 panalo na rin kahit papano.
1: Serbisyo Katropa!
0: Mula lang yan. Baka sa mga susunod, mas tumaas pa.
1: Serbisyo Katropa!
0: Okay, 10:52 ng umaga.
1: Serbisyo Katropa!
0: At wala na ho tayong oras natin para tuntunan dito sa Serbisyo Katropa.
1: Serbisyo Katropa!
0: Salamat sa inyong pagsubaybay. Salamat sa inyong panonood. Yung mga product ng Santon, ha? Huwag niyo pong kalibutan ito. Sa mga mahilig magkape, meron po kaming Santon Plus Coffee Mix. Sa mga tea naman, loser, merong Santon Plus or Santon Gold Herbal Tea. Pwede niyo po magamit. Yung pong premium D3 Coffee Mix, ganun din, ha? Kape ho yan. Santon Plus Gold, ganun din. Santon Vitamin C. Yung Santon Plus Herbal Soap at Santon Plus Herbal Oil. Santon Products.
1: Serbisyo Katropa!
0: Na huwag kakalimutan. Okay? Si Alan di sumagot sa tawag, ha, Alan? Gusto nang bawiin yung pera. Sana mabawi niya kasi magkakaso siya sa sa'yo pag ano. Pagka hindi mo na ibalik yung pera. May nabili siyang sidecar sa El Nido.
1: Serbisyo Katropa!
0: Mas mura ra yung 35,000 pesos para sa napagkasunduan ninyo. Sayang ay sumablay. Pakita ka pa ng sidecar. Hindi naman daw yan yung design na gusto.
1: Serbisyo Katropa!
0: Kaiba raw yung may-ari nun. Siyempre, pipili na naman yan ng magandang design yung nagugustuhan nila. Kung nakita, iba, mali raw. Hindi raw yan yung design.
1: Serbisyo Katropa!
0: Maraming salamat mga kababayan. Biyernes ho ngayon. Biyernes.
1: Serbisyo Katropa.
0: Si Ken Vincent Dancil, si Axel Bonno Barredes.
1: Serbisyo Katropa.
0: At ako naman, ninyong linggo. Serbisyo Katropa. Kat Gerald Gatet. Ano umaga sa inyo lang?

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika,
0: angat sa komentaryo,
1: angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting!
3: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kwetoto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
4: Supple Plus Gold.
5: Ako si Lydia, malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold, kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga buto. Boy, gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na, tarahin mo na para maging alerto ka. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
6: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
7: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule.
8: Vision X Plus. Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
8: Vision X Plus. Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
9: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix, ang super na kape.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
10: Santon Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag-Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santon Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa.
4: Sister Pain.
11: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
13: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape,
4: Santon Gold Coffee Mix.
13: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
4: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
14: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
15: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
16: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
15: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
17: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
19: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
20: Mag-Santon Plus Gold.
19: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
20: Mag-Santon Plus Gold.
21: Ang kako, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
22: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Mga katrupa, exciting!
0: Pabatid kaugnay sa public hearing sa Ipila Nickel Project na itatakda sa August 6, 2026. Isa sa gawa ng Environmental Management Bureau ng Department of Environment and Natural Resources o EMBDNR ang public hearing para sa pagsusuri ng Environmental Performance Report and Management Plan o EPRMP ng iminungkahing pagpapataas ng taunang ore production ng Ipila Nickel Project mula 1.5 million hanggang 3 million wet metric ton. Gaganapin ang public hearing sa August 6, 2026, Huwebes, alas 9 ng umaga sa Maasin Covered Court, Barangay Maasin, Brooks Point, Palawan. Ang registration ay magsisimula ng alas 8:30 ng umaga. Inaayayan ang lahat ng sektor at interesadong mamamayan na dumalo at magbigay ng kanilang opinyon kaugnay ng naturang proyekto. Pabatid mula sa Environmental Management Bureau.
1: XFM.
2: Ang exciting time sa buong Pilipinas. Dalawang minuto bago sumapit ang harap na alas o makalipas sa alas 11 ng tanghali.
23: Sentro. Programang si Sentro sa mga napapanahong usaping. Magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambayan sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan na dapat malaman ng taong bayan. Wala nang paligoy-ligoy. Dapat nakasentro ang komentaryo. Mapapakinggan sa 104.7 XFM. Puerto Princesa City. Sentro.

0: Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga po mga giligiliw natin, mga tagapagsubaybay. Ano po ngayon ng Biyernes na? Biyernes na po, ika-31 sa buwan po ng Hulyo taong 2026. Huling araw na sa buwan po ng Hulyo, bukas sabay Agosto na. Mga katropa, samahan niyo kami hanggang alas 12 po tayo ng tanghali magkakasama. Isang edisyon na naman ang programang sentro sa pag-uusapan natin ang mga usapin sa nangaganap sa atin po mga barangay. Yung mga hinaing, mga programa at mga plano, mga batas sa barangay pag-uusapan natin. Sa bahaging teknikal, kasama natin si katropang Ken Vincent Dancel. Ako naman ang yung lingkod, Nagawad Mike Escote. Pwede ho kayong magparating kung ano po nagaganap dyan sa inyo pong mga barangay. Pwede kayong tumawag sa 0953-514-1303. Kaya mag-text kayo sa 0985-0022-713. Mag-comment din kayo. Pwede ho kayong mag-comment sa ating pong comment section. Sa ating live, dahil naka-live na po tayo sa 104.7 XFM Palawan Facebook page. Comment ho kayo dyan ha. Ano po ang nice ninyong iparating sa inyo pong mga barangay officials. At nice yung mag-suggest ng programs. Pero kayong mga hinaing dyan. Ang atin pong programa ngayong umaga, hatid po sa inyo yan ang Santon Golder Balti. Meron po itong malunggay, turmeric, cinnamon bark at stevia. Mga pagkakataon po mga katropa, hindi maganda yung pakiramdam ng ating tiyan. Ito po, mabisa po itong paraan para yung bloated na tiyan natin, purong-puro ng hangin, yung may kabag tayo, aba, ito ang masarap inumin. Santon Golder Balti. Para po, para yung kabag natin sa tiyan ay mawala, ha? Santon Golder Balti po yan, mga katropa, mabibili po yan sa lahat ng Yes Noel Clinic at mga kapartner natin ng mga pharmacy. Dito sa lungsod ng Puerto Princesa, kapartner natin ng pharmacy, PharmaMed Drug Store, Yormin's Pharmacy, Medson Pharmacy, Gendis Pharmacare, Laminica Pharmacy, Pharmasta Pharmacy, Edesa Andre Pharmacy, Sky Drug Store, Change Drug Store, Nurse Care Pharmacy, Ridley Pharmacy, Nature's Medic, San Teresa Drug Store, Erica Drug Store, Western Pharmacy, yung Medse Pharmacy, kasama din natin yan. Yung Best Life Pharmacy, Palawan Drug Store, Pharma Life Drug Store. Yun pong ano natin ha, Yes 12 Clinics dito sa Puerto Princesa. Diyan po matatagpuan sa San Manuel. Sa taas lang ng Nokinox, yan o. Tapos doon naman sa Bayan ng Nara, sa may Caltex lang yan. At doon naman sa Rojas, sa may Asmis lang yan. So, puntahan nyo po. Simula natin ang umaga. Kanina, kausap natin si Sir Buddy Tinay. Diyan sa siksikan, tumawag siya, merong problema. Yung doon sa may area nila, meron daw yung mga galang aso tumutumi doon sa kalsada. Pakitawagan muna si Kagawa Jonathan Soto, kasi si Kagawa Jonathan Soto yung chairman ng Committee on Agriculture. Dito kasi sa Republic Act 9482, Anti-Rabist Act of 2007, an act providing for the control and elimination of human and animal rabies, prescribing penalties for violation thereof and appropriating funds therefore. Ito po yung batas na yung nandito sa Section 5 nakalagay yung responsibilities ng pet owners. Basahin na lang natin ito konti. All pet owners shall be required to A. have their dog regularly vaccinated against rabies and maintain a registration card which shall contain all vaccinations conducted on their dog for accurate record purposes. Nasa kabilang linya natin ang chairman ng Committee on Agriculture ng sanguniang barangay ng Siksikan, Kagawa, Jonathan Soto. Sir, magandang umaga. Live tayo sa programang Sentro sa XFM Palawan.
1: Yes, good morning, Kagod Mike. Good morning sa tagapakinig ng Sentro XFM, Puerto Princesa City. Good morning po.
0: Yun, Kagawad, napatawag kami dahil kanina tumawag si Mr. Buddy Tinay dyan daw sa Fuertes Road sa Siksikan at going papunta doon sa kanila. Meron pong nagkalat yung mga pasitabi sa mga kumakain, yung mga dumi ng aso, mga daming galang aso. Gusto niya lamang na ipaabot sa barangay para daw makapag-request ng dog pound para ma-ano natin itong problema sa aso dyan sa barangay Siksikan. Yun po, gusto, kaya po tumawag po kami para ipaabot po yung problema para po matulungan po yung ano po yung hinaing ni Sir Buddy Tinay.
1: Opo, Kagawad Mike, maraming salamat. Oo nga po, totoo po yan, napakarami na ng mga pakalat-kalat ng mga stray animals natin kung saan yung nga, iiwan sila ng mga dumi sa kalsada. Mm-hmm. Actually, meron ang request ang barangay dyan nung last month pa sa City Vet.
0: Mm-hmm.
1: Hinihintay na lang po natin yung pagpadala nila ng mga kanilang mga tawan para makapag-ikot dito po sa ating mga purok. Actually, hindi lang sa Fuertes Road.
0: Mm-hmm.
1: Halos lahat ng mga purok natin, ganyan yung mga reklamo.
0: Ayun, okay. So, meron na palang ipinadalang sulat ang barangay. Nag-request na pala.
1: Oh. Yes, Kagod Mike, actually last month pa, patungkol sa paghahuli ng mga stray animals natin.
0: Ayun, okay. So, kahit na hindi pa tumawag si Sir Buddy Tinay, meron na palang ginagawang action yung barangay. Kaya nga lang, wala pang sagot yung City Vet?
1: Opo, actually sarami na rin siguro ng problema nila patungkol dyan sa mga stray animals natin. Hindi lang naman tayong barangay ang nagre-reklamo, yung mga ibang barangay, ganun din yung mga concern yan. Kahit na saan naman tayo pumuntang barangay, talagang ang daming pakalat-kalat na aso.
0: So, yun ang problema rin talaga ng City Vet yan. Meron siyang concern pa, yung pwede daw ba na i-washing? Oo, i-washing yung kalsada? Kasi nga pag umaga, merong ano, pwede bang gawin yon?
1: Pag-usapan natin Kagawad sa session para pwede naman sigurong gamitin natin yung mga tao na dito sa Diklaging, pwede nating gamitin para doon. Pag-usapan muna natin para ano.
0: Meron naman kasi ano diyan, 'di ba? Meron tayo dalawang water tank.
1: Meron.
0: Tapos meron namang may dalawang water tank, tapos merong ano tawag diyan, yung panghila sa kanya.
1: Meron.
0: So, post
1: na lang yung kailangan doon bago tao.
0: Yun na lang. Tapos madali lang gawin yon. So, para mapakinabangan na rin yung water tank na matagal binigay ng supplier.
1: Pero naibigay din.
0: Hindi pa kailangan magalit tayo. Hindi pa ibibigay. So, yun lang po Kagawad. Pinaabot lang namin yung concern ni Sir Buddy Tinay. Baka po pwede daw po na ma-follow up, no? Yung bagay na yon.
1: Sige po, Kagawad Mike. Papaluap natin yan.
0: Okay. Maraming salamat, Kagawad. Soto, pala yung mga sa bangkaw-bangkaw, si Kagawad Gerald Gagalis, panay ang pailaw. Alam ko ikaw, panay din ang pailaw mo dyan. Marami ka naman ng pailawan dyan.
1: Actually, halos lahat na ng punok natin nabigyan na natin ng liwanag, Kagawad Mike. Yun nga, nag-maintenance na lang tayo, nagpapalit na lang tayo ng mga bulb na pundi. Meron tayong naka-binbin pa doon sa yung bagong subdivision natin sa tabi ng Virginia.
0: Mm-hmm.
1: So, hinihintay lang natin na magkaroon ng mga ang tawag dito, metro. Kasi wala tayong mapagkukunan ng drop wire niya.
0: Okay.
1: Ng live.
0: Sige po, Kagawad. Maraming salamat po. Napakasipag na Kagawad sa Barangay Siksikan. Sandali lang. May naano si Kagawad Gerald. Sandali lang. Wala akong monitor eh. Ay! May lakad daw kayo mamaya.
1: Basta tumawag lang yung pidig. Ako naman, 24/7 tayong nandyan. Gusto ko na talagang maubos yan. Oh. Hanggat tayo nandito sa barangay, uubusin natin, hindi natin titigilan yung mga drug ano na yan, mga drug syndicate na yan.
0: Iyan oh. Eh, nagkano si Kagawad Gerald dito eh, nag-message na sabi mo kay Kagawad Soto, may lakad tayo mamaya.
1: Yes, hintay lang ako. Sabi mo kay Kagawad Gerald.
0: Sana hindi matapat do habang nag-gym tayo, no.
1: Ay, ano muna tayo ngayon?
0: Rest day ba?
1: Kasi medyo sumakit yung mga muscle natin eh. Next week
0: na lang. Sige. Sige, Kagawad Soto, maraming salamat po.
1: Yes, maraming salamat sa tagapakinig ng XFM. Mabuhay po kayo at God bless us all.
0: Si Kagawad Jonathan Soto, yan yung chairman ng Committee on Agriculture ng Sangguniang Barangay. So yan Sir Baritinay, may pinadala na palang sulat last month pa. Di ba, pa-follow up din natin. Pakitawagan mo nga si Dr. Santiago kung makukuha natin. Kasi hindi lang siksikan yung problema talaga nito eh. Oo, yung mga sa lahat ng barangay. Dito sa mga pet owners, no. Meron ho kayong ano, meron ho kayong responsibilidad na huwag niyo hong pabayaan 'yun pong mga alagang aso. Sempo. Ba? Diba? Sana papabayaan niyo na eh. So nagiging stray dog siya, nagiging galang aso na lang kasi hindi niyo na inaasikaso. Kung hindi niyo kaya, kung hindi niyo kayang alagaan, eh huwag na kayong mag-acquire ng aso. Ng aso, pusa, 'di ba? Kung hindi niyo naman kaya, huwag na. Mga katropa, mga kabarangay kasi 'yan talaga ang liit kasi ng fund ng ano eh, ng City Dog Pound, no? Alam natin, may bago nga silang sasakyan ngayon pero maliit lang din. At mukhang konti lang yung tao nila. Naunawaan natin yung City Dog Pound, no? Siguro kailangan talaga nating ano, magkaroon pa ng paigtingin ng mga barangay yung information dissemination program tungkol dito sa Anti-Rabies Act of 2007. So, dito nakalagay sa penalties. Ito muna, Section 10, Dog Population Control. In furtherance of the policy of this act to eradicate rabies, there is a need to control the dog population and minimize the number of unwanted stray dogs, such as it is hereby mandated. Number 1, the Department of Agriculture, DOH, DILG, DepEd, LGUs, with assistance of NGOs and People's Organization shall undertake an educational, promotional campaign on responsible pet ownership, including the option of spaying or neutering their dogs. Number 2, that the LGU shall provide an incentive system whereby owners of dogs which have been spayed or neutered with a given subsidized or discounted pet registration fee. Kumuha ng ordinansa kung sinong magpapa-spay, no? Meron silang discount sa registration fee. That dogs which have been impounded 3 times shall only be released after having been spayed or neutered at the expense of the pet owners. Yun. Nahuli na raw tatlong ano, ikaw na mag-shoulder nung ano mo, pagpapakapun mo, di ba? O, sa aso mo. O, ito yung penalties. Pet owners, Section 11, pet owners who fail or refuse to have their dog registered and immunized against rabies shall be punished by a fine of 2,000 pesos. Hindi magpaparehistro ng aso, hindi magpapa-immunize, yan ay 2,000 pesos yan, ang multa. Number 2, pet owners who refuse to have their dog vaccinated against rabies shall be liable to pay for the vaccination of both the dog and the individuals bitten by their dog. Yung pet owners pala yung ano, pag nakakagat yung aso ninyo ay pag tumanggi kayo abay kayo po ang magbabayad ng ano vaccination nung nakagat na aso. Pet owners who refuse to have their dog put under observation after said dog has bitten an individual shall meted a fine of 10,000 pesos. Shampoo. So, pag nakakagat yung aso mo, tapos ayaw mong hindi mo nilagay sa observation, under observation yung aso mo na nakagat, aba 10,000 multa. Number 4, pet owners who refuse to have their dog put under observation and do not shoulder the medical expenses of the person bitten by their dog shall be meted a fine of 25,000 pesos. Pag hindi mo pala sinagot yung medical expense ng taong nakagat ng aso mo, magbabayad ka, may multa ka, 25,000 pesos. Pet owners who refuse to put leash on their dogs when they are brought outside the house shall be meted a fine of 500 pesos for each incident. Yung may ano siya sa liig. Oh, may leash yan siya. So, di ba? Paglalabas ka, dapat may tali siya. Pagka wala, nako, 500 pesos per incident ang multa. Any person found guilty of trading dog for meat and shall be fined and not less than 5,000 pesos per dog and subjected to enforcement for 1 to 4 years. Binenta niyo yung aso niyo, di ba? Yung mga nagbibenta para gawing karne. Yan, no? So meron yan. At sa Northern Luzon, sa Central Luzon, uso yan ganyan eh. So maraming nahuhuli doon, di ba? So any person found guilty of using electrocution as a method of euthanasia shall be fined at least than 5,000 pesos per act and subject to imprisonment to 1 to 4 years. Wala kasi yung pagkuryente raw. Ha, 'di ba kasi yung mga hindi na kinukuha dati pinapatay, euthanasia, mercy killing 'yun ang tawag doon. Pero hindi pa pwedeng yung pagkuryente. If the violation is committed by an alien or she shall be immediately deported after a service of sentence without any further proceeding. Ayan, 'yun na pagka mga foreigner daw yung ano, yung nakapag-commit ng violation, 'yan ha. So, Section 12, implementing rules and regulation, the DA, in coordination with the DOH, DILG, DepEd, DNR, NGOs, and POs, shall issue the necessary rules and regulations within 60 days from the effectivity of this act. Yan, ha? So, yan po yung mga penalties. Sana po na ano kayo, no, na penalties saka responsibility ng atin po mga pet owners. Maging responsable po tayo, ha? Ang mga katropa. Pwede ba nating matawagan si Doktora Indira Santiago, sir? May number dyan kung sakasakali. Jolibert Pablo Namion, ka Mike, nanonood pa ako sa live program. Si Commander Jolibert Hamon po, Aborlan, Palawan. Kumusta ho kayo, Commander? Kumusta ang inyong barangay dyan? Sa Aborlan? Maayos ba? Ha? Nandyan si? Arlene Vitolentino, mga kagawad, pakitanong din po or follow up din po yung post din namin dito sa Golden Harvest sa October 14 po, mga dalawang taon na po, wala pong update, kagawad. Yan. So sa Golden Harvest, yan sa Paleco. Ano na nangyari sa, tagal kasi sa Paleco talaga mag-request ng, sige, di ba po, ano po natin sa, pakipicturean nyo po yung ano, yung poste para ma-send natin sa ano. Si Doktora Indira Santiago na andyan sa, sa linya natin. Doktoras, ang ating mabait at ginagalang na City Veterinary Head. Doktora, magandang tanghali po sa katropang Mike Scotty po sa programang Sentro sa XFM Palawan.
2: Good morning sa ating ginagalang na Mike Scotty. Magandang umaga
0: po. Matagal po tayo, Dok. Matagal tayo hindi nagkausap, ha?
2: Oo nga. Medyo busy ka, eh.
0: Kaya kayo. Dok, tumawag kasi si Mr. Buddy Tinay kanina.
2: Okay.
0: Oo. Naghingi din siya ng tulong para yung mga galang aso doon sa area nila, sa may bagay ng siksikan, ay dog pound natin. Tumawag tayo kay Kagawa Jonathan Soto kanina ng Barangay Siksikan. Meron daw na daw silang request po parang last month pa. So magpa-follow up lang po kami kasi medyo nagagalit na si Batitinay. Ang dumi na daw ng street nila, doktora.
2: Opo. Unang-una, inihingi ko ng paumanhin, no? Dahil hindi ko alam kung nabalitaan nyo din na yung nagkaroon nga tayo ng Stay and Neuter program dito banda sa may San Miguel. Kaya sa for the past few days, talagang busy-busy yung vet office. Pangalawa, yun, inihingi ko yun ng dispensa kay Mr. Buddy Tanay. Dahil, yun na, pangalawa, naglipat kami ng opisina. Pumunta na kami dun sa bago ng opisina.
0: Sana po kayo, Doc? Sana opisina nyo ngayon?
2: Dyan sa may Santa Monica, sa tabi ng office ni Congressman Aposta.
0: Ah, dyan na pala.
2: Opo. So, yun, siguro, mga isang linggo o limang araw na naghapot. So, kung sabi nga ni Kagawa Jonathan na matagal din prepared niya sa yun lang ang hindi ko ng dispensa.
0: Opo,
2: pero
0: opo.
2: Usikapan natin na ngayong linggo, baka sa ngayong coming week, no? Tingnan natin kung pwede natin papasadahan ng barbe.
0: Ayun, salamat po, Doc.
2: Tapos, siguro mag-coordinate lang kami sa barangay para at least, kasi kung sasabihin na ang papasadahan, talagang unahin siguro muna natin dun yung sa place ni Mr. D9 na sabi niya nga na kailangan pakunta. Within this week po, next week starting Monday, tingnan natin kung anong
0: ayun.
2: Pagreklamo na lang si Mr. Pinay sa inyo, sa radyo, kung hindi pa siya napuntahan.
0: Ah, sige po. Sasabihin ko po siya na next week ay mapupuntahan na yung area niya.
2: Sikapan namin na mapupuntahan. Opo. Kasi Friday na ngayon eh.
0: Ayun, kaya nga po.
2: Pero natapos na rin yung aming paglipat. Kaya yung ibang mga nakapending siguro ay baka masikas.
0: Ayun, so at least mayroon ng mayroon tayong may iulat kay Sir Buddy Tinay at medyo humupa yung kanyang damdamin.
2: Opo. Magapunta siguro kami sa siksikan, pero sa totoo lang, siyempre iilan lang yung ating dog pound, tapos ang dami natin yung kababayan na request niya ng pound. Isa pa sa mga issues ko, kasi ang kadalasan, kapag nahuhuli na yung aso at i-impound na, tapos sasabihin na pirmahan nyo na nakita at i-claim, parang pirmahan nyo na in-acknowledge na na dog-pound yung aso nyo, wala nang mag-ako. Tapos may mga times nga kasi na since hindi nila aso yung hinuhuli, hindi rin sila magpirma ng surrender dahil nga sabi nga, hindi naman aming aso yan. Sa kapitbahay yan, sa pag-alagala. Yun siguro yung isa sa mga issues na napapansin namin na kapag hinuli na, wala na mag-ako ng pirma pa rin.
0: Pwede bang yung, halimbawa, yung kagawad na sasama, yun na lang magpirma?
2: Opo, yung kapitan po ang kadalasan. O yun nga, o kaya yung barangay council mag-a-attend sa anong hindi nga. Pero may mga times po na pagka nahuli na, wala nang
0: pag-akong pirma. Dibali po ka, makikipag-coordinate kami sa barangay council ng Siksikan.
2: Okay naman kung si Mr. Bali Tinay ang magpirma. Wala naman din problema. Kasi para lang sa transparency, kasi baka sabihin na aso namin, hinugin nila.
0: Opo.
2: Tapos, binabalikan kami kadalasan. So, kailangan lang naman po na acknowledgement na talagang nahuli at saka sinusurin.
0: Di bali po, sasabihin ko po sa kanya po yan para po ma-solve natin yung problema na yan sa yung pagka pipirma dyan. So, kung wala talaga, kung hindi siya pwede, siguro yung kagawad, kakausapin namin po.
2: Okay.
0: So, Docs, salamat po sa agaran pong aksyon at sa tingin ko, nakikinig naman si Mr. Buddy Tinay, tuwan-tuwa po yun. Salamat, Doc.
2: Hi, Mr. Buddy Tinay.
0: Thank you, Doc. Thank you po.
2: Okay po, magandang
0: tanghali. Ayan, ha? Sir Buddy Tinay. So, yan. May aksyon na! ang ating City Veterinary Office. Medyo na busy lang pala sila, lumipat pala sila ng opisina. So next week, sisikapin nilang next week magawa yung pagpunta diyan sa Barangay Siksikan. Sentro. So yan ha, Sir Buddy Tinay, para legitimate naman yung reklamo ni Sir Buddy. Talagang sabi ka ni Kagawad Soto kanina, talagang napapansin din talaga na marami talagang stray dogs, no? So kailangan talagang magawa na ng action. Medyo na busy lang talaga yung City Vet kasi lumipat ng opisina. 11:28 ng tanghali, mga katropa, ang atin pong programa, atin sa inyo na Visionix Plus Capsule. Sa mga nalalabo na po ang paningin dyan, aba, ito kailangan ninyo, Visionix Plus Capsule, ha, mga katropa. Ito po ay produkto ng Yes to Health Clinic. Mga lolo, mga lola, nalalabo na paningin ninyo, ibalik natin yung malinaw na inyong paningin. Meron itong lutein, nakakatulong talaga yan para luminaw, ibalik ang linaw ng inyo pong paningin. Mabibili po yan sa lahat ng Yes to Health Clinic natin, mga kaparte natin ng mga butika sa Southern Palawan, dyan po sa bayan ng Aburlan. Commander, pwede ka makabili ng Visionix Plus Capsule dyan sa Aburlan Drug Store at sa Farenas Pharmacy. Sa bayan ng Nara, sa Ching's Drug Store at sa The Generics Pharmacy. Sa bayan ng Espanyola, sa Botica Fresha, Botica Med Plus at sa Braille Pharmacy. Sa bayan ng Brooks Point, sa Rizmed Shop, sa Socrates Pharmacy, Bitker Pharmacy at sa Braille Pharmacy. Sa bayan ng Batarasa, sa Alena Pharmacy, Twinson Pharmacy, Heights Drug Store. Sa bayan ng Rizal, sa Ragondon Pharmacy at sa bayan ng Quezon, sa The Generics Pharmacy at sa Santan Drug Store. 11:29 ng tanghali, magbabalik pa ang inyo pong programang Sentro. Makalipas lamang ilang paalala. Sentro! Sentro! Sentro! Sentro! Sentro! Sentro! Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
3: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
9: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
10: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
11: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturmo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
12: Sister Pain. Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
13: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
14: Si Ronald Puto ng Santiago City. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix na mataas sa antioxidant. May collagen at glutathione pa.
13: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
15: Mariani Tolentino nga pala. Lagi masakit ang ulo ko at namamanhid ang katawan. Nasanay na lang akong magtiis pero pwede palang makaiwas sa ganitong pakiramdam. With proper diet, healthy lifestyle at sa tulong ng Santon Plus Gold.
16: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
18: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
17: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
16: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
19: Santon Plus Gold.
20: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nag-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
19: Santon Plus Gold.
13: Mabibili sa mga butika.
19: Santon Plus Coffee Mix.
21: Ako si Delphine, ito lang masasabi ko. Sa Santon Plus Coffee Mix, the best ang lasa. Tama lang ang tamis at tapang at malalasahan mo ang soya, malunggay at santon na wala sa ibang kape.
19: Santon Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
22: Ha! May pimples na naman ako!
23: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
24: Sister Pain.
25: Ako po si Joanne ng Santiago City. Mayroon akong chronic back pain, 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sis the Pain dahil tatlong take ko lang, tuloy na wala ang pain. Sis the Pain, the best.
19: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
16: If symptoms persist, call your doctor.
19: Santon Plus Gold.
26: Ako si Weng, gagaw ko na ang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang takasak. Pero pag take ko ng Santon Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
19: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold.
27: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangka. Mangosteen, moringa, at soya, kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
28: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
29: XFM.
0: Shampoo. Balik tayo sa huling bahagi ng ating programa sa Dayen Mongaya. Hello po kagawad Mike. Share dana po. Thank you po. Share ding Australia. Share dana po. Good morning katropang Mike. Arlene Bitolentino, nasapit na po yan ng aming president po kay Kagawad Soto yata po. Patulog na lang din po sir. Oh, sige, sige. Hingi ko na lang kay Kagawad Soto para ma-submit ko doon sa Paleco. Oh, kasama naman tayo sa group chat ng Paleco. Lorenzo Anabo Pagdato, bakit sa bayan ng Rizal wala kayong station ng radio? Ilang linggo na po wala kayong boses sa radio. Wala ba? Wala bang off air ba tayo sa Rizal? Wala tayo doon? Ah, meron? Oh, sa Rizal, hindi rin tayo marinig sa Rizal. Ha? Meron ho kami dyan si katropang Dennis eh. Oh, dyan sa Rizal, Palawan. Ma'am Lenny Crown, good morning po Sir Mike. Good morning din po.
19: Shampoo.
0: Kahapon, yung atin pong Puerto Comelec, yung Commission on Election dito po sa lungsod ng Puerto Princesa, may nilabas silang 2026 Barangay Sangkaw Niang Kabataan as candidate qualification check. Yan. Meron silang ito ha. Sa mga tatakbo po ng SK candidate qualification check. Yun. So sa mga tatakbo pong SK, pag-usapan lang po natin ito yung mga qualification. Siyempre! Inilabas po kahapon ng COMELEC dito po sa lungsod ng Puerto Princesa. Yun pong mga sino po pwede na tubakbo bilang sanggunian kabataan sa darating na halalan ngayong November 2. Ito po, 2026 BSKA SK Candidate Qualification Check. Ang not qualified if related within the second civil degree. Sino ba yung mga ano na yan? Ha? Second civil degree relatives by blood. Itong consanguinity. By blood. Parents, pag pagka ikaw ay related in a civil degree, disqualified ka pagka ikaw yung SK aspirant, di ba? Tapos may nakaupong mga barangay, may nakaupong incumbent, ha? Disqualified if related to an incumbent elected. Oh, yeah, ha? So, pag halawa, ikaw is aspirant ka. Hindi ka pwedeng tumakbo daw, sabi ng COMELEC, kung meron kang kamag-anak na kasalukuyang elected official. Ano yan? National official, president, vice president, senator, member of the House of Representatives, provincial official, city official, municipal official, barangay official. Yan ha? So yan, hindi kayo pala pwedeng tumakbo. In the locality where the SK aspirant seek to be elected. Yan. Yeah, yan ha. So, barangay official in the locality where in this case seek to be elected. So, pagka SK aspirant ka, tapos pero kung kamag-anak by blood na elected incumbent, halimbawa may parents ka na elected incumbent ngayon, hindi ka pwedeng tumakbo. Sure. Pag meron kang kapatid, hindi ka rin pwedeng tumakbo. Sure. Pag meron kang ate, kuya, grandparents, grandchildren, hindi ka rin pwedeng tumakbo. Sure. Second civil degree relatives by blood, oh, itong consanguinity. By affinity or by marriage, hindi ka rin pwedeng tumakbo. Sure. Pag ang iyong father-in-law, mother-in-law, son-in-law, daughter-in-law, brother-in-law, sister-in-law, grandparents-in-law ay incumbent official. Sure. Sabi po yan ng COMELEC. Ha? So, kaya susuriin ninyo kung yun bang kayo ba ay meron ka mag-anak by second degree. Ha? May incumbent pa kayo, second civil degree relatives, kung sila ba ay second civil degree relatives mo sila. Yan na. So sino naman ang mga qualified? Ito daw yung mga qualified. Kung ikaw yung SK aspirant, kasin o barangay captain. Kasin, yung pinsan. Kasi nga, hindi siya kabilang doon sa second civil degree relatives mo. Kasi baka sabihin naman, ay di kamag-anak ni kapitan yan, hindi po pwede. Ay kaya lang, hindi naman kahit nakamag-anak siya, kung hindi naman siya nandoon sa second civil degree relatives, so po pwede siya. SK aspirant, yung SK aspirant ay nephew o pamangkin ng municipal mayor. Yung pamangkin ng municipal mayor, pwede pala. Pwede ha? So, hindi lahat ng kamag-anak ay bawal. So, merong mga po pwede. Katulad dyan, kung ikaw is ka-aspirant, kung ikaw ay pamangkin, ikaw yung kamag-pinsan ng barangay captain. Ha? Baka kasi magkalituhan kayo eh. Ang sinasabi, yung pinagbabawal, yung second civil degree relatives incumbent official na second civil degree relatives mo.
1: Shempo.
0: Yung mga binanggit natin kanina, ulitin lang natin. Parents, children, brothers, sister, grandparents, grandchildren, by blood, by affinity, father-in-law, mother-in-law, son-in-law, daughter-in-law, brother-in-law, sister-in-law, grandparents-in-law. Yan ha. So, pag meron kang mga government official, incumbent, national, provincial, city official, municipal, barangay, hindi ka pa pwede. Pag ito, nandito ka, is aspirant ka, pero ikaw ay pinsan ni kapitan, pwede ka. Oh, kasi nga hindi wala ka doon sa civil, si kapitan ay hindi mo second civil degree relatives.
1: Sempo.
0: Kailangan tatandaan natin. Hindi palibasa ay kamag-anak ng kapitan bawal yan. Ay susuriin mo na second civil degree relatives niya ba yan? Hindi. Kung hindi, po pwede siyang tumakbo.
1: Sempo.
0: Yung pamangkin ng mayor, yung aspirant, pwede pala yun.
1: Sempo.
0: Yung first cousin, ha? First cousin ng municipal councilor, itong si Iske Aspirat, pwede pala yun.
1: Sempo.
0: Yung Iske Aspirant ay cousin-in-law ng isang barangay kagawad, pwede pala yun.
1: Sempo.
0: Yung Iske Aspirant, nipyo, ornis o provincial governor, pwede pala yun.
1: Sempo.
0: So kasi nga, hindi sila kasama doon sa second civil degree relatives ng SK aspirant.
1: Sempo.
0: Maliwanag? So at sa ay sana maliwanag ha. Oh, yun ang hindi naman kasi sila second civil degree relatives. Kasi lahat ng Pilipino kasi pag sinabi, ay kamag-anak ng kapitan yan, bawal yan. Di ba? May mga ganyan tayo. Kaya lang, yun pala, titignan natin. Anong sinasabi ng batas? Anong sinasabi ng COMELEC?
1: Sempo!
0: Yun pala yan. Mga SK, yan. Sana maliwanag ito ha, mga SK ha. Yung mga gustong tumakbo ng SK. Ha? So, SK kagawad, SK chairman, so, sana naliwanagan kayo. O, hindi, at saka doon sa mga nagko-question. So, hindi po lahat ng kamag-anak na kapitan ay ipinagbabawal.
1: Sempo!
0: Diba? Susuriin ninyo. O, pagka may tumakbo kamag-anak ni incumbents, kapitan, may tatakbo. Ayan ba ay napasok doon sa second civil degree relatives ni kapitan?
1: Sempo!
0: So, kailangan titingnan natin kasi baka mag-away na tayo. Ay, hindi ka pa pwede. Yung pala, pupwede naman pala. Kasi nga, hindi naman siya, hindi naman siya kasama doon sa mga second civil degree relatives by blood and by marriage.
1: Sempo!
0: Ha? Yan ang ano natin, subject matter natin. Sana malinaw ito sa mga SK natin. Pero sana yung mga tatakbong SK may maliwanag na plano, may vision para doon sa mga kabataan talaga.
1: Sempo!
0: Merong nagsabi sa akin, kagawad, baka pwede mong pakisuportahan itong nilalakad naming SK chairman. Sabi ko, bakit? Anong ano ba niyan? Kasi ito ay para kay congressman.
1: Sempo!
0: Sana hindi ganun. Hindi, tatakbo ka lang. Tatakbo ka lang ng SK chairman kasi para ang pagsisilbihan mo yung sinusuportahan mong congressman kasi para meron siyang boto sa susunod na eleksyon.
1: Sempo!
0: Hindi ako, hindi sa akin bumibenta yung mga ganun, ano, sa yung mabibentang argumento na ano na nanliligaw ka tapos sasabihin mo ito para kay congressman ito. Mali ang ano eh. Mali yung statement mo eh. Paano ako makakumbinsi suportahan yan? Yung nilalakad mong SK chairman ay hindi natin nakita na dapat ang sagot mo doon eh. Kasi meron siyang ano, meron siyang maliwanag na vision para doon sa mga kabataan ng ating barangay. Pero ang kailangan, ang sabi sa akin, para daw kay congressman. So, sorry.
1: Shelfo!
0: Kaya pag mag-ano kayo, pag, tsaka pag meron kayo nakaharap na gano'n, so, dapat suriin nyo talaga. O, ano bang plano mo? Ano bang vision mo? O, baka naman yung kanyang coach yung nagsasalita at siya ay wala talagang plano.
1: Shelfo!
0: Ay kung katulad nga nito, para daw kay congressman. O, di ba? Ay wala. Ang pagsisilbihan mo lang pala si congressman. Hindi mo pala, tatakbo ka pala dahil hindi mo, wala ka talagang maliwanag na vision para doon sa mga kabataan. Ano yung plano mo? Wala ka ganun. Ang tatakbo ka lang pala dahil para sa susunod na eleksyon, si congressman, may mahahatak ng mga kabataan. Sana hindi ganun. O, sana hindi ganun. Pag tumakbo ka, meron kang nais gawin doon sa barangay mo, sa mga kabataan. Marami ngayon ang teenage pregnancy. Diba? Mataas ang kaso niyan. So, may ano ka, may plano ka doon. Yan.
1: Shelfo!
0: Sabi yung plano mo sa mga estudyante, sa mga estudyante sa barangay ninyo na mga kabataan ninyo na mataas yung teenage pregnancy. Diba? So, dapat may maliwanag kang vision, may maliwanag kang plano, may maliwanag kang programa para doon.
1: Shelfo!
0: Doon sa HIV, di ba? Maraming HIV cases sa inyong barangay. So dapat meron ka ding maliwanag na ano doon na plano, yung talagang sarili mong plano. Sabi nga ni Ma'am Nancy, di ba, Kaluwi? Huwag kang magpapasulsol.
1: Shelfo.
0: Kung ano talaga yung nasa puso mo, yun ang sundin mo.
1: Shelfo.
0: Hindi, yung sinabi lang sa'yo, o na ganito ang gawin mo. O, di ba? So, yun talaga yung sabihin mo. Ako, hindi talaga sa akin bumenta yun eh. Kagawa, pakisuportahan mo nga itong nilalakad namin kasi ito para kay congressman.
1: Shelfo!
0: Ay, wala. Di, ano talaga? Hindi, paano ko susuportahan? Wala namang maliwanag na plano. Wala namang maliwanag na vision para doon sa mga kabataan.
1: Shelfo!
0: Lang tayo sa mga kabataan, ha? So, mga SK, napaka-vital yung role ninyo para po sa atin pong gobyerno. Oh, napaka kayo talaga yung susunod ng mga leader ng ating bansa. So, kailangan pagka tumakbo kayo, meron kayong maliwanag. Maliwanag na plataforma, maliwanag na pangarap. Diyan nag-umpisa ito lahat eh. Sa pangarap. Kung tatakbo ka, isipin mo, ano may pangarap ko para sa mga kabataan? Ha? Ano yung

0: talaga yung nagsasalita. Hindi yung nilalagay lang sa bibig niya ng kanyang coach yung gusto niyang sabihin. Diba? Dapat ganun. Siya talaga yung magsalita. Siya talaga yung magsabi. Ito talaga yung gusto kong mangyari sa mga kabataan natin sa barangay natin. Hindi yung nag-i-endorse sa kanya, yun ang nagpapaliwanag. O, diba? Ibig sabihin nun, wala talagang malinaw na vision na pangarap yung kandidatong SK chairman. Kasi nga, umasa lang siya doon sa coach niya. Dapat, natin, mga kabataan ha, so kung may pangarap ka sa mga kabataan sa inyong lugar, dapat nagmula talaga sa iyo yun. Hindi yung pangarap yon ng kapitbahay mo na nagpapatakbo sa'yo. Hindi yung pangarap yon ni congressman na nagpatakbo sa'yo. Hindi yung pangarap ni kagawad o ng kung sino man na nagpapatakbo sa'yo. Dapat pangarap mo yan, dapat vision mo yan sa mga kabataan sa inyong lugar. Ako naniniwala, kapag may maliwanag ka na vision, mai-deliver mo ng maayos sa mga kabataan, maiparating mo ng maganda yung information, aba, mananalo ka. Magsimula ka sa pangarap. Ha? Mangarap ka. Ha? Ibahagi mo yung pangarap mo sa mga kabataan. Ito ang pangarap ko within 4 years. Kapag ako ay inyo pong sinuportahan, ito ang pangarap ko para sa mga kabataan. Yun, di ba? Hindi lang tayo magpa-basketball, hindi lang tayo sa sports, kundi meron din tayo sa health ng mga kabataan, sa mental health, sa teenage pregnancy, maraming aspeto na ating pagtutulungan para mapaayos yung kalagayan ng ating mga kabataan. Ganun dapat ha, sa mga gustong tumakbo ng SK. Ha, hindi yung ano lang, ay sige, pag nanalo ako, everyday may paliga. Sports, talagang napakaganda ng sports. Ha, pero isang bahagi lamang yan. Isang bahagi lamang yan ng sangguni ang kabataan. Meron ting mga iba pang aspeto na kasabay ng sports, ng pagbibigay ng mga sports programs, ay yung din pong mga health programs at iba pang mga programa. Sana meron kayong natutunan ngayon sa ating programa, mga kabataan. Announcement lang. Sa tropang Mike, sabi ni Sir Eko Isalar, basta sa akin na puputuhin ko ang madaling lapitan active sa barangay katulad ni Sec. Ral Padilla, soon to be kagawad ng Santa Lourdes. Sa tropang Mike, pagandang tanghali sa iyo, pakibati po kami dito sa Port Barton, pakibati rin po si Jobet Singson, si Bonbon Viray, Aileen Sarmiento, George Sarmiento, si Macmac, puro Solid XFM. Salamat po! Huwag ka na doon sa elementary. Asawa ko pala to, sorry. Si Sir James Dayap, good morning kagawad. Pabati lang po sa mga katoda ng Rampas Toda. Na bukas meron tayong golpibano. Kagawad, baka gusto nyo mag-donate ng panggas sa grass cutter. Merienda na rin po bukas, TY kagawad. Sige po, sagot na po ni Kaluya. Wala na tayong oras at panahon, mga katropa. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyong pong pag-antabay sa ating programa. Pinabati natin dyan mga taga Shell Station sa Maya San Pedro. Sa ngalan ni katropang Ken Vincent Dancil, ako po inyong lingkod, katropang kagawad Mike Scott. Maraming salamat. Mabuhay po ang sabayan ng Pilipino.
1: Ito ang XFM Palawan.

0: Exciting time, katropa, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
0: Ang mga paunang headlines, katropa, ihatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Department of Labor and Employment Secretary Tolentino tanggap ang pasya at sinabing susunod sa usgado kaugnay ng pansamantalang pagtigil ng wage increase sa NCR.
2: Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando nag-alboroto kay Dole Secretary Tolentino sa pagtanggap ng pasya ng korte laban sa 85 wage increase.
0: Panukalang taasan ang tax exemption para mas lumaki ang take-home pay ng mga manggagawa. Isinusulong naman sa Senado.
2: Panawagan ni Meralco Chairman Manny V. Pangilinan na talakayin ang pagtanggal ng system loss charge. Magandang senyales ayon sa Malacanang.
0: Department of Transportation naglatagpo ng non-negotiable conditions sa Bilyar Group kaugnay sa lupa para sa LRT 1 Las Piñas Station.
2: Attorney Man Scarpio kinuwestiyon ang paglabas ng tax records sa impeachment trial. Kong Ridon tinawag na tirang piko ng reklamo ni Carpio.
0: Balitang regional, publiko pinag-iingat sa posibleng pagbagsak ng China rocket debris sa karagatang sakop ng Palawan.
2: Sa balitang international, U.S. President Donald Trump inanunsyo ang umano'y kasunduan para sa complete disarmament o dismarment ng Hamas.
0: Showbiz star Magic nilinaw po na tuloy ang kaso ni Kim Chiu laban sa kanyang kapatid.
2: Sa balitang sports, Carlos at Aldro Yulo pangungunahan ang Philippine gymnastics team sa Asian Games.
1: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, araw na po tayo ng Biyernes, huling araw sa buwan, July 2026-31. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines, sabayan po ninyong napapahinggan ang XFM News Nationwide sa pamamagitan ng 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, at 89.1 XFM Davao, bukod sa iba pang XFM Station sa buong Pilipinas.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Uberas.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, inihayag ni Labor Secretary Francis Tolentino ang kanyang pagkadismaya sa inilabas pong temporary restraining order na pansamantalang nagpapatigil sa pagpapatupad na sana ng wage increase dito sa National Capital Region. Gayunpaman, sinabi ng kalihim na ginagalang pa rin niya ang proseso ng hudikatura at hahayaan ang hukuma na magpaliwanag sa naging bataya ng desisyon. Sa kabila nito, tiniyak ni Tolentino na magpapatuloy ang Department of Labor and Employment sa pagtupad sa mandato nitong pangalagaan ang kapakanan ng mga manggagawa alinsunod sa umiiral na batas.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa kaugnay na balita, naglabas ng matinding puna si kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando laban kay Labor Secretary Francis Tolentino matapos tanggapin ng Department of Labor and Employment o DOLE ang Temporary Restraining Order o TRO na inilabas ng Pasig Court laban sa ipatutupad sana ng 85 pesos arawang dagdag sahod para sa mga minimum wage earners sa Metro Manila. Ayon sa mambabatas, dapat umanong ipagtanggol ng DOLE ang wage order sa halip na agad tanggapin ang naging pasya ng korte.
3: Tino, bakit ayaw niyong kumampi sa mga manggagawa? Bakit ayaw niyong magsalita para sa mga manggagawa? Hindi pa nga umiinit yung implementation ng 85 pesos, 2 gibs, hulugan na nga, installment na nga, 2 gibs. Hindi na nga sapat, barya-barya na nga, sinuspende pa. Ngayon lang nangyari itong mga boss, under this administration, kakaiba, bending the law.
2: Igirit pa ni San Fernando na malinaw sa batas na ang mga apela laban sa wage order ay dapat munang dinggin ng National Wages and Productivity Commission o NWPC bago ito umabot sa hukuman. Dahil dito nanawagan siya sa Dole na ipaglaban ang karapatan ng mga manggagawa at tiyaking may patutupad ang dagdag sahod na matagal nang hinihintay ng mga minimum wage earner sa Metro Manila.
1: XFM News Nationwide.
0: Nagpahayag ng pagtutol din ang Federation of Pre-Workers sa inilabas pong temporary restraining order ng Pasig RTC na pansamantalang magpapatigil sa implementasyon ng 85 pesos na dagdag sahod sa Metro Manila. Sa panayam ng 99.5 Mega Manila, sinabi ni FFW Vice President Julius Cainglet na ikinagulat daw nila hakbang ng korte dahil ito umano ang unang pagkakataon na kinakwestiyon ng isang RTC ang wage order ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board. At iginit po ng tamang apila ay dapat idaan sa National Wages and Productivity Commission at hindi sa RTC.
4: Malubhang kinagulat po namin, sa tingin po namin ay wala sa jurisdiction ng RTC ang magdesisyon sa pagpigil. Mukhang barking at the wrong tree ang mga nagpetition po laban sa ating dagdag sahod. Kung meron po silang damdamin pala tungkol doon sa panukala na taas sahod, dapat po unang-una nilabas nila ng mga hearings.
0: Nanindigan din si Cainglet mga katropa na may kakayahan na mga employer na ipatupad ang wage increase at iginit na matagal ng dehado ang mga manggagawa sa mga naunang wage orders. Sa kabila ng pangamba ng ilang employers sa epekto ng wage hike, sinabi ng FFW na mas makabubuting maghanap ng solusyon kaysa pigilan ang dagdag sahod ng mga manggagawa.
1: XFM News Nationwide.
2: Panukalang taasan ang tax exemption para sa mas malaki ang take-home pay ng mga manggagawa isinusulong sa Senado. Narito ang report. Isinusulong sa Senado ang panukalang batas na magtataas sa income tax exemption upang mas lumaki ang take-home pay ng milyon-milyong manggagawang Pilipino. Sa ilalim ng Senate Bill No. 2344 na inihain ni Senator Kiko Pangilinan, itataas ang annual income tax exemption mula 250,000 pesos hanggang 350,000 pesos. Layunin ng panukala na mabawasan ang pasanin ng mga manggagawa at mapalakas ang kanilang purchasing power sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Nakahanay rin ang panukala sa panawagan ni Pakulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang sona na repasuhin at taasan ang personal income tax exemptions. Kung maisa sa batas, tataas din ang income thresholds, ang iba pang tax brackets upang mas maraming Pilipino ang makinabang sa mas mababang buwis. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, may panawagan po. Panawagan ni Meralco Chairman at CEO Manny Pangilinang talakayin ang pagtatanggal ng system loss charge. Magandang senyales daw yan, ayon naman sa Malacanang. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman, XFM, Mega Manila.
5: Magandang senyales para sa Palasyo ng Malacanang ang panawagan ni Meralco Chairman at CEO Manny Pangilinan na talakayin ang planong alisin ang systems loss charge. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ipinapakita lamang nito na bukas sa Pangilinan sa diskusyon kaugnay ng layunin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mapababa ang singil sa kuryente. Sinabi ni Castro na kailangan pa itong pag-aralang mabuti dahil maaaring maapektuhan ang consumers, investors at utility companies. Ayon kay Castro, sinusuri na ng Department of Energy ang mga regulasyon ng Energy Regulatory Commission, mga batas at iba pang polisiya. Anya, target ng pamahalaan na bumuo ng patakarang magpapababa sa electricity rates nang hindi nagpapabigat sa mga consumer at mga kumpanya. katropa mo mula sa Palacio ng Malacañang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo D. Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Magkakaloob ang MRT 3 ng libreng sakay sa lahat ng national ID holders tuwing Miyerkules ng Agosto mula alas 7 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga at 5 p.m. hanggang 7 p.m. Saklaw ng programa ang Agosto 5, 12, 19 at 26 bilang paggurita sa paglagda ng Philippine Identification System Act. Magkakaroon din ng libreng sakay sa September 16 para sa pagdiriwang ng Global Identity Day. Maaaring mag-avail ng libreng sakay ang mga commuter sa pamamagitan ng pagpapakita ng Physical National ID, Digital National ID at E-Fill ID. Samantala, magsasagawa rin ang Philippine Statistics Authority o PSA ng National ID Registration sa Araneta, Cubao at TAF MRT 3 stations hanggang Agosto 31 ngayong taon.
1: XFM News Nationwide.
0: Naglatagpo ang Department of Transportation ng tinatawag na non-negotiable condition sa Villar Group kaugnay ng donasyon ng lupa para sa itatayong LRT 1 Las Piñas Station. Kasabay mga katropa ng babala na take it or leave it ang alok ng gobyerno. Ayon kay Transportation Sec Banoy Lopez, kailangang payagan ang gobyernong agad makapasok sa lupa. Maisama sa deed of donation ang pag-alis ng anumang pananagutan ng pamahalaan at maalis ang mortgage sa mga lupang idodonate. Binigyan din ng kalihim na kung hindi tatanggapin ng Villar Group ang mga kondisyong ito. Ipagpapatuloy ng DOTR ang konstruksyon hanggang sa Pote at Niog Stations at pansamantalang iiwan ang Las Piñas Station. Ayon pa kay Lopez, hindi anya dapat mantala ang proyekto at maapektuhan ang mga commuter sa Zapote at Bacoor dahil lamang sa isyo sa lupang kailangan para sa Las Piñas Station.
1: XFM News Nationwide.
2: It target ng Department of Transportation o DOTR na buksan ang interim operations ng Unified Grand Central Station o Common Station sa unang quarter ng 2028 upang masimulan ng magamit ng mga commuter ang bahagi ng proyekto. Ayon kay Transportation Secretary Banoy Lopez, inaprobahan na ng Economy and Development Council ang variation order ng proyekto kaya maaari nang ipagpatuloy ang konstruksyon matapos ang pag-terminate sa naunang kontrata. Habang hindi pa tapos ang buong Common Station, nakipagkasundo na rin ang DOTR sa Trinoma para magkaroon ng access way papunta sa MRT 3 upang maging mas ligtas at mas maginhawa ang paglipat ng mga pasahero. Kapag ganap nang natapos ang proyekto sa 2030, pagdurugtungin naman ang Common Station ng LRT 1, MRT 3, MRT 7 at ang Metro Manila Subway para sa mas mabilis na biyahe ng mga commuter.
1: XFM News Nationwide.
0: Land Transportation Office o LTO, mga katropa, iginiit na hindi po muna kukumpiskahin ang lisensya ng mga mahuhuling lumabag sa trapiko. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
6: Nililo ng Transportation Office o LTO na pasamantalang hindi na kukumpiskahin ang driver's license ng mga motorista na mahuhulin lumabag sa batas trapiko. Ayon sa LTO, ito ay bahagi ng pagpapatupad ng Department of Transportation o DOTR Memorandum Circular Number 001-2026 na natatakda ng pulisya laban sa agarang pagkuha ng lisensya sa oras ng operation ng mga LTO deputized law enforcement officers. Gayunman, iginit ang ahensya na mananatiling may pananagutan ang mga lalabag sa batas at ipatutupad pa rin ang kaukulang proseso at parusa alinsunod sa umiiral na mga regulasyon sa trapiko. Binigyan din ng LTO na layunin ang bagong pulisya na matiyak ang mas patas, maayos at pare-parehong pagpapatupad ng batas trapiko sa buong bansa. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Iginiit ni Attorney Manases Manscarpio na dapat dumaan sa tabang judicial process ang usapin sa pagpapalabas ng kanilang tax records ng kanyang asawang si Vice President Sara Duterte. Bagamat sinabi niyang iginagalang nila ang kapangyarihan ng Senate Impeachment Court at patuloy na sumusunod sa mga legal na kautusan nito, nanindigan siyang may mga isyong konstitusyonal at legal na kailangan munang malinawan kaugnay ng pagpapalabas ng naturang mga dokumento. Binigyan din ni Carpio na wala umanong inilalabas na tax assessment o deficiency finding ang Bureau of Internal Revenue o BIR laban sa kanila at ang magiging legal na halaga at pagiging katanggap-tanggap ng mga isinumiting dokumento ay nasa pagpapasya pa rin ng impeachment court. Dagdag pa niya, ipagpapatuloy ng kanilang kampo ang paggamit ng lahat ng legal na remedyo habang iginagalang ang proseso at kalayaan ng mga institusyong sangkot sa kaso.
1: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
0: Samantala, nagain po ng counter affidavit naman sa Quezon City Prosecutor's Office, sina Bicol Saro, Party List Representative Terry Ridon, Manila 3rd District Representative Joel Chua at Kabataan Party List Representative Rene Co at Act Teachers Party List Representative Antonio Co o Antonio Tino. Kaugnay naman to katropa na reklamong isinampa ni Attorney Man Scarpio laban sa kanila at iba pang opisyal. Sa pahayag sa media, sinabi ni Ridon na kumpiyansa siya na ibabasura rin ng piskalya ang kaso dahil ani ay wala naman itong sapat na batayan. Iginit pa naman mabatas na reklamong inihain ni Carpio ay isa lamang umano na tirang pikon. Matatanda na gain si Carpio na reklamo laban sa Anti-Money Laundering Council, Bangko Sentral ng Pilipinas, sa ilang mambabatas dahil sa muna'y paglabag sa bank secrecy at data privacy laws kaugnay ng paglalabas ng ilang financial records.
1: XFM News Nationwide.
2: Iginit ni Vice President Sara Duterte na nagsisilbing alimbawa umano ang kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa umano'y tunay na kalagayan at reputasyon ng International Criminal Court. Ayon sa Vice Presidente, ipinakita umano sa mga isinagawang pagtitipon sa Dahig na may bahid ng politika ang reklamo laban sa kanyang ama at iginit na ang war on drugs ay programa ng pamahalaan at hindi lamang ng isang tao. Sinabi rin ni VP Duterte na sa kabila ng edad at kondisyon ng kalusugan ng dating Pangulo, nananatili itong nakakulong dahil hindi pinagbigyan ng ICC ang hiling na mapalaya. Dagdag pa niya, maaaring magsilbing batayan ang nangyayaring kaso ng dating Pangulo para suriin ang ibang bansa ang reputasyon, interes at direksyon ng ICC.
7: On that note, magagawa siyang, maipapakita siya na example ng iba't ibang bansa kung ano ang reputasyon at ano ang interes at agenda ng ICC.
2: Yan ang tinig ni Vice President Sara Duterte.
1: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:18 ang oras sa XFM News Nationwide. Tayo po ay napapahinggan din katropa sa XFM 89.5 Pagadian, XFM 104.7 Puerto Princesa, Palawan, at 96.5 XFM Calibo.
1: Balitang regional.
0: Ang publiko pinag-iingat sa posibleng pagbagsak ng China rocket debris dyan sa karagatang sakop ng Palawan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
8: Nagbigay paalala ang mga otoridad sa posibleng pagbagsak ng debris ng Long March 6A at Long March 8A rocket ng China na posibleng ilunsad sa pagitan ng araw mula July 30 kahapon hanggang August 4, 2026. Kabilang sa mga itinakdang drop zone ng Long March 8A ay nasa karagatang sakop ng Puerto Princesa sa 52 nautical miles ang layo at 194 nautical miles naman mula sa munisipyo ng Busuanga, Palawan. Diniklaro ring drop zone na bahagi ng dagat ng Bajo de Masinloc, Tubataha Reef Natural Park na sakop ng Palawan. Kaugnay niyan, pinayuhan ng publiko lalo na mga mangingisda na maging maingat at umiyos muna sa mga lugar na idineklarang mga drop zone sa oras ng paglulungsad. Dagdag pa dito, may advice din na huwag gagalawin ng rocket debris sakaling ito ay makita at agad itong i-report sa mga kinauukulan. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Gerald Gales, XFM News.
2: Pototan Pilot Elementary School sa Iloilo nakatanggap umano ng pagbabanta na babarilin ang lahat ng mga estudyante. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
1: Live report.
9: Walang pa Pumasok ang Pototan Pilot Elementary School sa probinsya ng Iloilo ngayong araw dahil sa natanggap na pagbabanta kahapon. Ang pagbabanta ay natanggap ng estudyante sa kanyang TikTok account kung saan ayon sa sender ay pagbabarilin ang lahat ng mga estudyante rito. Pinapahanda ng sender ang lahat ng grade level kung saan ito ang target ng pamamaril. Ipinadala rin ng sender ang litrato ng baril na sinasabing gagamitin. Ayon kay Police Major Dominic Pareño, ang hepe ng Pototan Municipal Police Station na sa ngayon patuloy ang pag-identify at pag-locate ng Regional Anti-Cybercrime Unit sa nagpadala ng pagbabanta. Isang estudyante lamang ang nakatanggap ng threat at siniseryoso ito ng mga kapulisan. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News!
0: Samantala, matinding pag-ulan, nagdulot po ng malawakan din na pagbaha dyan sa Metro Cebu. Katropa natin sa balita, Almi Mata na XFM Cebu.
10: Malawak ang pagbaha, landslide at nakastranded ang daan-daan residente at kahiro. Ang matinding buhos na ulan na mula sa thunderstorms na tumama sa Metro Cebu kahapon. Hindi kinaya ng mga drainage system ang tuloy-tuloy na pag-ulan na. Kaya maraming ang kalsada at residential area sa lumubog sa baha. Pinakamalugba ang sitwasyon sa city dahil sa barangay Guadalupe kung saan umabot umano hanggang taas ng basket mulering ang tulig baha dahil upang hindi na madaan ang ilang kalsada at pinitang lumikas sa ilang residente. Binahari ng katipunan street sa Labangon, lapaluma sa division kung saan umabot hanggang ikalawang palapag ng ilang bahay ang tubig. Ngayon din ang mga lugar sa Pisa, Punta Princesa, Basag Pardua, Inasangan, Imbacalso Avenue at Guadalupe. Pati ang Fuente Ismina Circle sa Patera Elementary School in Jolinco Avenue, Emol Area, Sitio Lares sa Paragdaita, Ulong Street, Manalini Street at Ayala Access Road ay nakaranas rin ng pagbaha. Nagkaroon din ang landslide sa Miramonte, Barangay Pitosa kung saan gumawa ang bahagi ng burol at tatabunan ng kalahati ng kalsada. Wala naman na italang sugatan ng pasyo sa residente niya, ngunit inilikas ang ilang residente niya. Dagdag pa nito, nagpakalat si Cebu City Mayor Nestor Archival ng apat na bus para sa libreng sakay ng mga na-stranded na pasahero. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santo na vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Albi Mata, XFM News.
2: Bacolod, itinuturing na hotspot sa mga kaso ng online sexual abuse at exploitation of children. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
11: Itinuturing na hotspot ang Bacolod City sa mga kaso ng online sexual abuse or exploitation of children o ASAEC ayon sa Department of Social Services and Development o DSSD ng lungsod. Inilarawan ng ahensya bilang nakakaalarma ang mga patuloy na pagtaas ng mga kaso ng online sexual abuse, human trafficking at iba pang krimeng may kaugnayan sa pagsasamantala sa mga bata. Mula Hunyo hanggang Hulyo, nasa 10 menor de edad ang nailigtas sa magkasanib na operasyon ng DSSD, Philippine National Police at iba pang ahensya. Patuloy naman ang investigasyon sa pagtugis sa mga sospek habang pinaghahanap pa rin ang iba pang mga batang pinaniniwala ang biktima. Sa isinagawang press conference kahapon Hulyo 30, sinabi ni DSSD Head Dr. Rachel Verifrado Manga na iisang facilitator ang tinuturong nasa likod ng magkakaugnay na kaso ng USAEC batay sa testimonya ng mga nailigtas na survivor. Karamihan sa mga biktima ay mga batang may edad na 12 hanggang 17 anyos mula sa mahihirap na komunidad ng lungsod at umano'y sinasagawa ang mga operasyon sa mga inuupahang bahay. Dahil dito, nagpapatuloy pa ang operasyon ng mga otoridad. Hindi muna isinapubliko ang iba pang detalye upang hindi maapektuhan ang pagkahanap sa mga sospek. Ang mga sangkot naman at sospek sa likod na nasabing krimen ay mahaharap sa paglabag sa Anti-USAEC and CSIM Act, Safe Spaces Act, Cybercrime Prevention Act at mga batas laban sa human trafficking. Samantala, nanawagan naman si Bacolod City Mayor Greg Gazataya sa publiko na agad iulat sa mga otoridad ang mga anumang kahinahinalang aktibidad na may kaugnay sa pagsasamantala sa mga bata. Kinon din na rin na alkalde ang naturang krimen at tiniyak ang suporta ng pamahalaang lungsod sa mga biktima at pagsasampa ng kaso laban sa mga sospek. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at buong mundo, ako si Katropang Wendell Balinario, FM News.
0: At katropa SK Chairman dyan sa Cagayan City, Isabela, ang posible pong masibak dahil daw sa hindi pagbibigay ng honoraria ng mga kasamahan. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang ng XFM Santiago.
12: Posibleng humarap sa administratibo at legal na pananagutan ng isang sangguniang kabataan o SK chairman ng Barangay San Francisco, Cagayan City, Isabela matapos umanong hindi may pamahagi ang honoraria ng mga kapwa opisyal nito sa loob ng 3 buwan. Ayon kay sangguniang panlunsod member Mico Del Mendo, sinabi nitong maaaring humantong sa pagkakatanggal sa pwesto o pagsasampa ng kaukulang kaso ang naturang SK chairman kung mapatutunayang may paglabag ito sa umiiral na mga batas at alituntunin batay sa resulta ng isasagawang investigasyon at sa itinakdang proseso. Sa panig naman ng SK Chairman, sinabi nitong naantala ang pagpapalabas ng honoraria dahil sa pagpapagamot nito na umano'y nakaapekto sa pagproseso ng mga kinakailangang dokumento at iba pang administratibong tungkulin. Ayon naman kay SP Del Mendo, nagkaroon ng kasunduan ang mga kinauukulan kung saan nangako ang SK Chairman na ibabalik ngayong Biyernes ang umano'y nagamit na pondo para sa honoraria na nagkakahalaga ng 32,000 pesos. Binigyang diin ni SP Del Mendo na may pananagutan ng bawat halal na opisyal na tiyaking ang pondo ng sangguniang kabataan ay nagagamit alinsunod sa batas at ang mga nakalaang benepisyo para sa mga opisyal ay naipagkakaloob sa tamang panahon. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
1: Weather update.
0: Katropang Brian, sa weather natin, patuloy pa rin minomonitor ng PAGASA ang LPA nasa silangang bahagi ng bansa at inaasahan po ito na papasok sa Philippine Area of Responsibility sa loob ng isa hanggang 2 araw.
2: Katropang Buddy, bagamat mababa pa ang posibilidad na lumakas ito bilang bagyo, maaari pa rin itong magdulot ng maulap na kalangitan at mga pag-ulan, partikular sa mga malaking bahagi ng Visayas at silangang Mindanao sa mga susunod na araw.
0: Samantala, natili pong maliwalas naman ang lagay pa rin ng panahon karamihan sa Luzon, maliban sa mga posibleng localized thunderstorms na karaniwang nararanasan sa hapon at gabi.
2: Pinapayuhan ang PAGASA ang publiko na patuloy na subaybayan ang mga susunod na weather bulletin, lalo na ang mga nasa lugar na maaaring maapektuhan ng pag-ulan at pagbaha.
0: Sumikat ang araw, katropa, 5:39 at lulubog po 6:26 ng gabi.
1: Balitang International.
0: Ihatid sa atin to, katropa, ng Santon Gold. Pwede niyong subukan ang Santon Gold. Inihayag po ni U.S. President Donald Trump na nakamit umano sa peace talk sa Cairo ang isang historic agreement para sa complete disarmament ng Hamas na ipatutupad sa magkakasunod na yugto. Ayon kay Trump, layunin po ng kasunduan na magkaroon ng bagong Palestinian government sa Gaza at matiyak ang seguridad ng Israel sa pamamagitan ng pagpigil na magamit ang teritoryo bilang base ng mga pag-atake. Gayunpaman, tiling hindi tiyak ang kapalaran ng kasunduan matapos sabihin ng isang opisyal ng Israel na hindi sapat ang kasalukuyang proposal dahil hindi po nito natutugunan ang kanilang panawagan para sa complete disarmament ng Hamas at demilitarization ng Gaza.
1: Showbiz News.
13: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Nilinaw ng Store Magic na nagpapatuloy ang kasong isinampa ni kapamilya actress TV host na si Kim Chu laban sa kanyang kapatid na sila Kambini o Lakam Chu sa kabila ng kumalat na lumang panayama na naging dahilan ng spekulasyon na nagkaayos na umano ang magkapatid. Ayon sa talent management, ang naturang interview ay naitala pa noong 2023. At hindi na sumailalim sa kasalukuyang sitwasyon matapos umanong lumitaw ang mga bagong impormasyon noong 2025 na nagbunsod kay Kim na magsampa ng reklamong kriminal. Iginiit ng Star Magic na nananatiling determinado ang aktres na ituloy ang legal na proseso upang maitaguyod ang katotohanan at mapanagot ang mga responsable sa umano'y nangyari. Kasabay nito, hinihiling po ng kampo ni Kim ang paggalang sa kanyang privacy habang dinidinig ng mga otoridad ang nakabimbing kaso. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang sports!
0: Ang balitang sports, katropa, hatid po sa atin ng Premium D3. lakas sa bawat kapsula. Magbabalik sa Asian Games si two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo bilang leader ng Philippine Men's Artistic Gymnastics Team para po sa Aichi Nagoya Asian Games sa Japan ngayon pong September. Makasama ni Carlos sa pambansang koponan ng kanyang kapatid na si Eldrew Yulo at kasama rin si Miguel Besana, Justin Ace De Leon at Zachary Nunez matapos nilang masungkit ang kanilang pwesto sa Asian Championships. Bilang paghanda sa ilalim din ng men's team sa training camp sa Japan bago po sumabak sa Artistic Gymnastics Competition ng Asian Games na gaganapin naman mula September 21 hanggang 25.
1: Ano ang bago? Ang latest? Ano ang dagdag? Balitang Extra sa XFM News Nationwide.
0: Paalala lang po, katropa advisory sa mga tagapakinig po ng XFM 99.5 Mega Manila. Pansamantala po na mag-sign off ang inyong XFM 99.5 Mega Manila sa araw po ng Linggo at Lunes, August 2 and 3, para sa pagsasagawa po ng technical adjustment. Maraming salamat sa inyo pong patuloy na suporta at pag-unawa mga katropa, muli po tayo magkarinigan sa susunod na mga araw.
1: XFM News Nationwide.
0: Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na po, XFM News Nationwide, ngayong Friday, last day of July 2026.
2: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at sundan nyo rin po kami sa aming TikTok at Instagram.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako po si Brian De Paz.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang sa susunod. Maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
14: Ito ang XFM Palawan.
15: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
14: XFM Network Philippines.
15: Una sa balita, angat sa musika,
14: angat sa komentaryo,
15: angat sa serbisyo publiko.
14: This is XFM.
15: Ang katropa mo.
14: Exciting!
16: Exciting!
17: Pagod ka na ba kahit hindi pa tapos ang araw? Ang kombinasyon ng malunggay at spirulina sa Santon Gold Herbal Capsule ay nagbibigay ng natural na sustansya para sa dagdag sigla at lakas. Hindi energy drink, kundi natural na suporta ng katawan. Santon Gold Herbal Capsule. Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pagkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health Nationwide.

0: Isang mapagpalang araw ng Friday. Mga gilip po namin mga kaibigan at sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa palatuntunang The Secret of Health. Siyempre dito po yan sa himpilang inyong pinakikinggan sa XFM Nationwide. Kumusta na po kayo mga ka-wellness? Sana po'y nasa maayos po tayong kalagayan. Welcome po sa The Secret of Health, ang programang magbibigay po sa inyo ng sekreto at solusyon sa kalusugan. Tamahan niyo po tayong muli sa ating isang oras na usapan na makabuluhan pagdating sa pagpapanatili ng ating pong katawan na ligtas sa mga mapanirang karamdaman. Siyempre sa pangalan po na ating mga partners sa programang ito, na ngayon ay may kanya-kanyang pinagkakaabalahan na. Ay, Doc Ron, nandyan sa, ano, sa Santa Rosa branch, naka-duty ngayon. O kaya kung kayo ho'y nakikinig at taga dyan ho sa Santa Rosa area, gusto nyo hong magpakonsulta sa ating Santa Rosa branch, nandyan po si Doc Ron, ngayon naka-duty. Ayan, at syempre, ang ating partner, si Doc Misael, ano? Ako po si Doc Algy, ang inyong mga kasama sa ating pong talakayan. At syempre pa, sabayan po tayong napapanood sa atin pong FB page, Yes to Health Inc. Kung hindi nyo pa po na like and subscribe, pakihanap po sa Facebook, pakipalo na po ha. Dahil dyan po tayo ay live every day. Maganda na po yung napapanood nyo na, napapakinggan nyo pa, syempre. At sa lahat ng ating po mga istasyon, gaya po ng Solid FM, o yan, sa 99.5 XFM Mega Manila. Yan, kumusta na po mga taga Metro and Mega Manila? Kumusta na po tayong lahat? Kanina maulan-ulan, pero ngayon medyo uminit na, ha? At syempre, kung nakasubaybay na po kayo sa ating Facebook Live, mga ka-wellness, pakishare lang po ang ating Facebook live streaming at lagyan po ng hashtag The Secret of Health ang inyong pag-share ng ating pong live, at mag-share na rin kayo ng inyong mga experiences sa paggamit po ng ating mga produkto dito sa Yes to Health. Dahil mamaya ho, malamang maswerte ho mapipili kayo sa ating pong healthy ka-tropa giveaway na pwedeng marigaluhan ho ng Santon Gold Coffee Mix gift packs, na ito naman ay talagang napakasarap ha, sabi nga ni partner Ray Sibayan Hindi lang nagpapaganda, ha? Hindi lang nagpapabata, nagpapaganda pa, nagpapalakas pa ng mga tuhod at kasukasuan. Ayan. So welcome po ang inyong mga tanong. Pwede po kayo magpadala sa ating pong hotline number. Ito po yung ating numero, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545 para po sa inyong mga katanungan. Ha? At kung nais po ninyo na kayo po ay bumili ng ating pong mga produkto, ay mabibili na ho yan sa ating mga partner distributors sa iba't ibang mga bahagi ho ng ating bansa, gaya ho ng Mercury Drug. Yan, mga branches ho ng Mercury Drug nationwide. Pwede na ho mabili ang Santon Plus Gold as well yung ating Santon Gold Coffee Mix. Ayan, at iba pa nating coffee. Sa lahat ng mga Mercury Drug, hanapin nyo lang yan dun sa parang grocery ho ng Mercury Drug. Ano? Kung wala kayong makita, itanong nyo ho sa mga nandun. Ha? Ganon din sa mga Watson's, The Generic Pharmacy, St. Joseph Drug Stores, Generica Drug, South Star Drug, at sa mga local na pharmacy o mga butika ho sa inyong lugar. Pagtanong-tanong nyo lang ho mga ka-wellness, kasi ito namang ating produkto ay inyong mabibili na ho sa iba't ibang mga butika. No? Bukod pa doon sa mga malalaking drug stores na ating binabanggit ho dito. Itanong lang ho ang Tatak Yes to Health ng mga produkto para makasigurado ho na ang inyong binibili ay yung legit na galing po talaga sa amin pong kumpanya. Ha? Iba kasi may Santone lang. Sinasabi na ito yung pinobroadcast natin. Ano? And of course, mga ka-wellness, mabibili na rin, good news, mabibili na rin ang ating Santon Gold Coffee Mix sa Fisher Mall Supermarket. Ayan. Pwede rin kayong umorder po na ating pong mga produkto sa ating online shopping store sa Shopee. Pakisearch lang po ang Yes to Health 2011. Ayan. Oh, doon sa mga taga Cebu, ayan, marami tayong mga taga subaybay dyan ho sa parte ho ng Cebu Province, Cebu City, ha, na nakikinig sa XFM Cebu. Yan, welcome ho. Ah, text lang po kayo kung meron kayong mga katanungan sa ating pampalatuntunan. Siyempre, pwede rin humabili ang Yes to Health products sa lahat po ng Yes to Health Clinic and Pharmacy. Meron tayong special price kung senior citizen po kayo. Ah, may makaka-receive kayo ng discount. And also, kung pupunta ho kayo sa ating clinic at magpapakonsulta at doon na rin bibili ng mga produkto, eh, of course, meron po tayong discount. Ayan. Okay, meron pa tayong opportunity na makapagpakonsulta. Marami din tayong modality ho na pwede niyong subukan gaya ho ng ating cleansing and detoxification. Kung yan ho ang i-recommend na ating mga consultant, well, napakaganda hong programa niyan kasi alam niyo minsan, yung mga sakit na tumatama sa atin ay dahilan sa pag-accumulate ng mga toxins na nahihirapang mailabas sa ating katawan. Kaya nga nag-accumulate for many years and nagiging mitsa ng sakit. Ano? At ang isa sa pinakamabisang way ng isang naturopath is to detoxify. May program po tayo niyan sa ating Yes to Health Clinic. Bibigyan ho kayo ng consultant kung ano ho yung personalized program na pwede niyo pong gawin. Meron din tayong nutritional therapy, herbal therapy, meron ding acupuncture, mugukbuyang Korean therapy. At yung ating Terahertz, yan, may nagtatanong, ano po ba yung Terahertz? Terahertz ay isang program o isang modality na gumagamit ng special gadget na tumutulong para maging maganda yung circulation natin, maganda yung ating pain threshold, ibig sabihin kung mataas yung pain level natin, pwede mabawasan, and also maganda ito sa pagkontra sa mga pathogens na commonly causing infection. And of course, meron tayong tawag dito, Terahertz therapy, at sa ilang mga branches natin, yung ating pong tinatawag natin itong Naturotrad therapy o hilot hugpungan na pwedeng ma-relax ang inyong mga kalamnan, litid at kasukasuan at maitama ang alignment ng ating mga buto-buto. Ayan. Kaya kung nais po ninyo mga ka-wellness na inyong masubukan ang lahat ng services ng Yes to Health, eh pasyalan po ang ating pong mga branches sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa.
1: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Cosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panacan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, Door Number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, Number 46, Finco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, Door Number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng ating tawagan sa 0964-157-6120.
2: Aurora Donna po ng Parañaque, 66 years old po. Matagal na po akong user ng Santon Plus Gold. Before po ako mag-take ng Santon Plus Gold, marami pa akong karamdaman. Una po, mataas ang aking blood pressure, borderline pong aking diabetes. Tapos po, masakit po yung aking mga ugat-ugat, nakasangap kamay. Una-una po kasi ang ininim ko ay yung Santon Coffee. Ay, nung wala pa po yung Santon Coffee, yung ano pa, soya. Tapos nung nagkaroon na ng Santon Coffee, Santon muna po ang iniinom ko. Sinasabay ko yung Santon Plus Gold pag-inom ko. Bali, 3 times po ako umiinom ng coffee. Wala naman po kahit sobrahan, wala naman pong overdose, di po ba. Malaking bagay po, malaki ang naitulong sa akin kasi lahat ng nakakaramdaman ko noon na hindi pa ako umiinom ng mga ganyan, nawala po lahat ngayon. Talagang naniniwala po ako sa lahat ng produkto ng Yes to Health po. Tapos po ngayon, dahil napabuti po yung kalagayan ko, pati po yung mister ko kasi habang na beses po siya na-stroke. Kami pong dalawa, maintenance na po namin yan. Sana po sa lahat ng ating mga kaibigan, kababayan, gumamit din po kayo. Try nyo pong gumamit lahat ng produkto ng Yes to Health. Makakabuti po sa ating katawan ito. Mapapaganda po ang ating katawan na ang ating kalusugan. Aurora Donna po ng Parañaque, 66 years old po.
1: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Okay, balik po tayo mga ka-wellness sa ating programa The Secret of Health. Ang programa pong ito handog po sa atin ng Santon Plus Gold. Ang suplemento na kakampi mo pagdating sa mabuting kalusugan. Siyempre, punong-puno ho yan ng mga sustansya na kadalasang kailangan ho natin para makaiwas sa pagkakasakit. Ngayon, pag-uusapan po natin ang tungkol sa benepisyong hatid ng Santon Plus Gold sa ating pong immune system. Ayan, marami nagtatanong ha. Baka tutulong ba ang Santon Plus Gold kapag meron tayong mga common problems sa ating immune system? Yan, pag-uusapan po natin yan. Pero bago po yun, sa lahat ng nais pong magtanong sa ating programa, ito po yung ating hotline. 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Okay, ang unang tanong, ano ba yung function ng ating immune system sa ating pong katawan, di ba? Ang immune system po isang complex network ng mga cells and tissues na ito ay dumidepensa sa ating pong katawan. Kumbaga ito yung pinakang kumbaga sa Pilipinas, Armed Forces of the Philippines, di ba? Laban sa anumang uri po ng banta sa ating pong kalusugan, mapayan man infectious organism like yung mga pathogens or mga karamdaman. Alam mo, immune system nare-recognize niya yung mga harmful pathogens inside the body at yun ay kanyang tinatarget, ano, para hindi ito maka-apekto sa ating kalusugan. O yung mga antigens sa tinatawag gaya po ng itong mga germs, di ba? Yung mga virus, yung mga common problem, yung mutation, especially cancer cells. Alam nyo, ang cancer cell, isa rin yan sa target ng ating immune system. O, hindi ibig sabihin na may cancer tayo, wala na tayong pag-asa. If we have a strong immune system, the body can be saved, di ba? Using a healthy immune system. Yeah. So, yun ang ginagawa ng ating immune system o depensa na ating katawan laban dito sa mga common threat sa ating pong kalusugan. Gaya din ang ginagawa ng ating mga kasundaluhan, di ba? Sila yung nagbabantay sa seguridad ng ating bansa. Okay? As a whole. So, ito namang ating immune system. Meron tayong tinatawag na innate ability and adaptive immunity. So dalawang klase ng immunity yan, innate immunity and adaptive immunity, ano? So ano ba itong mga klase ng immunity na ito? Unahin natin yung innate, okay? Etong innate ability ng ating immune system is ito yung ating first line of defense. Kumbaga pagkasilang pa lang sa atin, meron na tayong active immunity as a first line of defense, katulad na ating mga itong katulad ng skin. That's the first line of defense, yung physical barrier. Kasi siyempre, kung yung skin mo maayos, hindi po sira-sira or maraming mga rashes, hindi basta makakapasok yung mga pathogens that enters the skin, na mga opportunistic na mga microorganisms. So yan nagiging barrier. Ano? At nandyan din yung ating pong mucous membranes, na kung saan tinatrap nito yung anything that can enter the lungs. Sorry. And ito rin ay nakatutulong para hindi tayo magkaroon ng agarang problema sa kalusugan pag nakakalangap tayo ng mga alikabok at iba pa. No? So, yan yung mga first line of defense natin. And also, we have chemical in the body. Yung chemical defenses, katulad sa tiyan natin, meron tayong mga stomach acid, meron tayong mga enzyme. So, itong mga to ang kasama sa ating innate immunity. Ah, pagsilang pa lang natin, may ganyan na ho tayong kakayahan to defend the body against any threat. And next is yung tinatawag na adaptive immunity. Ano ba yun? Ito yung system kung saan napag-aaralan ng ating immune system, nare-recognize ng ating immune system yung specific pathogens na umaatake sa atin everyday. Kaya nga maganda, mayroon din tayong exposure sa mga mikrobyo na yan. Diba? May mga nakikita kayo. Yung iba, mabilis magkasakit. Especially sa mga bata, yung mga batang halos hindi natin

that the body is exposed and fighting against those regular invader in the body. Sa mga most common problem mo, especially nagkaroon tayo ng mga infection, di ba? Katulad ng mga measles at iba pang mga infectious diseases, yung mga viral infection, na kung saan ang katawan ay mayroong natural ability ng ating immune system to develop immunity. Yan. Nagde-develop siya ng antibodies na kung saan anytime na makatagpo ulit siya ng ganong threat, meron na siyang ready na panlaban doon sa mga yun. Kasi meron na siyang adaptive capability na nakita na niya at nagawa na niya talaga ng specific weapon or antibodies na tinatawag against a specific microorganism like yung mga dating infection na tumama po sa atin. Actually, yan din ang principle of vaccination, di ba? Maliliit pa tayo, yung mga vaccine tinuturok sa atin para hindi tayo magkaroon ng matinding problema kapag tinamaan na talaga tayo ng totoong virus. So, yun yung principles actually ng vaccination. Okay? So, ganun din yung mga anti-tetanus. Ganun din yun. So, the body can make adaptive immunity. So, ibig sabihin ng adaptive immunity, kayang-kaya niyang pag-aralan ang nangyayari sa ating katawan at gagawa niya ito ng specific na panlaban. Ayan. So may mga function ng immune system na kailangan niyo malaman para maintindihan niyo how the body works, di ba? Ang ating immune system ay involved sa tinatawag na balance ng ating buong sistema, yung tinatawag na state of homeostasis na tinatawag. Ano? So, kahit na mayroong changes sa ating external and internal environment, kaya ng immune system na tumulong para sa delikadong balanse ng sistema po natin. Ano? So, kung kinakailangan niya ng ng inflammation, kinakailangan niyang mag-trigger ng tissue regeneration and remodeling, kung kinakailangan niyang lumaban sa isang specific na pathogens or invaders in the body, yan ay ginagawa na ating immune system. Kumbaga, overall controller ng balance, especially sa pag-maintain ng security ng ating sistema ng katawan. Oh, yung fluid regulation din, meron tayong mga tinatawag na lymphatic system. O yung mga lymph nodes natin, merong tinatawag na lymph fluid that is very important for fluid regulation in the body. Yan. So yung mga lymphatic system part natin, yung mga kulani, lymph nodes, namamagayan minsan, di ba? Kung sumasakit yan, bumubukol, namamaga. So, palatandaan na mayroong kadalasang infection, di ba? Minsan dito sa leg, sa may parte dito. So, pag meron kang sipon, ubo, magkakaroon ka ng kulani sa leg. So, isa yan sa trabaho ng ating immune system. At isa pa rin sa work na hindi natin kadalasang alam ng immune system is involved sa prevention of cancer. Kasi meron siyang ability to recognize yung alin ang cancer cell at alin ang healthy cell. Kaya niya yan. Kaya niyang i-recognize yan. At kaya niya itong atakihin at i-destroy, kumbaga. Yan. Meron tayong tinatawag na natural killer cell sa ating pong immune system. Kasi may iba-iba yan. May ibang ranking ang immune system. Para sa sundalo din, di ba? May special forces, meron mga foot soldier. May mga ganon. So, ang ating immune system, meron siyang tinatawag na NK cell or natural killer cell na ito ay parte ng ating innate immune system na ito ay nagse-circulate sa ating buong sistema at nire-recognize niya yung mga cells. Inaalam niya, uy, itong cell ba na to healthy? Pag nakita niya na isang cell ay nag-mutate at nag-form into a rogue cell, parang rebelde na cell that can cause harm in the body, especially cancer cell, aatakihin niya yon. Kasi ang mga tinatarget nitong immune system, hinahanap niya yung tinatawag na particular na self markers. Pag nakita niya yung self marker, ay okay ito, hindi ito pwedeng atakihin. Ano? Okay? Pero, in case of NK cell, pag nakita niya na isang cell ng katawan natin ay merong growth, merong mutation, that possibly cancer, aatakihin niya yon. So that's the ability of our immune system. Kaya nga isa sa dahilan daw ng pagkakaroon ng cancer, unang-una sa lahat, is pagiging mahina ng depensa ng katawan natin. Kung bang nalulusutan sila mga ka-wellness, di ba? So ang ating immune system din is tumutulong sa pag-identify
at pagtatanggal ng mga

0: na damage cells sa ating katawan, so the body can ensure na magkakaroon ng mas agarang cell repair at pagtatanggal ng mga unhealthy cells that causes harm in our body. So, pag malakas ang immune system natin, malakas din yung work ng katawan to replace, to restore cells that are damaged and also dead. Isa pang very unusual function ng ating immune system is tumutulong ito sa process of absorption, especially nutritional absorption, na kinakailangan, especially sa ating tiyan, napaka-importante ng balanse ng gut flora na tinatawag. Meron tayong dalawang klase ng bacteria sa tiyan. One is anaerobic bacteria or bad bacteria, and one is yung mga bacteria na tinatawag na probiotics or good bacteria, I mean. Okay? Ito mga good bacteria na to ang tumutulong upang balansehin yung ecosystem sa ating pong tiyan. So, pag maganda yung ecosystem sa ating tiyan ng mga bacteria na good, hindi magkakaproblema kadalasan ng ating absorption of nutrients. Yan. Pero kung may problema yung gut flora natin, isa sa magiging problema nyo, hindi kayo natutunawan, laging may stomach problem, di ba? Yun ang isa sa nagagawa ng ating immune system to partner with our microbiota. Okay? Yung ating mga good bacteria in our gut. And also sa brain function modulation, malaki din ang papel ng immune system natin. O, kaya nga kapag ikaw ay merong, kumbaga tawag dito, malungkot ka, ikaw eh may problema sa stress, di ba? May problema sa tulog. Ito rin ay may kinalaman sa kalagayan ng ating immune system. Kaya di ba kapag meron kang infection, pag meron kang isang problema sa katawan that involves the immune system, hindi ka rin magkakaroon ng relaxation. Hindi maganda yung pagtulog mo, okay? And other functions of the body, especially in their function natin. Kaya, pag malakas ang immune system natin, ang laking tulong nito sa behavior ng ating brain function. And also, yung protection ng ating katawan against hypersensitivity. Kasi alam nyo, yung mga nagkaka-allergy, ang nangyayari kasi dyan, yung pag marami tayong allergen sa ating katawan, okay, na pumasok sa sistema natin, yung isang bagay na hindi naman talaga harmful sa isang tao, sa ibang tao, I mean. Pero pag ito ay na-identify ng ating immune system na wrongly, magkakaroon siya ng tinatawag na hyperreaction that causes the release of histamine. Na yung histamine ang nagiging dahilan kung bakit tayo may allergy response. Ayan. Kaya doon sa may mga asthma, may mga allergy, yan ho ay error din sa parte ng ating immune system kapag hindi siya healthy. Ano? Kumbaga, it's a mistaken identity na parang tinuring niya na threat yung isang bagay sa pagkain natin na hindi naman talaga totally harmful. Ayan. So, yun yung kagandahan ng ating immune system, na dapat balance siya, dapat malakas siya, at hindi lang malakas, dapat matalino siya para ma-identify niya kung ano ang kalaban at ano ang hindi. Yan. So lahat ng yan ay parte ng ating innate ability. And yung adaptive immunity naman natin, para mapalakas natin yan, we need to make strong ability ng ating immune system na labanan ng isang klase ng infection so that tatagal sila at matatalo na yung kalaban, gaano pa ito karami, at makakagawa sila ng specific antibodies against specific pathogens. Yun. So, yun ang ating yun ang ating pag-asa sa buhay. Kapag bumagsak ang immune system function mo, naku, ang laki ho. Nasa mahigit kalahati yung risk of developing deadly diseases. So, ang tanong, ano mga karaniwang dahilan na paghina na ating immune system, mga ka-wellness? So, yun, lagi nating tinatanong, bakit okay naman ako? Ba't parang sakitin ako ngayong mga panahon? Unang-una, tinuturo pong dahilan ang poor nutrition. Kasi nga, kung kulang ang ating pong pagkain sa mga essential nutrients sa kailangan ng immune system, katulad ng vitamin C, vitamin D, vitamin E, mga B vitamins, which is very good for strengthening our immune system, yung mga B vitamins. Ano? And also zinc, sa mga mineral. Importante yung zinc. Importante din yung selenium, yung iron. And dapat we have enough protein in the body. Okay? Kasi yung protein, ito tumutulong yan to build a strong immune system, yung build mismo ng ating immune system. Yan. At ito naman binabanggit natin mga nutrients, sila yung mga sustansyang tumutulong para lalo pang patatagin yung individual part ng ating immune defense. Yan. Unang-una ho yun, maraming bumabagsak dyan. Yung poor function ng immune system is because of poor nutrition. So, yung pagkain natin, ng mga pagkain hindi naman masustansya, pero depressing to our immune system, unang-una na dyan yung ating mga paboritong matataas ang sugar, yan, ng mga pagkain. Yan, natataka kayo pag kumain kayo ng tsokolate. Nasobrahan kayo ng pagkain na matatamis, aba, mamaya-maya lang, meron na kayong sipon, meron na kayong sore throat, di ba? Because it depresses and makes our immune system weak. So, yung mga opportunistic microorganism na nandyan na sa katawan natin, atake yan. So, alam ba natin yon? Anytime, yung mga mikrobyo na yan, nandyan lang yan, nakaabang. Pag humina yung depensa natin, wala, magkakasakit po tayo. Another is yung lack of sleep. Isa sa pinakamabilis magpabagsak ng immune system ay yung kakulangan ng tulog. Because sabi ko kanina, immune system function and sleep is connected to each other. So pag hindi ka natulog ng sapat, the body is under stress and your immune system is under stress too. Kaya humihina po tayo. Okay? Kaya pag matagal ho tayong babad sa stress, yung tinatawag na chronic stress in the body, ay asahan nyo na talagang madalas kayong tatamaan ng sakit na may kinalaman sa immune system. O, ibig sabihin, yung hindi sapat na pagtulog, yun yung mga natutulog lang ng mga 4 oras, di ba? Natutulog lang ng 2 oras dahil mas inuuna yung kanilang mga trabaho. Ayan, sana umaray na lang yung tatamaan. Sedentary lifestyle, kapag wala tayong activities or anything that makes our body move. Yung mga sedentary lifestyle kasi alam naman natin yan. Pagkakain, higa. Ang gumagalaw, daliri natin. Hindi tayo masyadong naglalakad kasi lagi tayo nakasakay sa kotse o sa motorsiklo. Hindi tayo nag-exercise, hindi man lang tayo pinagpapawisan. Yun ho. Ang isa sa dahilan kung bakit mabilis tayong nagkakasakit. O yung mga uminom ng alak, naninigarilyo, lahat po na yan. Depressing sa ating immune system. Kung baga devastating yung effect niyan sa depensa ng katawan natin. O yung poor hygiene, di ba? Ibig sabihin, kapag hindi ka malinis sa katawan mo, ha? Kahit pa sinabi ko kanina na we need exposure sa mga common contaminants or infectious microorganism so that the immune system can work kumbaga sa immunity natin, adaptive immunity. Pero, hindi naman pwedeng hindi ka naliligo. At hindi ka malinis sa yung kinakain, kakain ka, hindi ka nagunggas ng kamay, ang dami-dami mong hinawakan, di ba? So we need to do something like basic hygiene na pinag-aaralan sa mga school yan, di ba? Mula pa nung bata tayo. So pag napabayaan po natin yan, pwede tayong magkaroon ng mahinang immune system. May mga sakit din na pwedeng directly tumatama sa ability ng ating immune system. Especially yung mga tinatawag na immunodeficiency disorder. May mga genetic condition that can affect our immune system from birth. Di ba? Pero pa mga tao nga na ipinanganak na ang immune system talagang sobrang baba ng kanyang function. Kaya kinakailangan silang i-isolate. Nabalitaan nyo ba yon yung mga ganun mga cases na hindi sila pwedeng ilabas. Nandun lang sa isa special room na talagang clean room na tinatawag. Kasi madali silang tamaan ng infection because yung immune system nila paralisado or hindi maganda yung function. Maraming mga condition like HIV, AIDS, na kung saan ito ina-attacking niya. Talagang tinitira niya yung ating pong immune system cells. Okay? That is yung particularly yung CD4 plus T cells na very crucial sa ating immune system function. So, pag nagkaroon ka ng HIV, ang uunahin niyang tirahin yung immune system mo. Yun. So, pag tinira niya yung immune system mo, madali ka na magka-infection and other condition associated with the function of our immune system. Pwede kang nagkaka-cancer. Yung cancer is also another, katulad for example, ng mga blood cancer, yung mga leukemia, di ba? Pag bumagsak ang katawan mo because of cancer, especially leukemia, o kaya lymphoma, nagkakaroon ng impairment sa production ng normal immune cells. Kasi, associated din sa blood production, yung mga, for example, yung mga bone marrow natin, yung mga lymph natin, pag apektado yan, yung manufacturing facilities ng ating immune system apektado. So, babagsak ngayon yung healthy immune cells sa ating katawan. Oh, another problem is autoimmune disease. Na kung saan, kaya nga autoimmune disease, ibig sabihin, ang immune system natin ang may problema. ang ginagawa niya, kinakalaban niya yung mismong sarili nating katawan instead na ang kalabanin niya lamang ay yung mga kalaban nito. O, maraming mga tinatawag na autoimmune diseases katulad po ng lupus o yung rheumatoid arthritis, yung multiple sclerosis, kung saan yung sa rheumatoid arthritis, tinatarget ng immune system natin mismo yung ating kasukasuan. Ha? Kaya nangyayari, magalagi yung kasukasuan natin. Sa lupus naman, yung mga major organs, especially kidneys and other organs, inaatake ng immune system. O psoriasis naman, inaatake ng immune system yung pinakang skin natin. Kaya makikita mo, may psoriasis, talagang laging nag-flaking yung kanilang skin. Every now and then, naglalangib-langib. Kasi nga, inaatake ng ating immune system. Yun yung problema. Ano? At marami pang ibang chronic diseases katulad ng pagbaba ng function ng kidney, pagkakaroon ng diabetes, paghina ng liver, pagkakaroon ng hypertension can lead to impairment sa ating immune system function. Because pag mabagal lang ang circulation natin, delay ang circulation ng nutrients and oxygen, the immune system is wildly affected. Yan. Marami din medication. Kaya huwag kayong basta inom ng mga medication. Dapat alamin nyo sa doktor nyo kung ito ba, nakakatulong ba ito? Baka ito nakakapagpabagsak ng immune system function. For example, yung mga corticosteroids, di ba? Ginagamit yan sa mga delikadong karamdaman, pero it needs to be prescribed by your doctor. And mga immunosuppressant, alam naman natin, immunosuppressant, ang purpose talaga niyan, i-suppress yung immune system. For example, kapag nagkaroon ng organ transplant, di ba? Papainumin ka niyan para hindi i-reject ng immune system mo na mayroong natural na mission na i-target yung mga hindi naman talaga parte ng katawan. Foreign object talaga pag galing sa ibang tao. Di ba? Aatakihin ng immune system yan. So, yung mga doktor, they develop immunosuppressant para hindi atakihin ng immune system mo yung transplant. Yan. Another procedure, yung chemotherapy. Alam naman natin yan that pag nagpakimo ka, kaya nga sinasabi, oy, magmask, huwag ka masyadong pupunta sa mga matao, because if you're under chemotherapy, yung iyong immune function is also affected. Yan. Kaya yun yung mga bagay ha, na nagpapahina ng ating immune system, mga ka-wellness. Now you know na kinakailangan natin itong bigyan ng pansin. Ayan. Malnutrition, edad, yan. Ang edad kasi, pag tumatanda ang tao, ganun din yung immune system. Siyempre, tumatanda rin yung immune system natin. Ay medyo hindi kasing tatag ng dati. Kaya nga diba, sa mga panahon na kung saan may mga epidemya, may mga pandemic, ano ang pinoproteksyonan ng government, ng ating health department? Yung mga mostly vulnerable, yung mga matatanda. Yan. Kasi mas mahina ang immune system kapag tayo ay tumatanda. Yan. Okay? So, sa mga buntis, ganun din. Because yung ating immune system nag-a-undergo ng changes during pregnancy to protect both the mother and the developing fetus. Na nagiging dahilan minsan na slightly suppress yung immune response ng nanay. Kumbaga parang doon nakapokus ang karamihan. Ano? Kaya kinakailangan, kilala natin, ano ba yung nagpapasaya sa ating immune system at nagpapalakas? At yun ang ating pag-uusapan maya-maya lang. So, ano mga sakit ang kadalasang resulta ng mahinang immune system? Okay. Increase ng opportunistic pathogens. Na lahat na ng mga infectious microorganism, pwede tayong i-target. Kaya yung pagkakaroon lagi ng infection, like yung mga trangkaso, pneumonia, TB, o tuberculosis, fungal infection, even yung fungal infection, yung mga kuko natin, lagi na lang patay. Hindi na lang mabuhay-buhay sa dami ng mga patay na kuko because inatake ng fungal infection o candidiasis, cancer. Yung mga yan, ang kadahilanan ng overall compromise yung ating immune function. Ngayon, ang tanong, paano natin tututulungan? Paano natin ito palalakasin? Yan ho ang pag-uusapan ho natin maya-maya lang, mga ka-wellness. Okay? Sa lahat na ating mga taga-subaybay, text lang po kayo sa ating hotline, ha? 0969-609-6545. Pag-usapan po natin yung mga nagagawa ng mga natural na pamamaraan at lalo na ang Santon Plus Gold para tulungan ang may problema sa immune system. Babalikan po natin yan pagkalipas lamang ng ilang mga paalala.
1: gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Softgel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support. At Oleic Acid at antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang softgel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Softgel. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Okay, balik po tayo mga ka-wellness. At yun yung tanong. Paano natin palalakasin ang ating immune system? Parang practical na, no? Yung mga binanggit natin kaninang dahilan ng pagkakaroon ng mahinang immune system, i-reverse lang natin. Okay, nutrition. Ang paborito ng ating immune system is yung mga antioxidants and mga essential micronutrients sa ating pumakinakain. Kaya concentrate more on fruits and vegetables, especially those varieties ng gulay na makulay. Kaya nga, napaka-importante ng mga makukulay na gulay at prutas sa ating immune system kasi merong mga content po ito, ah, tulad ng anthocyanin, na napaka-importante sa ating immune system. Ha? Kaya kain kayo ng mga makukulay na mga ano, mga gulay at prutas. Katulad ng sili. Alam mo ba na maganda sa immune system ng sili? Yung kamatis, oh, yung mga ano pa ba makukulay? Mangustin, oh, mga broccoli, oh, grapefruit o yung suha. Paborito ko yung suha eh. Yan. At marami pang ibang mga prutas at gulay na napaka-importante para sa pagpapatatag ng ating depensa. O kumain ng mga pagkaing merong abilidad na mag-suppress ng mga mikrobyo, katulad po ng garlic, na merong mga tinatawag na sulfur content that can help the body prevent infection. Kasi pag may mga kinakain tayo na nakaka-control na doon sa mga bacteria, mga viruses, eh hindi na masyadong nahihirapan ng immune system natin. O diba? Kumain ng mga protina pero huwag masyadong susobra sa protina. O, yung mga kumakain po ng karne, okay lang naman kung hindi masyadong sobra. No? But if you want a better protein alternative, meron tayo niyan mula sa mga plant sources katulad ng soya. Kaya nga diba meron tayong product more on soybean powder. Asanton Plus Gold, meron tayong ang tawag natin doon, spirulina, that give us protein, yung amino acid, di ba? So, mahalaga ang protina sa ating immune system kasi kung tayo ay nangangailangan ng protein para mag-bodybuilding, lumaki yung muscle, same thing with our immune system. Paano siya lalakas at tatatag? Ah? Magiging macho o mga maskulado yung immune system natin kung walang protina. So, kailangan po natin yon. Kaya mapapansin ng mga taong hindi nag-take ng protein, okay, yung mababa masyadong protein, mas mahina ang katawan po nila. Okay, kailangan natin ng mga whole grains katulad ng mga high fibrous food, ah, katulad ng mga yung mga whole grain, yung mga unpolished rice, whole wheat bread, whole wheat flour, di ba? Kasi meron siyang content yung tinatawag na wheat germ and yung bran na nagbibigay ng lakas sa ating depensa. O, kaya yun ang purpose kung bakit sinasabi natin na kumain kayo ng unpolished rice like brown rice, red rice. Eh sabi ng iba, dok, ang tigas eh. Di ba? Eh di kailangan po natin yon para dun sa hindi natin nakukuha sa white rice. Nakukuha natin sa white rice, glucose lang, sugar eh. Di ba? Wala nga tong fiber. So pag meron tayo mga whole grains, malaking ano po yun, advantage. Ganon din yung mga healthy fats. Kaya nga, lagi natin na-recommend yung, ano, yung una, Vision X Plus, may healthy fat yan eh. Yung Premium D3, meron din siyang healthy fat because meron siyang BCO. Okay? Meron din siyang mga other oil oily yung mga nutrients that is fat soluble, I mean like vitamin D3, nandun siya sa Premium D3 natin. Yeah, so mga healthy fat ang kailangan ng ating immune system, hindi yung mga taba na halos kinakain natin araw-araw, mga prito natin, eh, hindi po yan maganda sa ating immune system. Alam ba, yung mga avocado, nuts and seed, may fat yan. Kailangan natin yan. Probiotics, katulad po ng mga alam kong mga probiotics like yogurt, di ba? Kimchi, ano pa ba mga ano, yung mga buro, di ba? Yan yung mga probiotics na nagbibigay po ng lakas sa ating pong microbiome sa ating bituka. Kumbaga ito ay nagbibigay ng energy and food sa kanila. Ang tawag doon sa pagkain nila, particularly prebiotic. Prebiotic, maganda yung ano, soya. Okay? Kaya kinakailangan talaga na alam natin yan. Vitamin C, naku, huwag kalimutan. Ang the big C na tinatawag na paborito ng ating depensa, vitamin C. Okay, pag wala kang vitamin C, hindi mo rin magagamit yung calcium masyado. Yung vitamin D is also magiging alanganin if you don't have vitamin C. And zinc. Saan ba makukuha ang zinc? Yan, marami yan sa beans, marami yan sa mga root crops, sa animal sources, sa isda, marami din yan. Okay? Pero sa plant, marami. Especially yung mga beans natin, mga nuts natin, marami pong zinc yan. Especially mga buto-butong ano. Kaya nga di ba yung mga may prostate enlargement, pag tiningnan mo yung kanilang katawan, kadalasan kulang sa zinc, kaya nagkakaroon ng enlargement of prostate. So, ang nire-recommend doon, yung mayayama sa zinc ng mga pagkain, katulad po ng buto ng kalabasa, buto ng pakwan, kasi rich sa zinc yung mga pagkain po niyan. Okay, so exercise, madalas yung gawin yan, matulog na maayos at baguhin ang ating pong lifestyle. Ngayon, ang tanong ng karamihan, anong benepisyo ng Santon Plus Gold sa mga taong may likas na kahinaan sa kanilang immune system? Alam nyo, ang Santon Plus Gold, pag pinag-uusapan yung kanyang availability ng mga immune booster sa kanya, talagang marami siyang immune booster, mga ka-wellness. Una, yung Santon mula sa mangustin, napakataas ng kanyang antioxidant capacity, ORAC value niya. Ibig sabihin ng ORAC, oxygen radical absorbance capacity, yung moringa, merong mataas din. Ano? Tingnan nga natin yung ORAC value nito mga to. Ang ORAC ng moringa is 157,618 per 100 grams. Wow, ang taas. Ganon din ang Santon. Is mababa lang na konti. Pero pag pinagsama-sama mo yan sa iisang kapsula, lalabas na napakataas ng kanyang antioxidant capacity. For example, kung titingnan mo yung ORAC value ng iba't ibang mga known na source of antioxidant, 44 times na mas mataas sa antioxidant ng pomegranates, ang moringa pa lang yan. 22 times na mas mataas sa antioxidants ng cranberry. 20 times na mas mataas ang antioxidant ng malunggay kaysa sa elderberries o blueberries, I mean. 9 times na mas maraming antioxidant ang moringa sa dark chocolate. And 2 times na mas maraming antioxidant compare mo sa acai berry with the same 100 gram value. O, diba? So, ibig sabihin, yung moringa pa lang, paldong-paldo ka na sa antioxidant, yung taas ng kanyang ORAC value. Ayan, isama mo pa yung mga antioxidant din katulad ng santons, polysaccharide, flavonoid, polyphenol, terpenes, quercetin, lycopene at carotenoids na nasa atin pong mga sangkap sa Santon Plus Gold. Sa madaling salita mga ka-wellness, ang dami mong makukuhang antioxidant benefit sa ating Santon Plus Gold, which is kailangan ng ating immune system. At marami rin phytochemicals na nandun sa atin pong sangkap na directly na nagpapatatag ng depensa ng katawan natin. Working sa ating pong immune system mismo and also doon sa cellular level para patatagin yung cells. Kasi pag ang cells natin, mga ka-wellness, nanghihina, malaking task yan sa ating immune system. Kasi siya yung nakamonitor eh. Pag may cancer cells, lalabanan niya at itatarget niya, so i-destroy niya, so hindi na ito hahawa pa sa iba. Pag may mga weak and dead cell, tinitira niya rin. Kaya may tinatag tayong natural killer cell. Pag na-identify niya yung cell na mahina, i-break niya yon, lalabanan niya yon, o hindi lalabanan, i-dissolve niya yon, so the body can have opportunity to grow other healthy cells. Ganon yung ginagawa nating immune system. So malawak yan, hindi lang yung nakagisna natin, immune system lumalaban sa mikrobyo, hindi lang. Napakarami pang iba. Especially dun sa mga eksperto sa immunology. No? So yan ho, ang ating topic about the immune system. At tandaan po natin na gaya ng ibang function ng katawan, napakalaki ho ng silbi kapag malakas ang immune system natin. Kahit pasabihin natin na tayo malakas ang isang bahagi ng katawan, lagi naman tayo nagkaka-infection, mahirap na rin po yun because frequent infection can lead to more serious problem in the body. Kaya tandaan, kumain at uminom ng Santon Plus Gold every day. Samahan po yan ng Santon Vitsi, which is our non-acidic vitamin C, and Premium D3 para kayo ho ay magkaroon ng mas malakas na immune system. So babalikan po natin yung ating mga katanungan pagkalipas lamang ng ilang mga paalala.
1: The secret of health. Pagkape, dapat Zanton Plus Coffee Mix sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zanton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
2: Zanton Plus Coffee Mix.
1: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Santon Vitamin C, ang non-acidic vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika.
5: Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, pterygium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Live advice po muna tayo, mga ka-wellness. Pero batiin muna natin yung ating mga viewers sa ating live stream. Ayan, si Ma'am Ayane Tolentino, Ding Australia. Sabi niya, share down at magandang hapon, mga doc at mga katropa. Rogelio Guarin. Ayan, at si El John. Oh, happy listening, happy viewing po sa inyong lahat, mga ka-wellness. Ano? At sana ho ay meron tayong natututunan sa ating pong pinag-uusapan, especially bihirang mapag-usapan tong ating immune system. Ano? Kung meron po kayong mga katanungan, text lang ho kayo sa ating hotline, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Basahin po natin itong text message ng isa nating tagapakinig. Sabi dito, good PM Doc, pwede po bang pagsabay-sabayin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Premium D3 at Santon BC? O, salamat po, Kuya Cesar Gonzalez po ito ng Padre Garcia, Batangas. Pwede po. Pwede naman, ano? So, for example, yung ano, yung Premium D3 kasi ay fat soluble. So, madalas yan tinitake with meal. Kasi pag kumakain tayo, meron tayong pagkain na merong oil or merong fat, ano? And also, yung vitamin C is pwede rin kainin kahit na after meal. While yung Santon Plus Gold, before meal, or kung gusto niyong isabay, pwede naman isabayin doon sa after meal. Wala masyadong ano, complication. So, pwede po siyang pagsabay-sabayin kasi mga pagkain ho yan eh. Ang kaiba lang niya sa regular diet natin, yan ho ay mga functional food. Mga highly concentrated extract na mga sangkap po na nandun sa Santon Plus Gold na magdi-deliver sa atin ng sustansya na hindi na po masyadong complicated pagdating sa panunaw natin. O kaya nakakaangat kapag nagsusuplemento po tayo. Kasi yan ho ang purpose ng supplement, to give us nutrients na commonly nandun sa nutrition gap. Kasi hindi natin nakukuha lahat ng required na nutrients every day. Dito, hi, musta? Ano gawin ko inumin na gamot ilan pad from Renaline Buhoy? Ayan. So, take po kayo ng ano, Santon plus gold, ilang pad? Depende po sa inyo yun. Ano? Kasi ang common po na pag-inom ng Santon plus gold, pag mga regular na kinumiinom, one capsule two times a day. Pero yung mga first timer, may mga issue sa kalusugan, pinakamaganda ay sundin natin yung one capsule three times a day before or after meal. Yan yung pinaka-the best. Ano? And pwede nyo rin sabayan ng iba pa natin mga product na tinatawag nating Ultimate Trio. May naghahanap ng Ultimate Trio sa butika. Ang Ultimate Trio, yan po yung ating taguri doon sa tatlong kombinasyon. Yung Santon Plus Gold, Santon Vitsi, and Premium D3. Tawag dito, Doc, good afternoon. Nagmi-maintain po ako ng Santon Gold Star 2015 until now. Minsan po, nakakaramdam ako ng mabigat ang binti ko at nawawalan po ng lakas. At ano po ang page nyo para makapalo po ako? Thanks po, si Nerlin po ito ng Puerto Princesa City. God bless po. 2015, wala pa pong Santon Gold dati, Santon Plus pa dati. Ano pa ito? Kumbaga eh, veterano sa ating long time nating consumer. Ito si, pangalan nga niya? Si Nerlin. Ayan, una yung page natin. Hanapin nyo po. Marami tayong pages eh. Pero yung pinaka-main natin is Yes to Health Inc. Ayan, hanapin nyo Yes. Tapos number 2. Tapos Health. Yes to Health Inc. Hanapin nyo po sa Facebook. Meron din tayong Yes to Health Clinic. And Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Yan po yung mga pages natin. Pero kadalasan po sa live, marinig nyo po sa Yes to Health Inc. O mapapanood po ninyo, ha? Ayan. So, i-follow po nyo yan dahil marami po tayong update dyan. Marami din tayong program na pwede nyo mapanood ng live. Ayan. Kasi maganda po mag-take ka rin ng ating premium D3. Kasi minsan, yung pamimigat ng binti na nawawalan lakas, ito ho ay may kinalaman, hindi lang sa kalamnan natin. May kinalaman din sa mga nerve. Kasi yung mga pag nawawalan ng lakas, yung ating mga kalamnan, mga binti natin, associated yan sa isang karamdaman. Kaya dapat magpapacheck kayo. Kung madalas na nangyayari yan, pacheck up po kayo. Kasi minsan neurologic yan. Minsan naman yung ating nerve na lumulusot doon sa ating lower extremities, like yung mga binti natin, pwede may compression na iipit. Especially doon sa mga nagkaroon ng previous injury, naman napabagsak kayo, napadakdak kayo, kumbaga, yung balakang ninyo. Then after that, nararamdaman nyo na parang nanghihina yung mga binti nyo. Yung iba nga, lumiliit pa yung muscle ng binti. So, then nakikita nila na ang problema, may tinama ang nerve na nakukompress. So, pwedeng gawin dyan, punta kayo sa therapist and while taking the supplement. Kasi yung supplement, malaking bagay to sustain. Na hindi ganoon masyadong tatamaan ng matinding impact yung ating mga kalamnan and magbibigay po ng sustansya sa nerve. Napaka-importante ho ng nerve kasi pinapacilitate nito lahat ng sensation natin sa isang bahagi ng katawan. Even yung energy production, apektado kapag mahina yung nerve natin. Kaya pansin natin, yung mga may nervous problem, pwede silang madali silang manghina. Ay, mga tal, magkaroon ng mga cramps. So, nangyayari po yan. So, dagdagan nyo yung inyong iniinom. Ano? If you can take B vitamins, o kaya naman, dagdagan nyo ng vitamin C at premium D3 yung tinitake nyo supplement mula po sa Yes to Health. Okay. Aha. Naku, wala na pala tayong oras. Yung mga hindi natin nabasa, anyway, marami ditong bagong dating na mga text message. I-reserve po natin ito para sa susunod nating palatuntunan, ha? So, thank you very much for listening. Magaman nag-iisang iyong lingkod, sana po ay nakapaghatid tayo ng makabuluhang talakayan ngayon pong hapon hong ito, mga ka-wellness. At sana'y muling tutukan itong ating palatuntunan. Tomorrow is Saturday, wala ho tayong programa. So, babalik kami sa Linggo. Ang The Secret of Health Nationwide, ibabalik sa Sunday, 11 a.m. hanggang 12 p.m. Yan, muli po ninyong tutukan mga ka-wellness sa lahat ng XFM station sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa pangalan ng ating mga partners, Doc Ron, Doc Misael, at ating CEO, Dr. Milito Oy. Ako po si Doc Algie Bakla, ang inyong nakasama sa ating pong talakayan. Sana ho! Magkaroon tayo ng isang mapayapa at maginhawang weekend. Tomorrow is Saturday, pahinga na. Rest day na po, ha? Thank you. God bless. Sana po ay sumayin nyo ang mabuting kalusugan.
6: Sa pagtatapos pagkatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Ito ang XFM Palawan.
8: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
7: XFM Network Philippines.
8: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
7: This is XFM.
8: Ang katropa mo. Exciting!
9: Exciting!

0: Exciting Time Pilipinas sa 1:38 na ng hapon.
1: Mga kwentong mapapaibig ka. Mga istoryang tatatak sa inyong mga puso. Mga karanasang magpapatatag sa iyo. Dito lang yan sa X-Rated. X-Rated. Tuwing Lunes hanggang Biyernes. X-Rated.

0: sana. Aa.
1: Ayan. May paam-am na agad yung aking partner.
2: Bago pa lang.
1: Magandang hapon, mga katropa.
2: Yes, good afternoon ho, lungsod ng Puerto Princesa.
1: At buong lalawigan ng Palawan, live na tayo dito sa ating programang X-Rated.
2: Gulat kayo, no?
1: Magandang hapon, partner.
2: O, syempre, good afternoon, Noy.
1: Kumusta ka naman?
2: Medyo okay, alright. Pipiliting maging okay.
1: Ayan, sa lahat ng mga nagtataka sa mga oras na ito, kung bakit naiiba yung kanilang napapakinggan.
2: Ibang mukha, ibang boses.
1: Oo,
2: naging dalawa.
1: Kami muna ang inyong makakasama, mga katropa, sa programang X-Rated. At syempre ako si DJ Icelicious.
2: Oh, Icelicious? Yun ba yun?
1: Icelicious. Ikaw ba, partner? Anong pangalan mo?
2: At syempre, dahil may mga shoes tayo ngayon dito, syempre ako ho ang inyong makakasama. Ako po si katropang Bimbilicious.
1: Uy, Bimbilicious.
2: Oh, diba?
1: Ibang-iba yan, partner, ha? Bimbilicious.
2: Happy.
1: Ayan. Sa ngalan ng ating partner ng original na host ng programang X-Rated, na si katropang Girlicious. Mga katropa, kami muna inyong makakasama, ha? Hanggang alas 3 ng hapon. Sama-sama tayo sa mga oras na ito. At doon sa mga katropa natin na gustong bumati ng live at mag-request ng inyong mga paboritong awitin, pwedeng-pwede po yan dito sa ating programang X-Rated.
2: Bisitahin nyo lang ho, mga katropa, ang ating Facebook page. At syempre, papalo na rin ho ng aming page, yung 104.7 XFM Palawan, mga katropa.
1: Ayan. At syempre, binabati natin na magandang hapon, partner, ang ating mga katropa dito sa loob ng ating station. Talaga nga. Nanonood ng live.
2: Oh, abang na abang.
1: Oo, ayaw pa daw nilang umuwi.
2: Oo, pinapauwi na. Pinapauwi
1: na natin. Ayaw nilang umalis.
2: Gusto talaga nila may audience kami.
1: Oo, gusto nilang magtawag na dyan sa gilid-gilid na yan. May binabatin natin na si katropang Totoroni.
2: Tuturbo. Uy, tuturbo.
1: Uy, tuturbo. Grabe ka naman.
2: Oo, yun yung tawag sa kanya ni katropang Girlicious. Oo, diba? Si Kuya Tuturbo.
1: Oy.
2: And syempre, good afternoon din sa aming magandang
1: admin.
2: Oo. Si
1: Jamilicious.
2: Jamilicious. Oy, may pa-video-video pa.
1: May pa-video-video pa, oh.
2: Grabe talaga yung mga supporters
1: natin. Oo. Ay, maraming salamat sa ating mga viewers, ha?
2: Oy, speaking, nanonood si Girlicious. Oy. Sana masaya ka
1: kung saan ka man naroroon, ba? Shout out daw, mga idol.
2: Wag ka.
1: Kailangan pag-uwi mo, meron kang dala.
2: Oo, kailangan may pasalubong kami. Bayad to yung isang araw mo.
1: Ayan, oy, binabati natin yung ating mga viewers, ha, na nanonood sa ating Facebook Live.
2: Siyempre, nangunguna dyan. Good afternoon kay Sir Ding Estrella.
1: Sir Ding! Namiss namin yung puto. Ay, nagpaparinig, oh.
2: Nagpaparinig.
1: Baka sa araw ng Linggo.
2: Or di kaya Lunes. Diba? Baka meron dyan. Sir Ding, kayo ni Ma'am Jo.
1: Si Ma'am Jo.
2: Namimiss namin kayo. Totoo ba talaga? Or yung puto lang, charot?
1: May nag-text dito. Uy, na-miss namin po kayo, express sa musika.
2: Uy. Oh, yung nga, no? Parang last...
1: Matagal-tagal
2: pa
1: yun, hindi naka...
2: February or January?
1: Matagal-tagal na yun, eh. Ilang buwan din.
2: Buwan na.
1: Oo. Pero hindi po express sa musika ito, ha, mga katropa. Programang X-rated po ito. X-rated. Abangan nyo po yung kwento natin mamaya.
2: Abangan nyo kung ano ba yung magpapainit sa inyong hapon ngayon.
1: Magpapainit at magpapalamig. Diba? Sobrang init ng panahon natin dyan. Diba? Sa ibang lugar, malamig naman. Timbang-timbangin natin yan.
2: Ay, tama ka dyan.
1: Parang may masyadong pumuputok. Ano ba yung pumuputok?
2: Ano ba yung pumuputok?
1: Ikaw talaga.
2: Saan banda?
1: Katropang bimbalicious. Parang yung iba tayo naisip natin katropa.
2: Parang agad tayo dun sa mga putok-putok na yun, ha? Saan ba pinutok yun? Charot.
1: Abangan nyo yan. Magkukwentuhan tayo. Pero ngayon, batian portion muna tayo mga katropa, ha?
2: Dito sa atin, sabi ni Sir Ding, sure done. At sure magandang done. Hapon. Gulat kami, ha?
1: Nagulat sila.
2: Kami rin, sir. Gulat na gulat din. Siyempre, good afternoon din kay Sir Gerson Lapo. Good afternoon mga Lods. Pa-shoutout po sa inyo. And pa-shoutout po sa inyo from Rizal, Palawan. Good afternoon kay Sir Gerson Lapo.
1: Ayan, magandang hapon din kay, ito sabi niya, good afternoon mga Lods. Pa-shoutout po sa inyo from Rizal, Palawan, kay Gerson.
2: Siyempre, good afternoon din kay Sir Daryl Bert o Aurea. Good afternoon, DJ Ailicious. At Bem, shout out Daniel Bert ng Ang Mabait on the way from Tagbilaran City. Papli ng kantang Wind Beneath My Wings by, ano ba to? Beat Midler. At Magkaisa by EDSA People Power. Thanks. Oy,
1: ayan.
2: Magkaisa.
1: Mm-hmm. Talagang dapat magkaisa ang lahat.
2: Walang hiwa-hiwalay. Magkaisa.
1: Sabi Unity. ni Katropang Girlie, nyog ayaw nyo. Sige. Kahit ano.
2: Pakipakudkud na rin. Kung nyog ang dadalhin mo, pakipakudkud na rin pwede.
1: Sabi, dala ka buko, madam. Madam Lishu, sabi ni admin. Talagang nagre-request na sila ng pasalubong. Saan ba si Katropang Girlie talaga?
2: Kaya nga, saan ba to siya?
1: Sa mga lugar na maraming nyog.
2: Sa lugar na maraming nyog ba yan? Tapos sabi dito, painitin niyo po ang araw ko. Yung ulo, hindi. Charot.
1: Sige, di ba gusto niya nga painitin yung araw niya.
2: Uh-huh.
1: Isipin mo yung nangyari nakaraan. Gusto mo ng mainit? Isipin mo yung nakaraang araw.
2: Parang mainit dito sa loob ng ng studio. Nakabukas ba yung pintuan?
1: Oo, nakabukas.
2: Paswing-swing ba yan?
1: Uy, maraming nanonood sa atin, ha? Uy, maraming salamat sa ating
2: thank
1: mga taga-suporta.
2: Pa-follow na rin ho ng aming page para
1: malapit na.
2: Maabot na yung 300,000
1: followers.
2: Hawak
1: na namin yung beat 300,000 followers.
2: Dahil gusto na rin ho naming
1: makaaliw-aliw sa labas.
2: Oo.
1: Para matuloy na rin yan.
2: Para matuloy na rin ho yung mga dapat na nakaplano.
1: Oo, hindi na drawing, ba?
2: Mm-mm.
1: Kulayan na natin yan, di ba, sir?
2: Sabi ni Sir J, si Caroni yan, si Toto. Sabi ni Tay, Tay Bert, tapak ng dalaga. Oy! Kuya To, nakita mo ba yon yung tapak ng dalaga?
1: Tapak ng dalaga.
2: Or baka ikaw yung tinapakan ng dalaga.
1: Siya yung tinamaan ng paa.
2: Baka tinapakan ka dahil si
1: hindi natin siya maintindihan.
2: Hindi namin marinig.
1: Ayun tubig daw.
2: Ayun tubig. Bayad na yon. Yung barya pakikuha. On air.
1: On air tayo dyan mga katropa, pasensya na.
2: Pasensya lang po, pasensya
1: lang. May nag-deliver kasi ng tubig. Ay, good afternoon po sa inyo. Ayan, bayad na daw.
2: Nakikijoin si Girlicious, bahin niya yun. Ubo niya yun.
1: Ubo niya siguro yun.
2: Oo.
1: Ayan. Ibatiin na natin sila, partner. Sobrang dami na. Oo, sige.
2: Oo, syempre, good afternoon kay Ma'am Delia Gregorio Ido. Sabi niya, mas maganda pa kayo sa hapon, DJ Bem and DJ Ice.
1: Ay, thank you po.
2: Kumusta po? And shoutout naman po kami na nanonood sa inyo. Pa-play po ng song na Only Love.
1: Only Love.
2: Galing kay Ma'am Delia.
1: Ayan, meron pa dito, partner. Sobrang dami na nilang nagko-comment.
2: Oh, sabi ni Sir Frank, shout out daw kay Sir Sam.
1: Shout out. Oh, ito.
2: Oh,
1: Sir ano Sam.
2: Kala ko magkalimutan na after nun. Kilala niyo pa rin pala ang isa't
1: oh,
2: isa.
1: Oh, kilala nila. Uy, grabing close nila agad, no?
2: Oo, oh, sabi nila magkalimutan na daw eh.
1: Mm-hmm.
2: Pero ano ngayon, na, pero naalala niya yung
1: naalala
2: Sam.
1: Niya yung pangalan.
2: Sam.
1: Sabi dito, ma'am, pa-shout out po kay Richard Geroso ng Barangay Sibaring, Balabac, Palawan. Ayan. Good afternoon po sa mga taga Balabac. August 1, bukas. Oy.
2: Oy,
1: kay dating Pangulong Corazon. Oy, tama. Ang galing ni Daryl Bird. Naalala niya pa yun.
2: Ah, kaya may ano, may insa.
1: Oo, yung request niya magkaisa.
2: Magkaisa, tama. August 1 na. Uy, last day na.
1: Last day pala ngayon ng July. Sobrang bilis ng araw, mga katropa.
2: Parang kailan lang.
1: Parang kailan lang kayo pa. Ngayon?
2: Hindi na. Charot. May iba na siya.
1: Sabi dito, partner, hello po sa inyong dalawa, DJ IC at Ben. Narinig na naman namin kayo. Ang saya na naman ng hapon namin. Ayan, mula dito sa Barangay Santa Monica na malakas nakikinig po sa XFM Palawan. Maraming maraming salamat po mula kay 529. Thank you po. Magandang hapon po dyan sa Barangay Santa Monica.
2: Siyempre, siyempre Dato. Hindi, kasi yung pangalan niya Dato Lagalag. Mga idol, nakasabay-bay po ako sa inyo kasi mga kapatid namin katutubo dyan. Kami ang Inay PCRIP ICC Climate Change Task Force TRFMR Ita Tribe Luzon. Nakamonitor po kami sa balita nyo sa mga kapatid namin katutubo. God bless po sa mga nagagandahang tulad nyo. God bless.
1: Thank you po. Ay, magandang hapon sa ating mga katutubo nga Tagbanwa dyan sa Barangay Irawan. Ang ganda pala ng area nila dyan, oh, partner.
2: Ang ganda. Parang lakas
1: maka. Ang daming mga ano? Magagandang tanawin na makikita pala dyan.
2: Maraming mga tanim.
1: Mm-mm, mga prutas.
2: Oh, yung may kawa-kawa pa, di ba?
1: Oh, may kawa-kawa pa na liguan.
2: Mm-mm, malalim daw yun.
1: Mm-mm.
2: Hindi nasukat ni Sir J eh.
1: Hinamon siya na ano eh, tara, sukatin natin ng buho.
2: Oo,
1: atras siya.
2: Atras siya.

0: Nakalimutan namin magsuklay mga katropa, pero wala yan. Okay lang yan. Basta mapagbigyan lang namin ang inyong mga pagbati. Ay, may tumatawag partner.
1: Sige, partner. May color tayo. Siyempre, sabi ni Sir Jib, buhaya ba yun or baka tao yun? Oo nga. Buhaya ba yun? Yung kwentuhan natin kanina.
0: Ayan na, may color tayo partner. Pasukin natin.
1: Hello po, good afternoon.
2: Hello po.
0: Ay, ang sweet ng boses. Sumasabay. Sabay-sabay na pala ito. Sige partner.
2: Hello po.
1: Hello po, good afternoon.
0: Good afternoon.
1: Pangalan po natin ma'am?
2: Rhea po.
0: Oy, si Ma'am Rhea. Taga saan po si Rhea?
2: Si Rhea Mundihar po.
0: Mundihar. Taga saan po kayo, ma'am?
2: Ano po? Ilugbong po.
1: Ilugbong?
2: Ilugbong, Batarasa.
0: Ah, sa Batarasa. Batarasa. Sobrang layo naman. Kamusta po dyan sa Batarasa?
2: Ito po, inyet.
1: Mainit. Oy, kailangan na magpalamig. Napatawa si ate.
0: Anong ginagawa mo ngayon na Rhea?
2: Wala. Upo.
1: Oy, nakaupo.
0: Ah, nakaupo. Nagpapahinga. Estudyante ka ba?
2: Po?
0: Estudyante ka po ba?
2: Ano po?
1: Estudyante ka po ba, ma'am?
2: Hindi ko po marinig. Wait lang.
0: Hindi niya marinig. Sige po.
1: Sige po. Sige. Po?
2: Ulit daw po. Ano po yon?
1: Ah, estudyante ka po ba, ma'am?
2: Opo.
1: Estudyante. Wow.
0: Kasi batang-bata pa yung boses, di ba?
1: Malamig ang boses.
0: Sino po yung babatiin niyo, ma'am?
2: Binabati ko po si tatay na Armstrong na nakahigit po. Tapos family nakalimutan. Family Sternot, family Tanglibin, family Mundihar, family Bugas, family Ordilas. Binabati ko po sila lahat. Ilang po.
1: Ayan. Thank you so much, ma'am. And syempre, good afternoon.
2: Pwede pa request?
1: Ay, pwede po. Ano pong i-request nyo, ma'am?
2: Pwede po tatlo?
0: Ay, pwede po. Kahit ilan pa yan.
2: Sure po ba?
0: Opo, sure.
2: Ano po, kaligis po ako ng kantang Nining B.
1: Nining B?
2: Nining B.
1: May kanta yun?
0: Sige po, hanapin natin yun. Ayan, sabi natin kay, sa ating engineer, hanapin natin. Anong pa pong kanta?
2: Yung, paano na kaya?
0: Paano na kaya?
1: Meaning B, paano na kaya? And?
2: Tapos yung is, in love ako sa'yo.
1: Uy, in love! Alam mo meaning B, paano na kaya in love ako sa'yo?
0: Talaga saan yung pinakagusto mo dun?
1: Meaning B.
2: Pwede na po ako na isa.
1: Ano po?
2: Yung kuya ko po na isa, nag-parequest din siya ng kanta.
0: Sige po, ano pong kanta?
2: Binaliwala daw po.
1: Aroy, yun yung masakit. Pinakamasakit. Yun yung masakit, yung binaliwala.
0: Oo. Yung after na in love ako sa'yo, tapos binaliwala ka lang.
1: Oo, di ba? Masakit yun.
2: Kakuya ko po yun, sa akin po yun, yung tatlo na yun yung request ko kanina.
0: Sige. Okay. Bali, apat na.
1: Apat na. Meaning B, paano na kaya? And?
0: In love ako sa'yo
1: at?
0: Binaliwala. Sige. Noted po. Sige, ayan. Thank you po.
2: Sige, apply nyo po ah.
0: Ay, opo, sige po. Masusunod po.
1: Thank you so much.
0: Thank you po, Ma'am Rhea. Ayan, mula ka.
2: Sige po.
0: Ayan.
2: Salamat po.
0: Salamat.
1: Apat yun. Apat. I-play.

0: hanapin niya.
1: Kailangan mahanap yun ni katropang nunong yung mga kantang yun. Baka singilin si DJ Girlicious sa Lones?
2: Kung papasok na.
1: Kung papasok na.
2: Baka mabitin yun.
1: Mm-mm. And syempre, shout out dyan sa
0: Karamay.
1: Oo, sa Karamay daw maulan. Good afternoon
2: kaya
1: Ate Livy Abaniel. Dyan
2: sa Rojas ba yan?
1: Mm-mm.
2: Oo, yun sa Karamay.
1: Sa Barangay Karamay Rojas, Palawan. Oo. Syempre, good afternoon dyan sa Abaniel family. And good afternoon kay Albert Manga Bengkwa. Ganding hapon po sa inyong dalawa, ma'am.
2: Magandang hapon! Ayan, may caller ulit tayo, partner. Papasukin natin. Hello, magandang hapon!
3: Magandang hapon, ma'am.
2: Ayan, sino yung nasa linya?
1: Parang kilala ko to. Pero hindi ako sure kung siya talaga yun.
3: Sige po.
1: Uy, sige,
2: sige po. Sige,
1: hinamon.
2: Hinamon ka niya. Hinamon. Dapat tumama yan, partner. Ah.
1: Parang hindi rin ako sure.
3: Sige
1: eh.
3: Po. Sige, ma'am. Sabihin niyo, ma'am.
1: Yung kailangan natin ng ano.
2: Nakilala ko na rin.
1: O, diba? Parang sobrang tagal na talaga, no?
2: Hello, ma'am. Na-miss ka namin. Si ma'am,
1: Basta. Yung may alimango yun. Yung ulam niya, alimango.
2: Nako. Ma'am, yung alimango mo hindi pa dumadating dito.
1: Tama ba, ma'am?
3: Ay, yun. Natama kayo, ma'am.
1: Diba? Pero hindi ko matandaan. Yes po?
3: Ano po, bale, naga tatlong linggo na?
2: Tatlong linggo daw? Ano daw?
1: Tatlong linggo ng ano?
3: Yung radyo namin, ma'am. Wala na namin naririnig.
2: Aroy, hindi na daw tayo naririnig.
1: Saan nga yan, ma'am? Saan nga yan?
2: Sa Rizal. Sa Rizal po ba yan, ma'am?
3: Opo, ma'am. Sa Barangay Iraan po, Rizal.
2: Oo, diba?
1: Rizal? Rizal. Tapos, alam mo yung iniisip ko pa rin yung pangalan niya.
2: Sa Atenor ba? Tama ba?
3: Yes.
1: Oh, grabe ah. Si Atenor ba?
2: Atenor ba?
1: Musta ka na, Atenor ba?
3: Ayos lang, ma'am.
2: Hindi ka namin makakalimutan, Atenor ba?
1: Nakalimutan ko yung pangalan, pero yung alibang...
3: Dapat lang, ma'am.
1: Dapat lang talaga. Ate Norma, may request ka? Or may babatiin?
3: Hindi lang maririnig, ma'am. Hindi ko rin maririnig.
1: Oy!
2: Uunahin namin yung kanta mo.
3: Ma'am.
2: Hmm.
3: Basta marinig lang namin yung mga boses nyo. Ang gaganda nyo, ma'am. Ang gaganda nyo talaga.
1: Oy!
3: Narinig mo, ma'am?
2: Hindi namin masyado narinig.
1: Pakiulit daw po, Ate Norba.
3: Yung nagbulol-bulo na ako sa sobrang parang saranta.
1: Nataranta na si Ate Norba.
2: Kamusta ka naman, Ate Norba?
3: Ayos lang, ma'am. Ito, parang...
2: Ang saya-saya mo pa rin kausap.
3: Ay.
1: Parang ayaw mo maniwala, Ate Norba.
2: Parang hindi ka maniwala. Matagal-tagal tayo hindi nagkaluwa na...
3: Hindi na nga, ma'am, yung radyo ko nga. Hindi ko alam kung anong problema niya.
2: At ba yung problema ng radyo mo? Walang antena?
3: Hindi, wala nga kayong boses, ma'am.
1: Walang boses?
2: Kaya pala. Di bali kapag meron kaming maibigay na radyo at Norba.
1: Ipapadala ba natin?
3: Sige, ma'am.
2: Ipapaano namin dyan sa'yo, ha? Pero dapat sa XFM ka lang makinig.
3: Yan naman ako nagkikinig, ma'am. Yan naman ako nagkikinig sa iba.
1: Talaga ba?
2: Nakapalo ka ba?
3: Opo, ma'am. Yun, nakikita.
1: Ay, hindi niya nakikita. Yung nagko-comment pa siya, tapos hindi niya...
3: Magpapalo ako.
1: Oh, hindi ka pa pala nakafollow eh. I-follow mo na para mag 300,000 na kami.
3: Akala ko nga, ma'am, wala kayo. Kasi kapon wala din si ma'am.
2: Opo.
1: Si DJ Girlicious talaga, pawala-wala.
3: Tinitingnan ko na lang sa live ninyo kung dyan kayo. Wala na akong radyo, ma'am.
2: Ayan. Ay, thank you, ma'am, ha? Ate Norba.
1: Thank you so much, Ate Norba. Baka may gusto kong batiin, Ate Norba.
3: Hindi na lang, ma'am, hindi rin nila maririnig.
1: Ah, hindi rin ay, naman maririnig. Kasi nga walang radyo, pati ano, signal lang, mm-hmm. ano, internet.
3: Basta marinig ko lang yung mga boses nyo, masaya na po
1: ako. Ay, thank you so much, Ate Norba.
3: Salamat po, ma'am.
1: Ingat-ingat po lagi dyan.
3: Sige po.
1: Ayan. And sa Ate Norba.
2: Si Ate Norba, isang wakas.
1: Buti naalala ko yung pangalan niya.
2: Naalala din.
1: Kaya ano, matagal din ako makalimot ng mga pangalan, pero yung mga bagay-bagay na mga pero yung gamit alimango, ko.
2: Yung mga alimango, hindi ko talaga yung nakakalimutan. Basta alam ko yung boses na yun, parang ano yun eh.
1: Ayan, meron ulit tayong caller, partner. Papasukin natin. Ayan, magandang hapon.
0: Hello, magandang hapon po, DJ Bimli at saka DJIC, Jerry Aranga po ng Clarendon of Orlan. Avid listeners po ni DJ Girlicious at saka ni DJ Micah.
1: Wow!
2: Grabe yung mga...
0: And then, nakapalo din po kami lahat dito sa bahay sa...
1: Aroy, thank you so much po. Thank you so much po sa pagsuporta sa XFM.
4: It's welcome po. No problem.
2: Yung boses ni Kuya parang ano, parang lumalaban sa mga singing contest.
1: Oo, tsaka pwedeng mag-MC. 'Di ba? Palaban to sa MC.
2: Ang linaw.
4: Ganito lang po 'yan eh.
1: Ah?
4: Parang ganito lang po yung sinasabi ko tuwing ano, sagot po ni DJ Girlie sa ano sa line. I'm Jerry Aranga from Clarendon of Orlan, Palawan, speaking on the line.
1: Wow. Oy, English.
2: Parang ano, call center, di ba? Anong ikagandin natin?
4: It is not a call center, but it is a caller only.
2: Oh, Diyos ko, English na, Kuya. Ayaw namin magdugo ang ilong namin, charot.
1: Nakakatawa si Kuya.
2: And then?
4: Kanang, kamaumanggap ko, Bisaya, Oy.
2: Ah, kabalo ka mag-Bisaya.
1: Ang dami niyang alam na lang, Goy.
2: Oo, grabe. He know how to speak English.
4: Hindi pa. Kasi kuminsan, hindi naman po lahat ng DJ, sa totoo lang po, ulit-ulit ko pong sinasabi sa programa ni DJ Girlicious na dito po sa X-Rated na hindi po lahat ng DJ ay mahuhula para hulaan ang kung sinong caller nila.
2: Kaya direct to the point, nagpapakilala agad.
4: Ako po talaga, pag may sumasagot na DJ, nagpapakilala po ako and then kung saan lugar po ako.
2: Yun dapat.
1: Sanay na itong tumawag sa mga radio.
2: Kuya, baka may gusto kang batiin.
4: Binabati ko lang po mula dyan sa bayan ng Rizal, ang Sandig Family, si Mayor Ong, si SB Harvey Mungkal, magandang hapon po. Pati po doon kay Ate Norba na bago lang po tumawag. Ang problema po ng radyo niya is wala pong battery, kaya hindi niya kayo marinig. And then, mababa po ang antena. Nang dahil nakarating na rin po ako dyan sa Iraan.
1: Tama ako doon. Mababa yung antena.
4: Dyan po ako galing. Kung sa lugar lang po, DJ ng Rizal, ay narating ko na po yung Kanipaan, Latud, Saburi.
1: Naikot mo na pala.
4: Napsan, Biro, Ransang.
1: Ransang.
4: Opo. Diyan po talaga rin ako nakatira. Kung nasa Rizal po ako, diyan po ako nakatira sa Punta Baja. Sa dati pong lupa ni Mayor, ni ex-mayor or vice-mayor po ba yun, Noblesa. Diyan po sa Mahugan Street. Diyan po yan makikita sa Barangay Punta Baja. And then, dito naman po tayo sa Batarasa. Magandang hapon po sa nakikinig. Mula po diyan sa Riotuba, ang Jeramis Family. Lalo na po sa aking lola, si Lola Tuting, at saka yung principal po ng elementary townsite, si Ma'am Girly Barito Aranga. Magandang hapon po. Ganon din po dito sa Sitio Naranara, Barangay Tarusan, Badarasa, ang aking pong mga kaibigan, ang Brizal, at ang Anuncio Family. Ganon din po sa kasamahan ko sa trabaho dyan. Si Kuya John, alam ko nakikinig ka ngayon. Magandang hapon sa iyo. Nakarating po ang pabatid sa akin na parati ka pong nakikinig dito sa XFM. Kahit hindi po kita nababati, magandang hapon po sa iyo. Ganon din po dito sa kasamahan ko sa Brooks Point. Marami po yan kong listener. at least po dito sa nursery natin pinagtatrabahuhan, loud and clear po yan dyan, nakikinig po yan sa transistor radio nila. Ganon din po sa bayan ng Sopong Española, Nara, dito po sa amin sa Borlan, doon po sa Rojas, sa Taytay, sa Iluido, at saka sa Buswanga po nakakarating po ang aking boses kasi po may mga nag-i-inform po sa akin through message sa Facebook. Magandang hapon po.
2: Magamat
4: ang panahon po ngayon ay medyo makulimlin, pero nandun naman po tayo, ang isip po natin ay loud and clear.
1: Malinaw na malinaw talaga.
2: Malinaw na malinaw.
1: 101% na malinaw.
2: Pati dito sa lungsod ng Puerto Princesa part, parang nakikita ko dito na makulimlin
1: na.
2: Nga, mukhang babagsak na naman yung lakas ng ulan. Ayan. Kuya, anong request mong kanta?
4: Memories of Our Dream po. Yan po ang pinakapaboritong awit ng aking ama bago po siya yumao.
1: Ay, talaga memories talaga yung song na ito. Sige, hanapin natin yan ha, engineer.
4: Opo. Punto yan, Edith Green na ang nag-revive, pero Neil Sidaka po ang original niya. Pero mas maganda itong pakinggan yung CD Peregrine na version po niya.
1: Awesome. Rinig mo? Rinig mo, sir? Hindi.
2: Hindi niya narinig. Ipaulit mo kay sir yung ano.
1: CD Peregrine daw ng Memories?
4: Of Our Dream.
1: Of Our Dream.
2: Of Our Dreams. Ayan. So, yan,
1: hinahanap na ni Sir Moises.
4: Last na lang po na babati, shoutout po sa aking nanay na siyempre nag-iisang babae na lang po na sa aming mga magulang nanay titira sa aking buhay. Magandang hapon po.
1: Ayan.
4: Yun lang po, Digi Girlie, ay, sorry po, Digi Bindi and Digi IC. Maraming salamat po.
1: Thank you!
4: At isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Po.
1: Ayan. Thank you so much!
2: Diba? Ang lamig ng boses niya.
1: Ang linaw pa
2: ang
1: ng
2: linaw
1: signal
2: pa.
1: Niya.
2: Para kang iniikot niya sa bayan ng Rizal. Diba? Ang dami niya narating doon. No?
1: Kaya alam na alam niya kung may signal doon or wala.
2: Or wala, o mahina, diba? Diba? Sabi dito, uy, sa atin Norba na gano'n, nagko-comment, Ma'am, dalawang gabi na po. Ang ulam namin ay alimasag.
1: Oh, diba?
2: Ayan na naman siya. Nagpapaingit na naman sa atin, Norba.
1: Nagpapaingit na naman ang alimasag. Kung pinalakad mo yun, Ate Norba, baka nakarating na rin ho yun ang terminal. Charot lang. Siyempre, good afternoon ho dyan sa barangay niyo, Kuyo. Sa Paradis Family, galing kay Ate LV. Oy, good afternoon dyan. Siyempre, shoutout dyan sa maganda kong lola.
2: Ayan, partner, merong tumatawag pa
1: kanila,
2: magkakabilang cellphone. Saan ba iunahin kong tawag? Ito na lang muna.
1: Yan na lang.
2: Sige. Good afternoon!
5: Good afternoon, DJ!
2: Ayan. Sino po sila?
5: Si Nanay Maan.
1: Ah, si Nanay Maan. Nanay
5: kayo po, bago lang kayo narinig ko, DJ. Sino po kayo?
2: Hi, Nanay Maan. Ako po si katropang Icelicious.
1: And syempre, ako rin... Ako po, Nanay, si katropang Bimbilicious.
5: Bimbilicious? Wow, delicious. So delicious.
2: Kasi lahat ng mga
5: very,
2: nandito...
5: Very delicious.
2: Opo, lahat po kasi dito masasarap. Masasarap ang pagkain kapag...
5: Very sweet, very delicious.
1: Ayun.
5: Wala si Pangga Girlie, kayo ang nagpalit. Alam
1: po,
5: DJ, ako ay avid listener ng programa ni Pangga Girlie. Isa po akong blind.
1: Opo.
5: Oo.
2: Ilang taon na po kayo, Nanay Maan?
5: I'm 65 years old.
1: Oh, 65.
5: Now.
1: 65.
5: Mm-hmm. Yes. 15 years na akong blind dahil sa biktima ako ng sakit na glaucoma.
1: Taga saan po kayo, Nanay Maan?
5: Dito lang ako sa Mayano, sa Barangay Matyaga, harap ng Pier Entrance.
1: Ay!
2: Malapit lang!
1: Nanay Maan, nagpapakapi kami dyan noong mga nakaraan.
5: Mm-hmm. Ay, oo.
2: Diyan lang sa may ano?
1: Sa malapit Baywalk? Lang, Baywalk ba, no?
5: Malapit lang kami sa Baywalk.
2: Napasyalan ka na ba ni ano ni Katropang Girlie?
5: Inaano ko ngayon si Pangga Girlie kasi mayroon ako sa nang ano na naitram ano sa kanya na ano na mayroon ako isang remembrance na gusto bigay sa kanya niya nang di pa kami nag-meet. Ang sabi niya, pag nagpakapira ulit dito sila, Kuya Tuto, gusto sabi mo. Ay ko, tawagan lang ako para maka, ano, makapunta ako dahil malapit lang ito, walking distance lang.
2: Ang lapit lang partner. Pwede mo siyang ano, daanan.
1: Ayan, kapag kahit maka...
5: Kahit gabi, nakikinig ako ng ano ng programa niyo sa
2: XFM. Hanggang gabi po ba kayo nakatutok sa XFM?
5: Lagi. Mamaya, lalo na pag nagpapatugtog na kayo ng ano, mamaya, di ba, ang ano ng kwan, yung Christian song, yung ano sa Holy Hour. Ano
2: opo.
5: Ayan, paboritong-paborito ko yan.
2: Hanggang mga bukas yan ng mga ano.
5: Dati-dati, magdamag yan. Ngayon, bitin na ako sa pagkikinig kasi hanggang 12 o'clock na lang. Wala na.
1: Grabe, 24 hours.
2: Ayun na talaga nga inaabangan ni Nanay.
1: 24 hours na nakatutok si Nanay Maan sa XFM.
2: XFM, thank you po.
5: Kaya nga alam naman, siyempre, isa na akong bulag, wala na ibang nagpapasaya sa akin. Kasi yung makinig nila ako ng mga programa ninyo, pati ng mga magagandang awitin.
2: Ay.
5: Yan na lang nagpapasaya sa buhay ko para patuloy ang laban ng buhay.
2: Tama po. Para maging masaya at malusog yung katawan natin, Nay, no? Oo, hindi tayo ma-stress.
5: Para yung lahat ng mga stress, mawala.
2: Oo, lagi lang tayong masaya.
5: Mangarap ako sa pangarap ng buhay na mabuhay.
2: Opo.
1: Masayahin siya.
2: Mangyayari yan, Nanay. Hahaba pa po.
5: Hindi naman kawalaan sa isang tao na kahit bulag ka na.
2: Opo.
5: Basta nangarap ka na mabuhay, walang problema.
2: Dahil masayang mabuhay.
5: Adi, magbati lang ako.
2: Sige po, Nanay.
5: Unang-unang binabati ko ang aming punong barangay na mabait, si Kapitan Rigno Inkig. Ganon din ang lahat ng mga kagawad namin dito sa barangay Matyaga. Binabati ko silang lahat. Ganon din ang lahat ng mga kabarangay ko, pati mga pamilya ko, Aban family, Cirilo family, Pabila family, Rosella family, yun ang aking ano apelido, Rosella. Pati Kabay family, pati yung mga kaibigan ko na nakakarinig sa akin, binabati ko sila. At saka, i-request ko na lang yung paborito kong mga awit na nire-request ko lagi kay Pangga Girlie.
2: Okay po, Nanay.
5: Tatlo ito pang, ano, Luigi. Ano, yung Andamanaya, Bago Yung Wish, at saka After All These Years. Yan lang lagi kong nire-request. Sana marinig ko.
2: Okay po, lang tatlo yun, sige po. Tatlong kanta yon, apa. Thank you po, apa.
5: Si Pangga Girlie, kung wala man si Pangga Girlie, kinakamusta ko siya, si Didi Mai. Lalong-lalo na kayo, pati lahat ng mga staff ng XFM, sila Kaloy La Rosa, si Sir Gerald, si Sir Mike, pati yung ano, yung si Ken Dantil, pati si James Naba, si Kuya Toto, at saka yung iba pang mga staff na hindi ko nabanggit. God bless sa inyong lahat. I love you.
2: God bless po, Nanay. I love you po.
5: I love you. Magagandang bilag.
2: Thank you po.
1: Thank you, Nanay. I love you din po. Salamat po palagi.
2: Ayun, kilala ni Nanay, no? Yung lahat ng mga staff ng XFM.
1: Oo, si James. Si Ken pa daw, di ba?
2: Si Ken pa. Uy, meron pa dito partner. Pasukin natin, pabatiin natin lahat.
1: Para walang utang, di ba? Ang hirap magkautang.
2: Meron mga message dito. Sige, mamaya babasahin natin yan, ha, mga katropa.
1: Hello po, good afternoon.
6: Hello, good afternoon, DJ.
1: Sino po sila?
6: Ay, si Janie po ng Westcom.
1: Janie? Jenny ng Westcom po?
6: Yes po.
1: Ayan. Hoy. Kamusta naman si Ate Jenny?
6: Ay, kumabuti naman. Nagagaling ko lang sa ano. Sa check up ako ng mata ko sa eye center.
1: Ayan, medyo na nawawala yung signal niya.
6: Okay.
1: Ayan, ayan, okay na po. Okay na po. Okay na po.
6: Opo.
1: Ay, okay na.
6: Pabasis po ako. Aparitis po ako.
1: Pwede po na. Hello? Pwede po Ate Jenny. Go na po sa inyong pagbati.
6: Binabati ko yung aking honey. Saka yung... Pa-request po ako ng kanta, DJ, ng ano, ng sa feeling mo at saka yung thank you for loving me at saka yung ibig kita. Kinukumusta ko siya dyan sa iwahi. Sana mag-ingat kasi wala ako, pupunta ako ng Manila sa 7.
1: Ayan, magabiyay pala si Ate Jen. Sino pa pong babatiin niyo, ma'am?
6: Yan lang po si Ana, si Benny Bajet.
1: Nawawala yung signal ni Ma'am Jenny. Ayan.
6: Wala po, ma'am, ang signal. Yan na lang po, ma'am. Gandang hapon ulit. Sa inyo lahat yan. Gandang hapon. Lalo na kay DJ Girlie.
1: Ayun. Thank you, ma'am.
6: DJ saan po siya?
1: Nagbakasyon si DJ Girlicious, Ate Jenny.
6: Okay. God bless po.
1: God bless po. Ayan. Medyo na ang signal ni Ma. Nawawala-wala yung signal ni Ate
2: Jenny.
1: O baka
2: dito yun sa ano natin. Hindi ko marinig masyado yun.
1: Pag may tumawag pa na gano'n, ibig sabihin, palyado na talaga. Oh, syempre, good afternoon kaya Rica Plaza Rodrigo. Good afternoon po, DJ. Pabati po ako sa Aramaywan, Quezon ng Family Amlang. Na-miss ko na sila. Ang nagbabati ay Lina ng San Vicente. At pabati na din po dito sa San Vicente at pa-request ng kantang Baby, I Love You.
2: Ayan, dito naman sa ating text line. Magandang hapon mga DJ. Ang gaganda naman po ng boses ninyo. First time namin kayong marinig ngayong hapon. Thank you po. Pa-request naman po ng awit Totoy Bibo. Yan lang po. Thank you. Ayan.
1: Siyempre, good afternoon din, Hello, DJ! Gandang pabati po ng Rattan Boy dito sa El Nido at si Boss Agustin. Birthday niya bukas. Painom naman siya. It's me, Magsisi. Oy, Magsisi. Galing kaya Ronel Juntoy. Juntoy!
2: Ayan, mula naman kay 586. Gandang hapon po mga DJ. Mapalad na hapon po sa inyong lahat. Dito po sa Barangay San Jose na malakas pong nakikinig sa inyong lahat sa programang X-Rated. Binabati ko po ang Santos family, Arzaga family, Bihon family, Arzaga family, Sanchez family na aming mga kamag-anak. Maraming salamat po mga DJ at pa-request naman po ng kantang Mahal Kita.
1: Ayan. Mahal kita mahal kahit kita. Hindi mo na ako mahal. Oy, time check to 22 na ho ng hapon. Ang programa ho nga X-Rated ay hatid ho sa atin ng Yes to Health product.
2: Ayan partner. Magtugtugan muna tayo. Play muna natin yung lahat ng mga request ng ating mga katropa. At muli tayo magbabalik maya-maya mga katropa dito pa rin sa programang X-Rated.
7: Ito ang X-FM Palawan. bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
8: Exciting!
9: Pabatid kaugnay sa public hearing sa Ipila Nickel Project na itatakda sa August 6, 2026. Isa sa gawa ng Environmental Management Bureau ng Department of Environment and Natural Resources o EMBDNR ang public hearing para sa pagsusuri ng Environmental Performance Report and Management Plan o EPRMP ng iminungkahing pagpapataas ng taunang ore production ng Ipila Nickel Project mula 1.5 million hanggang 3 million wet metric ton. Gaganapin ang public hearing sa August 6, 2026, Huwebes, alas 9 ng umaga sa Maasin Covered Court, Barangay Maasin, Brooks Point, Palawan. Ang registration ay magsisimula ng alas 8:30 ng umaga. Inaayayan ang lahat ng sektor at interesadong mamamayan na dumalo at magbigay ng kanilang opinyon kaugnay ng naturang proyekto. Pabatid mula sa Environmental Management Bureau.
10: XFM.
11: XFM.
12: Something plus cold.
13: Ako po si ML Data Bucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong mag-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon at normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
12: Santon Plus Gold.
14: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
15: Sister Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah. Sister Pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Pagpipili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
17: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape, Santon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y 66 sa antioxidants, may collagen at glutathione. Tayon pa at sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
12: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
18: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus. Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
10: XFM.
11: XFM.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Exciting time, Pilipinas. 2:42 na ng hapon. Ang oras ay hatid sa atin ng Santon Vitamin C.
4: Mga kwentong mapapaibig ka. Mga istoryang tatatak sa inyong mga puso. Mga karanasang pagpapatatag sa iyo. Dito lang yan sa X-Rated. X-Rated. Tuwing Lunes hanggang Biyernes.
3: Muli tayong nagbabalik dito pa rin sa programang X-Rated. Kami pa rin ang inyong nakakasama sa mga oras na ito. Ako si Katropang Icelicious.
5: At ako naman si Katropang Bimbilicious.
3: Alright, partner, nasa huling bahagi na tayo ng ating programang X-Rated. Simula na natin ang mainit-init na kwentuhan. Magkwentuhan nat muna tayo, mga katropa. Tawagin nyo na lamang akong Diane. 29 years old. Single ako at halos 3 taon na ring walang seryosong relasyon. Hindi naman ako naghahanap noon. Okay na ako sa trabaho, mga kaibigan, at sarili kong routine. Sa nakilala ko si Ryan. Kaibigan siya ng isang office mate ko. Nung una, simpleng asaran lang. Pero napansin kong iba siya makitungo sa akin. Madalas niya akong hintayin pagkatapos ng aming trabaho. Nagpapadala ng pagkain. Minsan, bigla na lang may message. Kumain ka na ba? At aminado naman ako na nahulog ako sa atensyon. Mga DJ, matagal ko nang hindi nararanasan na may taong excited makipag-usap sa akin. Hanggang sa isang gabi, nagkita kami pagkatapos ng aming trabaho. Nagkwentuhan kami ng matagal. At bago kami maghiwalay, mga DJ, hinalikan niya ako. Hindi ko na siya tinulak. Dahil sa totoo, gusto ko rin siya. Tapos noon, naging mas malapit pa ang aming mga labi. May mga gabing nagkikita kami ng kami lang dalawa. May mga lambingan at intimacy. May mga usapan tungkol sa mga gusto namin sa buhay. At dahil sinabi niya ang single siya, hindi ko nakita ang sarili ko bilang third party. Akala ko pa, mga DJ, dalawang single na taong unti-unting nahuhulog sa isa't isa. Hanggang isang araw, may nag-message sa akin sa social media. Isang babae. Ang profile picture niya, isang family photo. Kasama niya si Ryan at may dalawang bata. Nako, may anak pala. Ang unang message niya, ikaw ba si Diane? Parang biglang nawala ang lakas ko. Tinanong ko kung sino siya. Ang sagot niya, asawa ako ni Ryan. Hindi ko alam kung paano ako hihinga. Tinawagan ko agad si Ryan. Hindi siya sumagot. Nag-message ako, wala pa ring reply. Kinabukasan mga DJ, saka siya tumawag. At ang una niyang sinabi, Diane, please, huwag mong kakausapin ang asawa ko. Alam niyo ba mga DJ ang aking pakiramdam? Hindi ko napigilang matawa sa sobrang sakit. Hindi niya sinabi ang lahat ng katotohanan sa akin. Sorry, niloko kita. At una niyang concern ay kung ano ang sasabihin ko sa asawa niya. Tinanong ko siya, bakit mo sinabi sa akin na single ka? Tahimik lang siya. Pagkatapos, sinabi niyang matagal na raw silang hindi okay ng asawa niya. Na para bang roommates lang sila. Na matagal na raw siyang may gustong makipaghiwalay sa asawa niya. At yun daw ang dahilan kung bakit naghanap siya ng ibang connection.
5: Pwede yun?
3: Pero hindi ako naniwala. Hindi dahil imposible na may problema sila, kundi dahil kahit anong problema ng marriage nila, hindi niya ako binigyan ng pagkakataong pumili ng alam ko ang buong katotohanan. Kung sinabi niya sanang may asawa siya noong una, baka hindi ko siya pinatulan. Pero tinago niya eh. Kaya hindi lang puso ko ang niloko niya. Pati choice ko. Nang araw ding yon mga DJ, sinabi ko sa kanya na ayoko nang makipagkita. Pero bago siya tuluyang i-block, may sinabi pa siya sa akin. Mahal kita. Hindi kitang gustong mawala. O ayaw kanyang mawala. At doon ko na-realize. Kung kaya niyang sabihin yon sa akin habang may asawa siyang naghihintay sa bahay, ano ang halaga ng salitang mahal para sa kanya, mga DJ? Kaya heto ako ngayon, dito sa programang X-Rated, inilapit ko sa inyo. Hindi ko kasi alam kung dapat ko bang sabihin sa asawa niya ang buong nangyari sa aming dalawa ng asawa niya. Gustong sirain ang pamilya nila pero ayoko ko rin nga maging tahimik habang patuloy niya akong pinapasan sa kasinungalingan niya. Tanong ko lang mga DJ, kung kayo ang nasa lugar ko, sasabihin niyo ba sa asawa niya ang totoo? O lalayo na lang kayo at hahayaan siyang siya mismo ang umamin? Nagmamahal, Diane.
5: Grabe.
3: Diba?
5: Naging ako doon.
3: Third party katuloy. Diba? Alam mo partner, yan ang pinakamahirap sa buhay natin. Eh. Yung may makilala tayong tao. Diba? Isang tao. At nagpakilala na single daw sila.
5: Daw?
3: Oo. Yun ang unang pakilala sa'yo. Single.
5: Oo. Kilala daw yun ni... Parang sabi niya, parang kilala ko to, sabi ni Axel.
3: Oo. Oh, sino kaya yun?
5: Sino kaya yun?
3: Mga nasa gilid-gilid lang ba yan?
5: Oo.
3: Diba? Kaya doon sa ating mga kalalakihan o sa mga kababaihan, dapat kapag magpapakilala ka o mag-meet ka doon sa isang tao, ay huwag mo sasabihin na single ka kahit hindi naman.
5: Oo.
3: Mahirap yun diba? Eh. Diba? Pamilyado ka pala. No? May dalawa ka pang anak.
5: Dalawa rin ba yung anak nung kakilala natin?
3: Tatlo yun. Tatlo. Mas lamang yun yung kakilala natin. Dito talaga katropang din. Huwag mo. Mamaya masabi natin dito, maano
5: tahimik.
3: Tahimik. Control.
5: Control. Joke lang. Diba? Yung kakilala namin na yun sa Malayong.
3: Alam mo, parte na, maraming ganyan, mga sitwasyon. Hindi lang si Diana mayroong ganyang sitwasyon sa buhay, pag-ibig.
5: Pero kahit pa paano si Diane, parang naguguluhan nga lang.
3: Nag-iisip siya.
5: Lalayo ba siya or ayaw niya daw makasira ng pamilya? Pero yung kakilala natin,
3: Hindi lumalayo. Mas lalong lumalapit pa.
5: Oo, iba din eh.
3: Iba din talaga.
5: Grabe din talaga yung, anong tag to, yung kapal ng mukha.
3: Sobrang kapal.
5: As in, naka-foundation na, doble-dobling makeup pa siguro ang ginawa. Ay, nako.
3: O, diba? Pero nakakabilib din ito si Diane na kahit nung nalaman niya nga may asawa na, 'di ba? Doon na siya unti-unting
5: umiiwas,
3: 'di ba? Nagalit pa siya doon sa lalaki na dahil nga hindi nagsabi ng totoo na single pala siya. Pamilyado.
5: Diba? Ang hirap ng pagkatiwalaan yung salita.
3: Ang hirap kasi makasira ng pamilya partner.
5: Hirap 'yun.
3: Oo. Pero kung nasa lugar ka nga nila, kung mahal niya na nga yung lalaki, di ba? Kung mahal niya na yung lalaki, may nararamdaman na nga siya doon
5: mahal
3: sa lalaki.
5: Mahal na yun. Nahulog na siya.
3: Kaso nga pamilyado. O, saan ka lulugar?
5: Di ba?
3: Ano yung susundin?

0: tanong lang naman ako. Hindi naman sabing ikaw.
1: Mabait yan si Kagawad Mike.
0: Mabait yan si Kagawad Mike.
1: Buyal yan kaya Atitisay.
0: Oo. Ang ganda-ganda ni Atitisay.
1: Ipagpapalit niya ba yun? Di ba hindi?
0: Ayan. Sobrang
1: kaya bilib ako eh. Oy!
0: Masayang. Oy!
1: Kaya, grabe. Kaya bilib talaga ako kay Kagawad Mike.
0: Bilib na bilib ako. Yan
1: masipa loyalty yan niya kay Atitisay.
0: Next diba? In line yan sa barangay, ano eh, siksikan.
1: Oo. Kaya, sobra talaga. Saludo ako sa'yo.
0: Talaga.
1: Pero sa babae niya, kahit na alam niya nang may asawa na, tapos ganun.
0: At papatol pa.
1: Oo, papatol pa. Ay, nako. Dapal yun.
0: Dapal yun. Pak, pak.
1: Oo, diba? Ay, nako.
0: Pasensya na mga katropa, ganito lang kami talaga.
1: Sino ba yung kakilala mo na yun, Axel?
0: Ganito lang talaga tayo magpayo, di ba? Direct to the point.
1: Direct to the point na may sakit na, mapanakit na.
0: May patama.
1: Oo, kung nandito yun yung babae, ay, Diyos ko. Or yung lalaki na yun, kung nandito yung lalaki na yun. Ay, nako.
0: Wala namang, hindi naman siya kasalanan ni Dayan.
1: Oo. Diba? Yung lalaki talaga.
0: Yung lalaki talaga mm-hmm. kasi nagsinungaling eh. Mm-hmm. Single kuno.
1: Oh. Tapos may sidecar pala.
0: Double pala.
1: Oo, di ba?
0: May sidecar pa.
1: May sidecar pala siya. Nagpa-single.
0: Saka kawawa din yung mga bata partner. No,
1: iisipin nyo tuwing nagluluko kayo. Sa mga kalalakihan dyan na may pamilyado na may anak, iisipin nyo lagi pag nagluluko kayo, may mga anak kayo na nasasaktan.
0: May mga anak.
1: May mga
0: may
1: anak.
0: May masasaktan. Makontento na lang tayo. Diba? Makontento na lang tayo sa isa. Kahit na ayaw na natin sa isa, magtiis na lang tayo.
1: Kahit nasasaktan ka na, kahit ayaw mo na, ibuhos mo yung sarili mo sa trabaho.
0: Ganun malalaman kapag mahal mo yung isang tao, diba? Kaya mo magtiis. Kahit na inis ka na, gusto mo nang iwan. Diba?
1: Piliin mo pa rin.
0: Piliin mo pa rin yung tama. Mm-hmm. Ang hirap masira yung isang pamilya dahil sa third party. Pero yun nga, at least ang sinasabi ni Dayan, nahihirapan lang siya magsabi kung ano yung status nila ng dalawang nung kaya, lalaki.
1: Kaya kung ako kay Dayan, lalayo na lang ako. Para hindi na masira yung pamilya.
0: Oo, layo ka na lang. Hayaan mo na lang yung lalaki magsabi doon.
1: Makakahanap ka rin ng...
0: Siya yung may karapatan. Magsabi yung lalaki, yung asawa mismo. Yung asawa. Siya ang magtapat doon sa asawa niya. Ba't ikaw ang mag-arap doon?
1: Huwag ka na mag-arap doon. Kasi hindi ka papaniwalaan ng babae. Ikaw pa yung papamaliin
0: ng babae.
1: Yung
0: lalaki ang dapat kasi, mag-explain.
1: Diba? Puno yan ng galit yung
0: siya
1: babae.
0: Siya ang gumawa ng panluloko. Siya ang mag-ayos
1: Siya yung mag-ayos. Kaya kung ako sa'yo...
0: Siya mag-ayos sa sarili niyang problema.
1: Diba?
0: Ikaw layo-layo ka na.
1: Layo-layo ka na.
0: Balik ka doon sa single life. Masaya maging single partner.
1: Oo, wala kang iniisip, walang magpapasakit sa iyo.
0: Ikaw ba naranasan mo ba yung mahabang taon ng pagiging single?
1: Para may maganon. Naranasan mo.
0: Oo, naranasan mo yan. Ako naranasan ko yan yung mahabang taon single.
1: Single?
0: Masaya.
1: Masaya, di ba? Wala kang iniisip.
0: Wala kang iniisip. Pero masaya rin pag nag-asawa ka. Oo. Sa tamang tao.
1: Sa tamang tao.
0: Oo.
1: Hindi sa may tama na tao.
0: No. Hindi sa may tamang utak. Alright? Ayan. Oo. Sa ating mga, sa ating mga katropa natin. Ang dami pang mga tumatawag partner pero wala na tayong oras.
1: Wala na tayong sapat na oras. Mapapagalitan na tayo.
0: Dito sa ating text line. Tama po ang mga advice nyo, mga DJ. Direct to the point. Tama yan. Dapat maglayo lang yung babae. At wag na siya mag-explain doon sa babae. Hayaan na lang yung lalaki. Ayan. Mula kay 997.
1: Siyempre, good afternoon kay Sir Johnard Pineda na nanonood sa ating Facebook Live. Chinat niya pa ako.
0: Ayan. Good afternoon kay Johnard. Sabi pa dito, partner, mula kay 789. Tama po, DJ. Ang may kasalanan yung lalaki at nagloko at nagsabi na single siya. At pinaasa niya lang yung babae. Ayan. Pero nagsabi naman kasi yung lalaki na mahal niya yung bago niyang nakilala. At gusto niya nang maghiwalay doon sa asawa niya. Ayun na nga. Dapat pong ayusin niya muna doon sa original.

0: original.
1: Sa original.
0: Ayusin niya muna doon sa original. Oo. Bago siya mag, ano, mag,
1: kasi magiging kawawa doon si Dayan.
0: Oo, kawawa doon si Dayan.
1: Sabi ni Ma'am Elsie Maran, nako, popular na ang mga ganyan sa panahon ngayon, mga DJ. OMG, watching from Singapore. Oh, good afternoon kay Ma'am Elsie Maran. Ayan. And syempre kay Mama Grispid Pretty Luz diyan sa Singapore.
2: Yes, wala na tayong oras, partner. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakisama natin ngayong araw, sa mga nakasama natin ngayong hapon, mga katropa. Mga
1: thank you,
2: tumawag
1: thank you so
2: at mga bumati. Maraming salamat. At syempre, kami po ang isa sa inyong mga nakasama pansamantala dito sa programang X-Rated. Ako po si Katropang Icelicious.
1: At ako naman ho si Katropang Bimbilicious.
2: Maraming salamat. Happy weekend po sa inyong lahat.
3: Ito ang XFM Palawan.
4: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
3: XFM Network Philippines.
4: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
3: This is XFM.
4: Ang katropa mo. Exciting!
5: Exciting!
6: Ang Santone Plus Gold, Santone Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore.
7: Mga Parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
8: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santone Plus Gold.
9: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Santone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santone Plus Gold araw-araw.
10: Ang kape ko, Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santone, soya at manunggay. Sarap araw-arawin. Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
11: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
12: Sister Pain. Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
13: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, call your doctor. Bibili sa mga butika.
15: Santone Gold Coffee Mix.
16: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santone Gold Coffee Mix.
17: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
18: Mabibili sa mga butika.
19: Santone Gold Coffee Mix.
0: Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santone Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santone Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santone Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
1: XFM.
8: XFM.

0: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
1: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang ininom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
4: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
5: Sister Pain.
6: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
7: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
9: Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santone Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santone Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santone Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
10: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
11: Ayos yan!
10: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
3: Vision X Plus. Softgel Capsule.
2: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
3: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
2: Mabibili sa mga butika.
4: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturmo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
5: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanzone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera, isang
6: Sanzone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
7: Sestapane. Si Diane po ito, na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sestapane, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sestapane lang ang mabisa.
8: Sestapane. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sestapane.
9: If symptoms persist, call your doctor. Pagpili sa mga butika.
10: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
11: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
12: Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mapibili sa mga butika.
4: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Kidney problems ba? O kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinilakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Sundown Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Coffee Mix. Sarap.
7: Sundown Plus Coffee Mix. Gising na. Ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix. Visionex Soft Gel Capsule. May lutein, beta carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
8: Visionex Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus. Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
0: XFM.
1: XFM.

0: This song is brought to you by Uno Plus, numero unong alag.
1: XFM.
2: XFM.
3: Papatid kaugnay sa public hearing sa Ipila Nickel Project na itatakda sa August 6, 2026. Isa sa gawa ng Environmental Management Bureau ng Department of Environment and Natural Resources o EMBDNR ang public hearing para sa pagsusuri ng Environmental Performance Report and Management Plan o EPRMP ng iminungkahing pagpapataas ng taunang ore production ng Ipila Nickel Project mula 1.5 million hanggang 3 million wet metric ton. Gaganapin ang public hearing sa August 6, 2026, Huwebes, alas 9 ng umaga sa Maasin Covered Court, Barangay Maasin, Brooks Point, Palawan. Ang registration ay magsisimula ng alas 8:30 ng umaga. Inaanyayahan ang lahat ng sektor at interesadong mamamayan na dumalo at magbigay ng kanilang opinyon kaugnay ng naturang proyekto. Pabatid mula sa Environmental Management Bureau.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: Ang exciting time sa buong Pilipinas, ganap ng alas 4 ng hapon. At ang ating oras atin po sa inyo mga katropa ng Uno Plus. Mga katropa, feeds ba para sa baboy ang hanap? Narito ang Uno Plus feeds na kadikalidad. May immunize immunity builder na tumutulong para tumibay at lumakas ang resistensya ng baboy. Panlaban din sa mga sakit. Kaya para tiyak na kita ay lalago Uno Plus. Siguradong di ka malulugi, feeds na may kalidad. Uno Plus, kabalikat mo sa asenso. Basta feeds, Uno Plus na tayo!
1: Asintado. Ito na ang programang aasinta sa bawat isyu at usapin sa bayan. Asintado. Magbibigay ng mga balita at impormasyon. Asintado. Mga kaganapan sa lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan, at sa anumang panig ng mundo. Asintado. Mula araw ng Lunes hanggang Biyernes, simula alas 4 hanggang alas 6 ng hapon, makakasama niyo si katropang Alison Salvatos. Asintado. Dito lamang yan sa pinalakas na himpilan ng radyo. XFM Palawan. Asintado. Asintado.

0: Magandang, magandang, magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta na po kayo mga ginigilaw natin mga tagapagsubaybay? Welcome po sa ating programang Asintado! Ngayong araw po ng Biyernes, huling araw na po ng buwan ng Hulyo, taong 2026. At bukas, Agosto na talaga naman. Ang bilis ng panahon. Mga katropa, samahan ninyo kami sa atin pong programang Asintado. Medyo short na lang yung ating program ngayon dahil meron tayong mahalagang pupuntahan. Sa ngalan ni katropang Alison Salvatos, pansamantala ako po yung makakasama kagawad Bike Escote. Siyempre, ang ating programa atit po sa inyo yan ng Santon Plus Herbal Oil, Santon Plus Coffee Mix at ng Sis the Pain Capsule. Mabibili po yan sa lahat ng Yes to Health Clinic natin at sa lahat po ng mga kapartner nating butika dito sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Live na po tayong napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Mga katropa, narito na mga headlines ngayong araw na ito. Ginagawang road repair dyan po sa barangay, sa isang barangay sa Bayan ng Quezon, ikinadismaya raw ng mga motorista dahil po sa mabagal na daloy ng trapiko. Solevia Funeral El Nido, nagbigay linaw sa isyu ng pag-imbasa mo sa isang bangkay. LGU Brooks Point, namahagi ng tatlong bagong traktor sa mga SVC cluster sa bayan ng Brooks Point. Isang motorista sa bayan ng Aburlan, sugatan matapos makabangga ng unggoy. Top 10 most wanted person sa lalawigan ng Palawan, arestado sa bayan ng Batarasa. At TV caravan ng MSO, aarangkada sa mga barangay dyan sa bayan ng El Nido. Simula po yan sa susunod na buwan. Ayan po ang ating mga headlines ngayong hapong ito. Hatid sa inyo ng Santon Plus Herbal Oil, Santon Plus Coffee Mix at ng Sis the Pain Capsule. Flash Report. May flash report muna tayo. Oo, pakitawagan muna. Alamin lang natin, merong paki-blurred muna itong video ha. Oo, paki-blurred mo lang. Oo, yung video na na-send ko dyan sa GC natin. Oo, kasi ano to eh. Mukhang merong isang bahay kasi dyan sa Barangay Siksikan. Nangangamoy. Oo, medyo may mabahong amoy. Diyan po sa may particular sa may Purok Anunang. Oo, naandoon sina Kagawad Joan Herrera, yung ating officer of the day, si Kagawad Mark Elio, yung ating chairman ng Committee on Peace and Order. Yung video natin ay courtesy ni Kagawad Mark Elio. Hindi ba contact? Ah, hindi ito isang nako yung isang number niya. Nandiyan sa ano ko sa cellphone ko. Ano na ngayon pwedeng tanda lang i-chat ko lang siya. Ano diyan sa ano eh sa isang makontak na ba? Ayan na. Oh, yan oh. Tayo mo yan si Kagawad Joan ang ano natin, usapin natin. Magandang hapon kay katropang Belia, soon to be Kagawad ng Manlag. Kaya talagang pag-inspire, ma'am, ano, fresh na fresh. Pag-inspire. So, every day, we should be inspired. Sa kabilang linya natin, si Kagawad Joan Herrera ba? Si Kagawad Joan Herrera. Kagawad, magandang hapon po. Live tayo sa programang XFM, sa programang Asintado sa XFM Palawan. Si Kagawad Mike Scotty po ito.
1: Hello. Magandang hapon po, katropa, Kagawad Mike Escote.
0: Oh, yan, oh, yan
1: ang pinaka mga tagapakinig po ng SFM.
0: Iyan, pinakamagandang kagawad sa balat ng lupa. Yan. Kagawad, meron daw diyang nangangamoy sa isang area diyan sa Siksikan na isang bahay. Ano ba 'yan? Ano bang nangyari diyan?
1: Actually, Kagawad Mike, meron pong chat sa akin sa Messenger, isa pong kabarangay natin, mga around 3:22.
0: Mm-hmm.
1: Actually, late ko na nga po nabasa, mga 3:30 ko na nabasa.
0: Mm-hmm.
1: Ang chat po sa akin, may patay daw po na matanda sa Virginia 3.
0: Mm-hmm.
1: So, medyo mabaho na daw po. So, binerify po natin ang area, kasama po si Kagawad Mark.
0: Mm-hmm.
1: Since nandun po siya sa barangay at syempre ang ating committee is in order po, kasama po yung mga barangay tanod.
0: Mm-hmm.
1: So, yun po, confirm nga po sa kanilang pag-civil sa loob ng bahay po, eh, meron na nga pong inaagnas po.
0: Dako.
1: Nakatawan po ng tao.
0: Oo. Ano po ito? Matanda, lalaki o babae?
1: Lalaki po, Kagawad Mike. Actually, ang pamilya po raw nito ay taga-barangay Irawan. At sa amin pong nalaman po at tumawag po yung social worker from CSWD. Siya po ay beneficiary po ng rice subsidy sa barangay Irawan.
0: Dahil lang Kagawad, si Kagawad Joan Herrera yan, yung kausap natin. Yan, oo. So, ito po ay...
1: Matandang lalaki.
0: Mga
1: more or less 60. Nasa 60 years old na po siguro ito.
0: Oo, tapos yung kanyang pamilya ay nasa Irawan.
1: Yes po, barangay Irawan po.
0: Saan po particular dyan? Sa Virginia?
1: Project 3 po, Kagawad.
0: Project 3. Oo, dyan yes, kaya, kaya, ano, kaya President Mayola. Oo.
1: Yes po, yes po.
0: Okay, so yung pamilya niya ba na dyan o mag-isa lang siya?
1: Actually, Kagawad Mike, mag-isa lang po ito sa kanyang tinitirhan. Ito po sa Barangay Siksikan, yung kanyang pamilya po ay nasa Irawan.
0: Oh, okay.
1: Pero po ngayon po, Kagawad Mike, nakipag-ugnayan na rin po tayo kasi sa tulong din Kagawad Mark na makontak po yung kanyang pamilya po sa Barangay Irawan para malaman din po nila yung nangyari sa kanilang sa pamilya.
0: Hindi ba yan yung ano, yung doon sa mababang pinakamababang area yung laging binabaha? Iba?
1: Hindi po tugma yung ating iniisip kanina kagawad. Actually, yung po iniisip namin kanina bago po pumunta dito sa area. Dito po tayo sa pagitan ni Mr. Katipunan at Modesto po.
0: Oo, okay. So, iba.
1: At tugma po, Kagawad Mike, may PNP na rin po tayo dito. May mga kawaling na po tayo ng PNP. Nihintay na lang po natin yung mga sa nilang investigator po.
0: Oo, kasi para malaman natin kung may ano ba yan, kung natural death o may foul play o kung kailan pa ba yan kailan?
1: Actually, Kagawad Mike, kasi nagtanong-tanong rin po kami dito sa area, base po sa mga kapitbahay, mga tatlong araw na raw po nangangamoy.
0: Nako.
1: So, akala lang po nila, baka daga lang po na namatay o ano mang hayop.
0: So, wala ka na talaga siya dyan. Mag-isa lang talaga siya. Wala pupunta. Parang may mga nakasampay na damit ng bata ba yan? O ano yan? Damit niya?
1: Actually po, Kagawad, like before po kasi base rin po sa pagkatanong natin sa ating worker na assigned dito, nakatira po dito yung anak niya noon. Pero umalis na rin po. Baka yun po ay damit ng kanyang mga ng anak at ng mga apo po.
0: Ayaw.
1: Kasi may anak po maliit.
0: Oh, okay.
1: Pero sa ngayon po, base po sa mga kapitbahay, saan lang po talaga mag-isa ang nakatira dito sa kanyang bahay.
0: Oh, so itong mga damit na pambata na yan, matagal na pala yan.
1: Opo.
0: Wala bang ano yan? Wala bang karamdaman o meron yung mga kapitbahay? Wala bang nasabi kung may karamdaman yung matanda?
1: Ang sabi po ng mga kapitbahay, Kagawad Mike, sa pag nila ito po ay stroke or may high blood po, may diabetes din po. So, yun po.
0: Oh, so meron siyang ano, may history siya karamdaman na stroke at
1: yes po. Diabetes.
0: No, talaga naman o.
1: Opo.
0: So ang ano natin diyan so siyempre yung kukuha diyan kasi medyo maamoy na eh. Oo, siguro yung
1: opo.
0: Kung sino kaya ang pwedeng may natawagan po ba kayo yung abot kamay or yung funeral homes?
1: Ako natawagan na po. Apo, actually, Kagawad, nagkatawagan na po ni Kagawad Mark yung pong abot kamay. So, ngayon po dito po kami sa area standby po kasi hinihintay rin po natin yung investigator po from PNP at yung pong mula po sa abot kamay.
0: Iyan, o. Kasi nga, ang baka maka-apekto sa kalusugan ng ating mga kapitbahay.
1: Yes po.
0: O, at saka,
1: yes po, Kagawad.
0: Yun ang pinaka-concern din. At saka yung malaman kung natural death ba yan or mayroong foul play. So, ipapaubayan na natin yan sa mga investigador.
1: Opo, kagawad na.
0: Opo. Kagawad, John Herrera, at maraming salamat sa information na ipinagkaloob niyo po. At salamat kay kagawad Mark Elio, yung courtesy ng kanyang video na ginamit natin yes, ngayon. At mabuhay po kayo, ma'am. Mag-ingat po kayo, soon to be kapitan.
1: Maraming salamat po, kagawad Mike, at sa lahat po ng
0: pagkakinig
1: ng SFM.
0: Maraming
1: salamat po
0: rin.
1: God bless po.
0: Ayan po, meron pong natagpuan pong naagnas na bangkay na matanda. Hindi na natin muna tinanong kay kagawad Joan yung pangalan dahil ayaw nating ma-on-air yung pangalan ng biktima. While hindi pa alam nung pamilya. So parang pinapakontak pa lang yung pamilya. So baka mapagmarinig na lang dito sa atin, ma-shock sila, di ba? Kung may high blood yung ano niya, mga kamag-anak, ma-high blood pa. So taga-Erawan daw po ito. So 3 days nang nangangamoy yung isang bahay dyan. Mag-isa lang yung matanda, may history ng stroke at diabetes. So titingnan natin kung natural death. Pwede sa pag-iimbestiga. Kawawa naman pag mag-isa, no? So, senior citizen na po ito. Palagay na lang ng courtesy of kagawad Mark Elio, ha, yung video natin, ho? Para ma-ano natin sa kanya. Okay, 13 minutes makalipas na po ang alas 4 ng hapon. Tuloy-tuloy na tayo sa atin pong pagbabalita. Ginagawang road repair sa isa pong barangay dyan po sa bayan ng Quezon, ikinadismaya ng mga motorista dahil daw sa mabagal na daloy ng trapiko. Katropa natin sa balita, Ray Elgaran.
2: Ikinadismaya sa ngayon ng mga motoristang dumaraan sa kahabaan ng buksit sa kopa ng Barangay Malatgaw, Quezon, Palawan dahil sa ginagawang road repair kung saan makikita sa mga larawan at bedyong kuha ng mga motorista ay maraming mga sasakyan ang na-stranded, pati pasok ng mga estudyante ay naapektuhan na rin umano. Samantala, dahil sa insidenteng ito ay nagkaroon ng samot-saring reaksyon at negatibong komento mula sa publiko matapos maipost sa social media, habang ang iba naman ay nagsabi na hindi naman umano talagang sira ang naturang kalsara bagkos sinira lang daw para muling ayusin. Kaya ang resulta sa ngayon ay bumagal ang daloy ng trafiko. Yan ang balita atin sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix. Kaping masarap at subok na. Kaya subok kayo na ang Premium D3 Coffee Mix. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Ray Elgaran, XFM News.
0: Maraming salamat ka, tropang Ray. Baka kailangan lang ng tanod dyan, ha? Pag, para mag-alalay sa inaayos na kalsada. Ganun talaga, pagka mayroong inaayos, may nagkakaroon talaga ng konting traffic dyan. So, yung mga, maglagay ng dalawang trabahante doon sa kabila, yung isa yung sa kabila. So, dahil lang yung gawa ng paraan. So, basta gusto kong gawa ng paraan, madaling gawa ng paraan. Samantala, Solivio Funeral dyan po sa El Nido, nagbigay na po ng paliwanag sa isyo po ng pag-imbalsamo sa isa pong bangkay na nangamoy. Katropa natin sa balita, soon to be barangay kagawad ng barangay Manlag. Katropa Mbelia, mocha!
3: Report! Kagahapon, kagawad Mike. Nagpasalamat ang Solivio Funeral Services sa XFM Palawan sa pagbibigay ng pagkakataon upang maipaliwanag ang kanilang kapanig kaugnay sa isyong ibinabato sa kanilang serbisyo sa pag-imbalsamo ng isang bangkay. Ayon kay Ginang Joanne Solivio, maayos at naayon sa tamang proseso ang isinigawang pag-imbalsamo ng kanilang punerarya. Anya na natili silang tapat sa pagbibigay ng dekalidad na serbisyo sa mga pamilyang kanilang pinaglilingkuran. Ang pahayag ay kasunod ng reklamong inihain ng pamilya ng namatay na nagsabing hindi umano naturukan ng formalin ang bangkay matapos nilang mapansing na maga o lumubo ang mukha nito. Samantala, mariing itinanggi ni Ginoong Cesar Cagiba ang embalmer ng nagsagawa ng proseso ang naturang aligasyon. Anya, isinigawa niya ang tamang pag-injection ng formalin sa bangkay alinsunod sa pamantayan ng imbalsamo sa kabila ng mga pagbabagong nakita sa katawan nito.
4: Ipinaliwanag din ng Solivio Funeral Services na libre ang kabaong at serbisyo ng pag-imbalsamo na nagtanggap ng pamilya sa pamamagitan ng suportang ipinagkakaloob ng lokal na pamahalaan at ng pamahalaang panlalawigan. Sa ngayon, nananatiling magkaiba ang pahayag ng magkabilang panig hinggil sa naturang isyo. At yan ang balita natin sa atin ng Vision X Plus. Para sa mas malinaw na paningin, uminom araw-araw ng Vision X Plus, mga katropa, mula rito sa bayan ng Iligdo, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Belya Mucha, XFM News.
0: Katropang Belya, eh anong paliwanag doon? Kasi pagdating dito, after 2 days, nangamoy.
4: Ah, tama ka, katropang Mike. Sila mismo, inamin nila kanina, no? Kasi napunta tayo doon talaga mismo sa area. Inamin din talaga nila yung bangkay is 24 hours na bago pa man dumating sa area nila. So, sinabihan nila yung ano na medyo ano na may something na rin, parang ganun.
0: Okay. Pero so, dumating sa kanila yung labi ng namatay, may amoy na.
4: Oh, kasi 24 hours na siya.
0: Hindi, 24 hours talaga yun bago imbalsamuhin. Wala pang amoy yun. 24 hours talaga. Kahit saan, kahit dito, pag nasa ospital ka, hintayin mo ng 24 hours bago mo siya iimbalsamuhin. Wala pang amoy yun. 24 hours pa lang eh.
4: Wala. Pero ang naintindihan ko kasi nag-usap sila ni manager din kanina, no? Ang naintindihan ko sa kanila is nandun yung pag-amin na parang may naamoy na rin sila kasi na-notice nila yung mukha din ka tropang Mike ay ano na rin. Ano bang term nun? Yung parang lumubo?
0: So nagmanas ganun. Nagmanas. Okay, sige. Pero ang naninindigan sila na wala silang pagkakamali.
4: Ganon talaga, katropang Mike. In fact, parang ginawan talaga ng paraan kahit medyo ganon yung may something nakita sila.
0: Pang pero ilang araw daw yon yung tinurok nilang formalin?
4: Ang sabi, actually, tinanong ko din talaga yung asawa niya, katropang Mike, na kasama-kasama ng embalmer. Sinabi niya yung pamilya na yung 5 days na sinabi nila ay yung free na galing sa LGU.
0: Sa LGU?
4: Yun ang free na pinigay ni LGU.
0: Pero 3-5, may binayad ba silang 3-5?
4: Iba 'yon katropang Mike, yung imba, magstay ng ang ano sa area?
0: Services. Services.
4: Parang ganun. At saka yung gamit, ay mga renta sa gamit, yung ganun.
0: Ayun, so, hindi sa formalin yung 3-5, sa services 'yon.
4: Hindi siya. Kasi okay. Libre na yung pag-imba saka sa ang kabaong din.
0: Wala na rin tayo magawa, nalibing na.
4: Nalibang na ba?
0: Nalibing na. Anton, sana sa susunod na lang, maging aral na lang ito. Siguraduhin na lang nila na talagang
4: yung walang miscommunication between the client.
0: Parang hindi kasi dito kasi parang hindi na ipaliwanag ng maganda.
4: Parang ganun, may misunderstanding siguro ba. Alam mo naman, lalo na yung mga ganyan na katropang Mike, ano, tama ka, kailangan ipapaliwanag natin ng maayos kasi minsan yung mga the bereaved family, yung naiwang pamilya, minsan parang wala na sa sarili, hangna.
0: Siyempre, masakit sa kanila namatayan sila.
4: Mas mainam na magkakaroon pa tayo ng double patients para may palawanag sa kanila ng wasto kung paano, ganito.
0: Oo, naranasan ganyan ko yan nung namatay yung kuya ko, parang wala ko sa wisyo. Wala yung utak mo, lumilipad.
4: Hangka
0: talaga. Kaya pagka hindi maipaliwanag sa'yo paulit-ulit ng ano.
4: Minsan kahit na ipaliwanag mo, katropang may kinabukasan, parang wala kang narinig. Parang gano'n na nga eh. Di ba? Pero nilinaw din talaga ng pamuna ng Solivio na ginagawa nila yung tamang proseso at pagpapaliwanag. Pero nga lang, hindi natin masaklaw sa ating sariling pag-iisip na yung kontrolin kung ano bang iniisip din ng iba. No? Minsan lalo na kung may misunderstanding between certain situation.
0: Kaya nga. Di bale, sige. Sa susunod, ipaliwanag nila ng gusto. Lalo na libre pala yung ano. So, hindi alam ng pamilya na libre. Akala nila yung 3-5 doon yung sa ano. So, merong kung ano na mga maliit na glitch lang naman. So, sa susunod, ay mapaliwanag talaga ng gusto. Kagawad! Maraming salamat, Kagawad!
5: Okay, maraming salamat din sa iyo, Kagawad. Huwag naman talaga sana sila maniwala. Na-stress na ako sa iyo, Kagawad.
0: Bakit ka na-stress? Okay naman yan. Malapit na yung filing. Mag-file ka na. Pwede naman.
5: Ay, naku. Magbabalita tayo na mag-file yung ating mga kaibigan na para sa election.
0: Pwede ka naman.
5: Ilang tulog na lang, no, di ba? November 2 election.
0: Alam mo, maganda nga yan. Actually, ako, nagbalita nga ako doon, di ba? Ayaw maniwala ng, ano, ng kumilik na, di totoo po yung ano ko, yung certificate of candidacy ko. Akala niya, nagbibiro lang ako kasi, di ba, doon ako naka-assign. So, bigla ako naglabas ng papel sa first, ano ba, ako pinakauna. Sabi ko, sa ito, totoo po. At akala ko, testing lang ito. Eh, diretsuhin na natin, testing, tsaka inano na rin, kinobiyan na rin kung papaano, kung gaano kahaba. Oh, ganun ang gagawin mo. Sabi, ma'am, ititesting ko kung gaano kahaba yung pag-file.
5: Ay, nako, huwag mo na akong bigyan ng stress. Ay, sige. Ganyan lang muna, Kagawad. At yung mga balita niyan, yung mga tutukan natin soon sa ating coverage sa election ng barangay. Okay, mula dito sa Bayan ng El Nido. Bilya mo siya. Magandang hapon. Balik sa'yo.
0: Maraming salamat. Soon to be Barangay Kagawad, Manlag. Ng Manlag, katropang Bilya mo siya. Samantala, LGU Brooks Point, tamahagi daw po ng tatlong bagong traktor sa mga SVC cluster. Siyempre, dyan po yan sa bayan ng Brooks Point. Katropa natin sa balita, Dennis Chua!
6: Mas mabilis at mas modernong pagsasaka ng hatid ng lokal na pamahalaan ng Bronx Point para sa mga magsasaka. Opisyal lang ipinagkaloob ng LGU ang tatlong brand new 4WD tractor sa may kasamang rotary tiller, Desaro, at 3-ton tiller sa mga high-value crops cluster ng bayan. Bunga ito ng samasamang pagkilos ng Municipal Agriculture and Biomass System Engineering Office, Gender and Development Office, at Office of the Municipal Agriculture sa ilalim ng inisyatibo ng lokal na pamahalaan. Ang mga benepisyaryo ng mga kinarya na nagkakalaga ng 1.99 million kada unit na mula sa GAD ay ang North HBC Cluster sa Barangay Maasin Vegetable Gardener Association, Central HBC Cluster CPL Pangubilan Vegetable Grower Association, at ang pangatlo ay ang South HBC Cluster sa Mahana Makatutubong Palawan sa Sitio Babanga, Barangay Malis. Ayon sa LGU, pagkilala ito sa mahalagang papel ng mga vegetable growers at katutubong komunidad sa pagtiyak ng food security sa bayan ng Brooks Point. Ang balita itang ito'y atin sa inyo ng Clear Skin Beauty Soap ang daan sa makinis na kutis, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
0: Maraming salamat ka, tropang Dennis Chua. Sabi ni Press Aldrin Juan, sana makapag-file na nga. File ka na. Pwede nga iboto nyo, ha? Kagawad, ha? Si Mang Juan. Mang Juan Vlogs dyan sa Barangay San Jose. At for Kagawad ng Barangay San Jose, talagang libre ang ice cream. magaling yan na presidente ng Homeowners Association, bagong liwanag Homeowners Association, si President Aldrin Juan. Pwede nang pangkagawad yan ng Barangay Barangay San Jose. Buti pa yan, free ang traktura. Di, may free naman tayo dito, Kagawad Aldrin. Soon to be Kagawad sa San Jose, may free tayo dyan. Sa City Agriculture, magsabi ka lang. Samantala, ang mga balitang inyo pong napakinggan, mga katropa, atin po sa inyo ng Santon Plus Herbal Oil, Santon Plus Coffee Mix, at ng Cess the Pain Capsule. Mabibili po yan sa lahat ng ESL Clinic natin at mga kapartner natin ng mga pharmacy dito po sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Dito po sa Northern Palawan, dyan sa Rojas, meron po dyan sa RSM Drugstore, sa Olim Drug House, sa Sian Pharmacy, sa Roxcom Pharmacy, sa Bayan San Vicente, sa Walferos Pharmacy, sa Pharmarich Pharmacy, at sa The Generics Pharmacy, sa Bayan ng Taytay, sa Fee Drugstore, at sa Bayan ng Kuyo, sa Griserlin Drugstore. 4:25 ng hapon sa ating pong pagbabalik. Meron pa tayo mga balita. Kaya huwag po kayong aalis. Standby lang. Magbabalik kami kaagad.
7: Ito ang XFM Palawan.
8: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
7: XFM
8: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
7: This is XFM.
8: Ang katropa mo. Exciting!
9: Exciting! Cellphone Plus Gold.
10: Ako po si ML Data Bucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong magpa-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong naramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
9: Santon Plus Gold. Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Sister Payne.
11: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Payne lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Payne.
9: Sister Payne. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Payne.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pagpipili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
13: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kala ko raw akong na-30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape, Santon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y 66 sa antioxidants, may collagen at glutathione. Tayon pa at sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
9: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
14: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Ilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
15: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
16: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
17: Mahilig ako sa sports, kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider, ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
9: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
16: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
18: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
19: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
20: Mag-Santon Plus Gold,
19: ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
20: Mag-Santon Plus Gold.
21: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
22: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
23: Ha!
1: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user. Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
2: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
12: Edgar, Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
2: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
23: Santon Plus Herbal Oil.
24: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
25: Mga katropa, exciting dito!

0: 4:34 ng hapon, mga katropa. Sabi ni Mang Juan Vlogs, bigyan ng ice cream yarn. Ma'am Mary Manzano, magandang hapon, Juan. Magandang hapon din po. Ang number one, BSPO sa Puerto Princesa pagdating sa cheese. Comprehensive Household Information System. Naman, number one pa, we proud. Nakaka-proud na si Ma'am Mary Manzano. Number one yan siya sa BSPO namin sa buong Puerto Princesa yan, ha? Si Ragde Rigodon, katropang Mike, batiin ko yung pinsan ko dyan, si Abdul Casiano sa Barangay Siksikan. Salamat po, Abdul Casiano. Binabati ka ni Sir Ragde Rigodon. May Casiano compound yan dyan, eh. Maraming Casiano dyan. Tuloy tayo sa atin pong mga balita. Meron po isang motorista dyan po sa bahay ng Aburlan, Sugatan daw, matapos makabunggo ng unggoy. Mga malaking unggoy ito, ah. Katropa natin sa balita, Ray Elgaran.
1: Sugatan ang isang motoristang lalaki sa Aburlan, Palawan, kamakailan matapos mabangga ang unggoy kung saan, ayon sa ulat galing umano ng barangay Santo Niño sa naturang bayan, ang motorista. Subalit pagdating ito sa pinangyarihan ng insidente ay dito na raw nito nabangga ang unggoy matapos tumawid, kaya ang resulta humantong sa aksidente. Dahil sa pagkabangga ay binawian ang buhay ang nasabing hayop. Samantala, nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ng motorista habang mabilis namang tumulong ang kapo rin itong motorista. Yan ang balita atin sa inyo ng Susdepain na siguradong tanggal ang pananakit ng katawan. Kaya subukan nyo na ang Susdepain mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan. Ray Elgaran, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Ray. Naalala ko tuloy, Sir Moises, yung ex-girlfriend ko, yung unggoy nila, pinangalan sa akin. Grabe, di ba? Punta ka doon sa Coron. Yung unggoy doon, pangalan Michael. Kapag ano, pinangalan sa akin yun, eh. Mabait naman. Ayaw ko doon, eh. Baka galit sa akin yung ate noon, eh. Pinangalan sa akin yung unggoy. Mukha daw tayong unggoy. Di bali, ex na rin, di ba? Ay, mabait yung aso natin. Si ex, buti pa yan. Aso. Ayan. Ay, talaga naman, oh. Joke, ano lang, ha? Ano lang, ganun, totoo yun. Ganun daw pag mga ex na pinapangalan na. Ay, talaga naman, top most wanted person sa lalawigan ng Palawan. Alistado po dyan po sa bahay ng Batarasa. Katropa natin sa balita, Dennis Chua. Live report.
2: Arestado ng mga kapulisan ang top 10 most wanted persons sa buong lalawigan ng Palawan sa isinagawang manhunt operation sa sityo Tagdalungon, Barangay Rituba sa bahay ng Batarasa kahapon July 30, 2026. Pinangunahan ng Batarasa Municipal Police Station ang operasyon. Katawagan Provincial Intelligence Unit, Palawan PPO, 1st Palawan Provincial Mobile Force Company at 41st B Maneuver Company. Ang suspect ay isang 21 years old na tricycle driver. Inaresto ito base sa warrant of arrest para sa kasong attempted murder na may piyan ang nagkakahalaga ng 120,000 pesos. Samantala, sa kanina sa kustudiya na ng Batarasa MPS ang suspect para sa tamang disposisyon. Ang balitang ito'y atin sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping siksik sa bitamina, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Dennis. Samantala, TV Caravan ng Municipal Health Office, aarangkada na po sa mga barangay dyan sa bayan ng El Nido simula po sa buwan po ng Agosto. Bukas Agosto na. Katropa natin sa balita, Belia Mucha.
3: Report. Aarangkada na sa iba't ibang barangay ng El Nido ang TB Caravan 2026 ng Municipal Health Office bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng National Lung Month 2026. Sa pagpagtulungan ng Provincial Health Office ng Palawan, maghatid ang programa ng libreng chest x-ray at TV screening sa limang barangay mula Agosto 3 hanggang 7. Nakatakdang isasagawa ang TV Caravan sa Sibaltan Covered Court sa Agosto 3, New Ibahay Covered Court sa Agosto 4, Semigiban Covered Court sa Agosto 5, Bukana Covered Court sa Agosto 6, at sa Abirawan Covered Court sa Agosto 7. Magsisimula ang serbisyo mula alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. hinikayat ng MSO ang mga mamamayang may ubo na tumatagal ng 2 linggo o higit pa. May lagnat, pagpapawis sa gabi, biglang pagbaba ng timbang, nakasalamuha ng microtuberculosis at maging ang mga edad 15 taong gulang pataas. Kahit walang nararamdamang sintomas na magpatingin. Ayon sa MSO, malaga ang maagang pagpapasuri upang agad na matukoy at magamot ang tuberculosis. Ibigyan din nito na ang TB ay nagagamot at nalulunasan kapag natututusan sa maagang yukto. Inaanyahan ng Municipal Health Office ang lahat ng residente sa mga nabanggit na barangay na sumasalahin ang libreng serbisyong pangkalusugan sa itinakdang schedule ng TB Caravan 2026. Upang mapanatili ang malusog na pangangatawan, uminom lagi ng Santon Plus Gold mga patropa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, mula dito sa bayan ng Iligo, Palawan, piliin mo siya. Exactly News.
0: Maraming salamat katropang Belia Mucha. At ang mga balita nyo pong napakingatid po yan sa inyo ng Santon Plus Oil, Santon Coffee Mix at ng Sestapain Capsule. Mabibili po ang mga dekalidad at epektibong produkto ng Yes 12 Clinic sa mga butika na malapit po sa inyo pong mga lugar dito po sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan po ng Palawan. Mga katropa, tayo muna ay magpapaalam sapagkat pupunta tayo dyan sa merong awarding ceremony yung Philippine Red Cross Palawan Chapter. Tayo po ay samahan natin si Manager Louis La Rosa doon sa kanyang pagtanggap ng award dyan sa Costa Palawan. Dito lang malapit sa amin. Magandang hapon din pala sa Fanny Lion. Sa Boss Mike Mahinay. Talaga na, Boss Mike. Salamat sa pag-invite, ha. Mamaya, pasyal din kami dyan sa'yo. 4:41 ang hapon. Sa ngalan po ni Katropang Alison Salvatos. Sa ngalan ni Katropang Moises Acosta. Ako po ang inyong lingkod. Naniniwala. Talaga na, may pag-ano na kagawad Aldrin Juan. Naniniwala ang pagsiservisyo sa bayan ay pagsiservisyo sa puong may kapal. Ako po yung lingkod kagawad Mike Scotty. Maraming salamat. Magandang hapon. Happy weekend sa ating lahat. Bye-bye. Ingat po tayo.
4: Sumainyo ang asintado hanggang sa susunod na talakayan dito lamang sa numero unong stasyon ng Radyo XFM Palawan. Maraming salamat mga katropa. Asintado.
5: Ito ang XFM Palawan.
6: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
5: XFM Network Philippines.
6: Una sa balita, angat sa musika,
5: angat sa komentaryo,
6: angat sa serbisyo publiko.
5: This is XFM.
6: Ang katropa mo.
5: Exciting!
7: Exciting!
8: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore.
9: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
10: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
11: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
12: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin, Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
7: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang. Inom ka araw-araw ng Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
13: Sister Pain.
14: O si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
13: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
15: Symptoms persist.
13: Consult your doctor.
15: Sa mga butika.
13: Sunthorn Gold. Coffee Mix.
16: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Sunthorn Gold Coffee Mix.
13: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Sunthorn Gold Coffee Mix.
17: Sunthorn Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Sunthorn Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Sunthorn Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Sunthorn Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Sunthorn Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Sunthorn Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
18: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
19: Ice yan!
18: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Kabalik!

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: XFM.
2: XFM.

0: Santone Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag-Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa.
1: Sistapain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sistapain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain. Sistapain.
2: Sistapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pagpipili sa mga butika.
5: Santone Gold Coffee Mix.
6: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, alam raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
5: Santone Gold Coffee Mix.
6: Maliban sa ito'y 6-6 sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
5: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
7: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
8: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
9: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
10: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
14: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.

0: XFM. Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
1: Mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santol Plus Go.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santol Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santol Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santol Plus Gold araw-araw.
4: Ang kape ko, Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santol, soya at malunggay. Sarap araw-arawin, Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
5: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
6: Sister Pain. Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika.
8: Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold, mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santone Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santone Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santone Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
9: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
10: Ice yan!
9: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3.
11: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: XFM.
13: XFM.

0: XFM. XFM. Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
1: Ha! May pimples na naman ako!
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso
4: ko. Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puso.
4: Desminoria.
6: No more.
4: Santon Plus Herbal Oil.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
8: Mapibili sa mga butika.
9: Sister Pain. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Sister Pain ang panlaban ko. Sa Sister Pain, isang manhit.
10: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mapibili sa mga butika.
12: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Mali, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo, ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Oo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo!
12: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Tanggapi ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
14: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom. Inom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
15: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
0: XFM.
16: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Coffee break na naman.
3: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
4: Si Cathy po ito, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Cess the pain ang panlaban ko. Sa Cess the pain, ay isang manhit.
5: Cess the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga butika.
8: Santhon Gold, Coffee Mix.
9: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo, ang Santhon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Oo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo!
8: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
10: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santhon Coffee Mix. Ihalo sa isang lasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santhon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santhon Coffee Mix. Sarap!
11: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
12: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
3: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Sample Plus Gold.
13: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Sample Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Sample Plus Gold.
8: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
10: Campaign na may natural energy booster. Santhon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santhon Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santhon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santhon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
0: XFM.
1: XFM.

0: Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay! Ito ang XFM Palawan.
2: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
1: XFM Network Philippines.
2: Una sa balita, angat sa musika,
1: angat sa komentaryo,
2: angat sa serbisyo publiko.
1: This is XFM.
2: Ang katropa mo.
1: Exciting!
3: Exciting!
4: XFM.
3: X.
4: XFM.
3: FM.
5: Kape at gamot, ngayon pinagisa na sa Unzone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Unzone Plus Coffee Mix. Ang Unzone Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
6: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
7: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
8: Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
8: Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa

0: Sa mata, mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix. Simulan ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
1: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
3: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
1: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Importante ang kalusugan, kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay at mangustin. Mga sangkap ng Santol Plus Gold, nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
6: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na Santol Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya, kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa, Santol Plus Coffee Mix. Ang Santol Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan, Santol Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santol Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
8: XFM.
9: XFM.
10: FM.
11: Like it.

0: XFM.
1: XFM.
2: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santan Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santan Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santan Plus Herbal Soap.
3: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santone Coffee Mix. Ihalo sa isang tasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santone Coffee Mix. Sarap!
4: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
5: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
4: Premium D3. Subok na, na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
4: Supple Plus Gold.
8: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santone Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santone Plus Gold.
4: Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
0: XFM.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
2: Exciting!
3: Exciting!
4: Gospel Hour on XFM.

Simula noon pa lang, Panginoon, sa aming mga ninuno, Panginoon, ang katapatan mo hindi nagbago, Panginoon. Kaya, Panginoon, dinggin mo ang aming pagsamba at papuri sa iyo. Buong puso, buong isip, buong kaluluwa, at buong lakas ka naming sasambahin.

Gospel Hour on XFM.

ibinibigay namin lahat ito sa iyo. Dahil alam namin hindi namin kaya to sa aming lakas, Panginoon. Ngunit sa iyong dakila, kamanghamanghang biyaya, Panginoon, alam namin na malawak, malaki, mahaba ang iyong pasensya, ang iyong pag-ibig,

0: Gospel Hour on XFM.
1: Ito ang XFM Palawan.
2: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
1: XFM
2: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
1: This is XFM.
2: Ang katropa mo. Exciting!